0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidneys sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat dapat gamitin pag-amo sa anumang uli ng sakit.
0: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:08 na magkakatropa. Kining maong time check, hitod gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi and of course pagkapahamis sa tuwag panit. Luwas kayong imnon, gumikan kay Stevia ang gigamit nga matang sa pampatamis. Katropa, siguraduha gina, ang ato ang lamian nga kape, sustansyado pa, makahatag o kaayuhan sa atong lawas. Nabinas panahon karon in town, nga doon na tay hagit sa atong panlawas. Mag-Santhone Gold Coffee Mix na!
3: Sa modernong panahon, diin na kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
3: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Wagi Pinig, Wagi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binairan. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popule, necesse non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way po sang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihatagan ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod, ganabot ning atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Miyerkules. Pizza 14, nirigabuan sa Oktubre tuig 2026. Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ay si katropang John Layman Chavez, Mikey.
1: Bullseye.
2: Lepas expresiones nan solom ios lukindi es. Sam ios odinde.
1: Bullseye.
3: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
3: Mga katropa, maayong buntag rin talan yung katropa. Katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye!
4: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Para kape! Uwa magkikagnaw, mura magkaghubog.
5: Asay hubog?
6: Hindi. Presko lagi
0: na siya. Dawa ng purmada na ko diya. O, dawa na diya. Naunsa.
6: Napugak. Ikaw na siya patapabor.
5: Swikling ko diri. Tanahon to.
0: I-adjust na kamay na niya, katropag rap-rap. Murag, sige
6: lang. Ay, nalala. Pagitaan niya, kirpik to. Kaya sao malingay. Nabi malingay to.
0: Niya tong usang adlaw, portig yung hayaga ni mo. Niya, karon, naunsan man ka.
6: Hindi. Sobraan man to. Ang mato'y klaro.
0: Hindi ko na ako. Daghan man yung kulor. Ato, adjust na yung kulor kamay.
6: Nalala man yung mga additional.
0: Wagi siya, katropang rap. Maorong, samot.
6: Ano, sao malang imuhaman patak sigaon niya ang hayag kayo.
0: Mate, no. I-adjust ko nun ang iyang sa chroma key ko, no, katropang rap-rap. Nahaman na. Ganin lang naong ni katropag Philip Serrojano, okay? Although,
6: kanang mga sumsum diya, mga katropag.
0: Bura kang hubog tanahon.
6: Asa?
0: Ikaw, bura kang hubog tanahon.
6: Ah, sa iyo pas buntag, mahubog ta?
0: Ano ba? Wa, makumay yung hubog yung ka. Pero mura kang hubog tanahon.
6: Nag-greetings sa tayo na si Glass Abani, ha?
0: Pero anyway, sa gamay na pagkitag oras. Anyway, sa good morning. Ito baga kay Iksaunan, ha?
6: Pabor rin ako, gamay na oras. Isi kang panaway.
0: Kumos?
6: Kutulong putang minta ron.
0: Ayan na, siksaba, siksaba. Sabahan mo.
6: Ayun,
0: mga katropag. Si Abay na ko, good morning. Katropang Lorna Margarita, good morning.
6: Morning.
0: May buntag day sa mga staff diya sa Catalina Resort.
6: Oy,
0: yan is my pangdan, katropag Philip.
6: Pangdan, Naga.
0: Pangdan, City of Naga, oh, Cebu.
6: Okay, okay.
0: Nalimot ko kung saan nga sityo, pero sa ako, Banas Grey Rags diya. Pero katropag, mainit na rin na pita tingali.
6: Barangay.
0: Dili, mainit. Layo mo ng barangay. Basta diyan nas pangdan.
6: Basta barangay.
0: Dito man si Katlia o si Katania atong usang adlaw, katropag Philip. Kay, kung ba, swimming lessons ba? Dito niya, ako'y kabantay dito.
6: Oy! So, may din sila dito, instructor na dito, may mula ko
0: siya. Kuan, kanang nami lang instructor sa ato niya. Instructor mo'y ga, ingon nga, tuta dito, kay okay sa kayo. Okay, awan okay. Na, kamaon mo lang ngayon kung bata. Pero kuan, humayan din na, ingon si Abay Japit Kadol. Good morning,
6: City
0: salamat ka ninyong tanan.
6: Naga. Oh,
0: Naga. City of Naga. Oh. Buntag niyo tanan o niya mga followers man kuno kaysa itong page.
6: Oy,
0: kasi greet kini tawon niyo. Wa ko ka greet gapon kaya piki magkita sa oras.
6: Piki tayo, piki. Ta.
0: Karon na lang ko mabawi, may buntag niyo tanan. Balik na sa admin dito. Sunod, sunod ko na po, Sir Jumana na po.
6: Sir Jumana, sunod ko na, kanan
0: Jumana, dahil. Dila sa na ito palabihan kay Glangoy. Sir, Ronnie Karin Tude, good morning. Katropang Lorna Margarita, may buntag. Ingon si Brian Rosales Francilosa. Porti ko nung suwawa ni mong porma. Pero sige lang.
6: Kaya naman tas periodo ba just? Men sa ka mo liha, guntahan na rin yung liha. Importante nga, gwapo inyong makita.
0: Of course. Ognaw nga na ilang, hitsuraan yung ka. Anyways, wala na kayo greetings there.
5: Larga! Larga!
0: Kita maglangay! Sa di pa dito mo pa dayon, ako dahi greet akong Mama Liberty.
5: Uy, kada.
0: Napopas headlines.
5: Happy birthday na, happy birthday.
0: Alay, why birthday? February pas Mama.
5: February
0: so, pa. Wala sa ni...
5: Greet lang, greet lang.
0: Ni comment lang sa live ba? Listen pa kayo, di na to na i-greet.
5: Ah,
0: di saan sila nag-able? Roland Hernani, may butang may arita sa ito ang kapag-headlines.

0: Nag-una karon sa tuwa kabaga hisgutanan. 42 pesos ga uminto matag-adlaw sa minimum nga suholan sa Central Visayas. Mo epekto na sugod karong adlaw. Ubintaha ni gamay in town katropa ka Philip. Okay, isang todog 42 pesos lang ni. Pag matipon katropa ka Philip, dako na kining tabang sa mga kaigsuunan. Hilabi na nga ni increase o sab ang pilitihan. Tamo lang katropa ka Philip, ni increase o 10 pesos. Ay! Di kas naga paingon dre siyudad.
1: Ano na katropang dyan, Lee? Ano na ilahang katropang
0: Rafael Baring. Although may problema ni kay
1: paing, tawag ko na nagpaing nindot.
0: Di ba, problema kay ang mutmut ni fully paid naman.
1: Oh, pero
0: kasi di di pwede ko biyahe diyan, no.
1: Tag 400 na rap, no? One way.
0: Asa ang
1: matayan?
0: Tubel?
1: 400
0: ang pliti.
1: Sa bus.
0: Ha?
1: Ha. Oh, ano, grabe mahal.
0: Mabuti na 400 na binago ko sa gatos.
1: Ah, grabe, dali mo. Sarap na kalitro.
0: Matay, grabiha, no?
1: 400 na.
0: So balik-balik ka, muli ka dito ang bantayan, 800. Niya, huwag ang imong dalong buwad. Gamay ra kayo, rap. Lugi yun ka. Pero at least, mga katropa, so good karong adlawa, doon na na-increase. Best on Byron Tontod sa Pikas Bahin.
1: Samtang sa Pikas Bahin, katropang Zanlay. Sobli na sab nga gisuspenso sa ato ang mga local government units, mga katropa, ang face-to-face classes din sa Dakbayan o sa pipila ka mga lugar din sa Metro Cebu.
0: Dito sa amo, katropang Philip, way klase tanan sa klase. Public schools, Dias Naga.
1: Cebu City.
0: Ang public, ang private dito sa Naga, mga immortal man.
1: Mga immortal sa nagklase.
0: Itigaag kagawasan nga sila mo'y mo-declare o niya ilang katliya klase gaday.
1: Ano man tao na nga.
0: Basig lahig hangin basta basig private. Lahig hangin po din public.
1: Lahig sa ilong dito. Ang ilang ilong,
0: murag plat-plat. Ang
1: filter.
0: Ilang katliya, padayong examay.
1: Uy, ito. May para ba?
0: Pero atay may himo. Kaya saan ito mag-angamag di ka mo tayo katropaga Philip.
1: Okay, tingin
0: sa although, sa tinood lang sa at o gladzik imong gamiton, o nakasbay mo or madsang hanginang gihanggap sa at.
1: Pero katropang Zanli.
0: Pabor sa tinood o private kay ang rooms is
1: aircon man.
0: Aircon o niya, close. Oh, unlike public, wamig yung kay choice.
1: Wala.
0: Hanggang pagyo ka!
1: Sa principal raman.
0: Oo. Oh,
1: o mga laboratory.
0: Piti eh.
1: Sa Cebu City, private and public.
0: Private and public. Walay klase ron diri sa Dakbe, Sugbo. Ang inyo halang...
1: All levels.
0: Yes. Arip, maupod sa Talisay.
1: Talisay, madami. Maaman na sila. Magboyon man na sila.
0: Yes.
1: Katropang
0: Jan, ang San Fernando, I don't know, may announcement. Wa ko'y nakita. Although ang Cebu Province, wa po'y hiniusang announcement, katropang Philip.
1: Wala.
0: So, nakadepende sa mga LGUs. Ang pagpahibaw ba, katropa, kung suspendido ba or dili ang klase. Pero kaningin ko na ani ba?
1: Blending naman eh. Kung ano man yung katropang Zanli, pwede mo sila makapagayog online.
0: Yes. Karon walay face-to-face, but blended learning ang approach.
1: Ah. Wala, imunin ko. Hindi nakabot ng 205
0: kalitro. Ano magsilbi eh? Dogay kayo tama. Dogay kayo makagraduate. Unya expected na ba katropang Philip, grabe ang class suspension. Sa nagsingabot ng mga buwan, gumikan sa atong gilauman nga strong or super El Nino. Ah? Kanihino ang Super El Nino, why giila ni katropaga Philip? O bigid madaglakaw di alabi na sa mga bata nga wa pa ka fully develop ang immune system, luoy po kayo. Ang luoy yung kainin, no? Katong imong trabaho, katropaga Philip, nasa karsada.
1: Kana, construction.
0: Construction ka, ang hang mag... Di ka mapadayon.
1: Naamang yun. Dakdak sa sadlaw.
0: Best on Byron, tontod sa Pikas nga bahin. Presidente BBM, atong i-welcome karong adlaw mga katropa.
1: Hoy! Gumikan kay President.
0: Mubisita sa upon. Diri sa Dakbay Lapu-Lapu ang atong presidente Bongbong Marcos Jr. aron tambungan ang pipila ka mga kalihukan sa Dakbayan. Now, usa man ni magpahigayon ba ta diha? Yor og Naam, gina
1: red
0: si...
1: Red carpet.
0: Mayor Cindy. Ah, pero di lang na ito. Ang mayor di, si Ahong Mugipunggugot.
1: Si Ahong na tanan.
0: Oo, si Cindy.
1: Si Bibiko.
0: Backup lang na.
1: Ha?
2: back up.
3: Flowers.
0: No. Okay, ne, wala mo siya. Di ba siya kumingon nga way kwinta, pero...
2: Flowers, eh? Kasi ahong
0: nga po. Ahong nga po na di, ha? Tanawang trabahong ahong, huwa maghimo o balaod.
2: Nah, kadungog ba din sa ahong nga nagpasar itong resolusyon? Wa ko kadungog, oy.
0: Wala, ang importante.
2: Kaya makadungog ta ito na ibalita.
0: Of course.
2: Wa may pasar nito ng resolusyon.
0: Pero nindot og seed ahong nga. Ini asa? Atin niya sa
2: assistant. Dili, kabantay ka ito. Kasi sila ni Mayor Goma, ni Congressman Goma.
0: Yes, yes. Agamay rin di prinsya.
2: Agamay rin di prinsya. Doon na kaligo.
0: Habe, mga upat to. Sabi.
3: No.
0: So, karong adlaw, sugaton na to, masipang pakpak. Ato ipakita nga naan na tayo mga baldi.
2: Huwag yung bitan ang mga station manager. Ang mga
0: media ba?
2: Radio station.
0: Ay, nalatag apila-pila na ilang mga kuhan, din ako muadonan. Patukon pa mako ni mga arera ko diri.
2: Sama
0: mato kong bibi, may lang manghatag og baldi, mahalan
2: ni... Mauna akong giingon, at least ba, kaingon biya kaki mong buwak dito. Wa na, dangdang biya tas init, ito ato 6-4.
0: Ano yan, sama ng baldi na ko, ako ihaling. Silbi ng baldi ko ito, Bik.
2: Baldi, kiki. Saway ra ba ka ng iyang baldi?
0: Pero sige lang.
2: Pero kinso ko ang anti-clercas ko.
0: Clercas ko
2: dapon eh. Ngayon inyong bugal-bugalan, mga katropa, ang baldi ni BBM.
0: Mogit! Kinanglan ko na tag-baldi-balding utak.
2: Oh.
0: Pero sige lang, hisgutan ta na ron taon.
2: Kamalo ka kasi meaning, BBM?
0: Usam na.
2: Baldi-baldi muna.
0: Ikaw, imo na siya na yung gibuhatag acronym.
2: Maoy ilang ingon.
0: On sa may isa sa tong presidente ni mo.
2: BBM?
0: Pwede, BBM rin makikapag-eleksyon.
2: Asa? Laban na nakos, BBM. Ikaw, kasi nakagsaway.
0: Kaya manaway tawag na isaway yun. Non, pero ingon tampong nga kadropang rap-rapway ang isaway yun.
2: Di ko manawa. Kita ka itong baldi ng ito pong balay?
0: Oo.
2: Baldi ka ito
0: man
2: ito.
0: Di ay, di man ito tinuod ka baldi ka.
2: Ito'y pasabot sa itong pangulo.
0: Pero doon ay posibilidad.
2: Oo.
0: Pero unya na ito magsighisgot anang BBM kaya huwag ito'y tarong ito mahuna-hunaan. Samtang sa pikas gabahin aritas mas seryosong hisgotanan. Tolo kapag account sa impeachment batok kang VP Sara. Hingpit na nga, matay i-atras.
2: Uy! No.
0: I-atras sa prosecution, mga katropa, ang tulog account sa impeachment batok kang VP Sara. Ang ilang giingon nga rason, katropa, Philip, is kuana kuno ka ng kaya mo stand alone ang usa ka buhok nga habilin.
2: Ah.
0: Now, paminaw na to ang ilahang mga pamahayag, katropa, Philip. Kaya akong nakita, Mangod, although gi-allow ni Ron, gitugutan sa impeachment court baga katropa, ang kaning manifestation ni Lead Prosecutor Gerville Luis Tro, alias ng dahil kay Speaker.
2: No. Saan na ni Speaker Martin Romualdez, eh?
0: Nahilo. Ang lablab mga kayo sa Sindigan Bayan, tugutan na online niyang mga hearing.
2: Pero nagtambo man siya, pero kusog ng kinilakaw.
0: Ay.
2: Ano man gawil, sir?
0: Wah, bitaw ang bot lang kag...
2: Kusog na kayo ang lakaw eh.
0: The best speaker?
2: The best speaker.
0: Katropang Philip, gi-withdraw ang tulo sa upat ka charges against VP Sara Duterte. Ang ila lang gipabilin ang aligasyon sa gingong unexplained wealth.
4: Bullseye!
0: Matod pang Luis Tro nga ang ebidensya sa prosecutor substantial, ingon man compelling, aron i-tang-tang si VP Sara Duterte sa iyang opisina. Now, ang tulo ka mga charges nga, di na lang ipadayon, nga marag ipit sa lagamay.
2: Asam nito ilang ganyan nga betrayal of public trust.
0: Ang una, akan ang betrayal of public trust, padayon niyo po na,
2: padayon
0: in relation na sa
2: unexplained wealth.
0: Now, aray sa ta, ang tulo ka buo, katropag Philip, sige lang, kaya itong hisgutan, Ronnie, paminaon po dato ang ilang explanation, unya, paminaon po na itong dipinsa. Kaya kung hinanggaw mga guni, humani mo gibato diya, kaya mahitabuan ni mga katropa, tulo ang ilang giatras, ha? Pagamit, giingong, bat sayop ka pagamit sa confidential funds. Atras nila.
2: Maobya di ilang gi-highlight.
0: Sunod, bribery. Una naman ng giatras. Una naman eh.
2: Bintaha
0: ng bribery, gumikan kay wa ni nila mapresentar. Kay, pila na good kaadlaw ang impeachment. Sobra na sa 30 kaadlaw. Every day, we're spending 25, at least 25 million. So, 30 katag 25 million. Ah, baby, tanaw ng pilagi specific.
2: 500.
0: Oh, karon ni VP Sara. Ang gi-approve 92 days niya.
2: 92 days. So 92 times 25 million ana.
0: Oh, pero karon wala pa ta sa 92 days. Wala gi-approbar. Sa pagkakaron, kuan pa ta ka tropang Philip? Kuan na 39

0: oportunidad ko gasto. Di apay gasto de Senado 25 million per day. Unya iyanong rang moingon nga amo na lang niya trust.
1: Di ba mao man ay ilahan ni Pasigar Bugmayo nga angayan palagputon ang pangulo gumikan sa misuse sa public funds. Confidential funds.
0: Yes.
1: Asa naman ron? Nga naman di makabarog ang ilahang pasangil.
0: Unya katropang Philip.
1: Asa kani man ang unexplained wealth kani adto?
0: No.
1: Sa paglabay sa mga simana mga katropa sa pagprepara sa kaso against the Vice President mga katropa. Asa man ang unexplained wealth? Nga nung karon mao naman na ilang yung pasigarbo? Nga nung karon mao naman na ang giingong kaso nga makabarog against the Vice President to impeach her? Asa naman itong tulok ka articles? Wala di yung wari-wari katropang Zanli o buti pasabot.
0: Now, katropang Philip ani manggon. Ang gusto nila dili na ilan nang iatras. Pabor magyud kang VP Sara, but timan kining impeachment gawas sa pagka-convict or pagka-absuelto ni ini. Posible sad ning gamiton nga pagpanaot sa usa ka tawo. Ilabi na nga porteng daghana ang involved. Daon sa may mahitabo katropa ka Philip. Kung ugaling mga katropa, muatras o kalit ang prosekusyon. Now, human na silag tira. Gikulata na kagmaayo.
1: Kata na.
0: Unya, diyang, human naman ang prosekusyon, pagpresentar sila mga ebidensya. Diyang padung na oras na sa dipinsa nga mubaw.
1: Si mga tras.
0: Si Spire sa tabay. Sus, ano pero kanina nga teknik na gamit din ako sa bata pa ko. Sa una, kaya ba ako? Bugibugoy yung mga kong eskwila. Sos! Nga daga, kanagin dagang itang amigo. Nga namang bully. Uksay, uksumpag kayo.
1: Pamunaw ko mata. Ito.
0: Style ako. Bago na kukuna. Nga ako din sa buto na kukuna. Uwang nga rin, may. Iguman, nag-igo na. Uwang nga rin. Uli din na kabab!
1: Samaan ang presentation.
0: Mau igibuha. Mau'y mahitabo ni Ron Katropa ka Philip.
1: Pero Katropa, ang dyan, ako pangutan na ba? In which, mausan niya ang pangutan na sa mga taong naminaw ron. Di ba gipasangin lang si Sara Duterte nga ng urakot?
0: Oh.
1: Misuse of public funds. Pila man to? 600 million kapin, di ba? Ang iyang mga confidential funds. Aside from 125 million,
0: di ba?
1: Na miagi ayaw sa ako. Yes, sa
0: sige, sige.
1: Ay, sagputla.
0: Gi.
1: Karon nga lang giatras.
0: Oh.
1: Sa may buot pasabot.
0: Sakto ito kayong paggamit.
1: Ha? Kustong paggamit, wala mang urakot si Sara Duterte. Anya, anong mauman ninyong gibalandra ka niya to?
0: Pero katropang Philip, ani mang good. Ang mahitabo, mang good ani, og madayon yun, although giaprobara na sa impeachment court, giaprobara naman si Escudero nga, di na ipadayon. So, nagpasabot ba ni nga, wanay oras ang dipinsa nga, mo defense ng kagalingon, kaya huwag tamang pasangil.
1: Wala naman. Wala na, tuntun. Oh.
0: Daghang ni warning ha, nga mga kanhi Supreme Court Justice, Justice Tiam, ningon na siya nga.
1: Justice?
0: Tiam.
1: Tiam.
0: Tijam.
1: Sama, tiyo ni Nikon?
0: Ingon siya
1: katropang... Tiyo ni katropang JC?
0: Ya, kuya ako nun ni mamistrial. Mamistrial!
1: Mistrial?
0: Oh.
1: Correct.
0: Pero timan, ida ko kita gasto ka dadlaw.
1: Ilan na gasto na to? 900 million?
0: Tuig ni kapin ang preparasyon sa prosekusyon. Now,
1: yeah, it will di go
0: mo,
1: ways,
0: di mo kalawat ang mga tao nga karon ra mo ka-realize nga di mo sugakod ang inyong kaso.
1: Kakagutan na ba? Kung sama ni Maone ang kabubutos katawan.
0: Oh, mo.
1: Kaya ang kaniadto ra ba sa inyong pagpasaka,
0: oh,
1: ang taong bayan.
0: Oh.
1: Karon, kung sama ni Maone ka, Maone ang hukom sa taong bayan.
0: Maone na kadagli so niya. Kalison mo na katrobang Philip? Ha? Mudrit so lamog ingon diha nga, kuan ka ng, kamo, binag-ingon nga hawak natin ang bit, ha? Kunya karon, mudrit so lamog ingon, diba, katropa ka Philip.
1: Janli, as magbubuhis, not as a commentators.
0: Yes.
1: Nga nung inyo man ang iatras, in the first place, mauni ang inyong gibasihan pagpalagpot ni Inday Sara Duterte as Vice President ang kining misuse of public funds. Ang ill-get, ano, ang not ill-gotten wealth, wak pa na mapuprobahe. Ang kinini ang unexplained wealth.
0: Napay bribery.
1: Napay bribery.
0: Although kaning bribery, bubinta, kaya wak nakagasto ang Pilipino. Ane,
1: wala, kaya, wak man na mapresentar.
0: Wak pa kasugod ang, mo pa yung magsugod siring, ilan na nanggiyo nga, nila mo ideyo na.
1: Pero mao, lagi ilan-ilan, gapo na katropan dyan. Yes. Lepot na itong pasabot ba?
0: Pura naglipat-lipat ba nga?
1: Lipat-lipat ang inyo.
0: Inighuman ninyong kulata, managan mo.
1: Managan mo, mo na
0: yung supposedly. Pabawson saan ninyo, patubagon ninyo sa pasangil. Kay bisan todo ginyo na nang giatras, ni presentar na mga ebidensya.
1: Dili ba?

0: dili fair.
1: Galibog
0: dili sa impartial.
1: Oh.
0: Onya, karon, inyo nang gidaot ang usa ka tawo.
1: Oh.
0: Gidaot gikulata na ninyo og maayo.
1: Oh.
0: Karon nga pasumbagon kadto
1: ka. Wa pa siya, wa pa biya kabaw si Sara. Igo ang nikus examen.
0: Igo
1: si Sara wa pa nakapresenta og iyang ebidensya.
0: Ah. Sa ato pa usabay absolto na si ato kasuha.
1: Absolto na si ato kasuha.
0: Pero
1: napagawas naman kong impormasyon.
0: Ah.
1: Now, di man ni proper korte, may tatong korte lang ni. Katropang Philip, ato ning gipublicize. So, ang gobyerno mo'y nigasto, ano ba, ang nahitabo ha, 39 days, 1 billion atong nahurot. Sobra. Imagine, 39 kaadlaw, tag 25.
0: Sis, dako ha.
1: Ha? Billion kapin ang nagasto na nato.
0: Ang walo lang kaadlaw, katropang
1: dami. Ngano nga man mo mo, ngano nga man mo decide, ana, katong wa pagasugod, nga usa lang inyong, inyong i-file. Nigasto biyang gobyerno, ana. 25 million kada adlaw, dihal na Senate. How about katropang Philip, ang gigasto pag-travel ana mga tawhana? Taga Manila, nanantanan? Ang hotel ana, ang pagkaon. Ang oras sa mga prosecutors. Sa ang oras katropang Philip sa dipinsa po ng mga andam. Gihayar, gibayra na. Di man nilibre.
0: Kanay katropang Jenle, gata
1: na kung hinang gawin, duwa ng inyo, ha? Nauman na lang raba mo, uman naman silang presentar.
0: Ah.
1: Wa para pag-ibidin siyang klaro.
0: Ako sa suggestion. Although, i-aprobahan naman niya ang pagkatras, pero tao man mo,
1: pero
0: sa kagkaso.
1: Aprobahan
0: tao mo nga nananghids katawahan, sabi niyo, taong bayan.
1: Ah.
0: Ngayon, ina-atras niyo na.
1: Ah, pero nindot ang imong call. Rap, i-save ni nga pormada ni Philip Serrano, ha? Ay, nag-inigos ba dong? Ay, nagliok.
0: Musa mo tagago? Ha?
1: Ay, nagliok. Ang ngayon natin na atro. Di na parehas ganiya. Pag sogod mo, mura kag hubog. Karon, nahuwasan, oy. Luspad na kag nabil. Kinang lang kag lipstick. Pero atong balikan, tanawa ang giingon ni Luis Troa. Ako i-play ka droba ka Philip. Paminawa.
2: That it will no longer pursue three of them. It will stand on one. And that is Article 2. On unexplained wealth. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation. Therefore, honorable senator, judges, beloved countrymen, the prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds, Article 3 on bribery, and Article 4 on threats. We respectfully submit this manifestation to the Honorable Impeachment Court for its consideration and appropriate action.
3: I'm pregnant.
1: Hoy, ganun na play na!
0: Why family planning?
1: Ay, nai-play di aglahos. Rap, ay nagi...
0: Bagong minyo sila. Bagong minyo.
1: Alay, di sarilas man eh. Dito mag-play ko.
0: Pero
1: atong balikan.
0: Nakakita ka sa video?
1: Yes, of course.
0: Observation?
1: Pero mag-simiratol. Gool kay gnaong ang mga taga-prosecution.
0: Gawas ni Ana. Tanawa ang mga hulagwise mga senador.
1: Oh. Panglingo!
0: Kaingo mga senador sa nahunda.
1: Niyangyo na ba, Anis?
0: Niyala ang hunaon na senador, oh? Samon eh.
1: Nag-usik-usik
0: lamis among panahon
1: sa pantambo. Kainamdam kang Mig Subiri?
0: Sa 39 big
1: adlaw. Isa ka, kapoy na ko doon kayo yung Mig Subiri.
0: Malaki!
1: O niya, ang mga senador sa'yo kay Mang Mata.
0: Oo.
1: Dagan untatag mga balaod nga nahimo. Labi na karoon, no?
0: Grabe pagtuon nila katropang dyan.
1: Yes! Little Lapid, matay
0: ka. Napugos si katropang Dumulil.
1: Si Little Lapid, nagsigig pa akoan, palabas siya ang tuxedo.
0: Katropang Janli, ang pagtuon in town ano mga senador.
1: Ang notebook ni si Risa Ontiveros na puno sa mga notes.
0: Ang pagbasa itong mga articles.
1: Oh.
0: Upat ka buok.
1: Si Atty. Ligutan, ang gawas pa ka itong ipang numerong ng lipstick. Kaskaig mga foundation.
0: Kinsa ga-presentar atong kuan? O niya? Article 1?
1: Ligutan!
0: Ligutan.
1: Oh.
0: Sa ato pa, it goes to waste.
1: Tabla to tanan.
0: Tabla ang paningkamot.
1: Kasayang sa mga highlights.
0: Grabe.
1: Oh. Si Atty. Kapunan.
0: Oh.
1: Sayang. Tabla ay!
0: Ang ikatulo ra. Ikapila man to. Ang...
1: Oh. Ang ang Kapunan.
0: Kapunan.
1: Ang kaning kuan, kaning unexplained well, karoon naman yung bago. Jokno,
0: Jokno na.
1: Oh.
0: Uy. kausik na sa paningkamot sa inyong kaubang mga abogado,
1: mga
0: private prosecutor.
1: Oh. Onya. Ang inyong mga witness, kasayang ato, giplitihan na ba ito?
0: Nako.
1: Onya, karon, mingon na mo, gritso niya.
0: Atras na ito. Aga, ato lang niya atras.
1: Diba ka? Human namig, tampalong, unya. Magsitol na ta.
0: Di
1: namin muki, ha? Kada kong hinanggaw, morning, akadropag Philip. Ubos kayong inyong trust rating at dos mga tao.
0: So, di na mo salig
1: ang katawahan Pilipino. Klaro, manig kisa may musalig ka na. Oh, kisa may musalig ka na, akadropag Philip.
0: Kung ma-appel ni sa survey kaning na mga prosecution,
1: yes.
0: Di na lang nato i-appel ang ato ang mahal na Pangulo, kay mo bo, magigay itong trust rating, negative pa.
1: Aha, ka.
0: Ayan na lang. Kani Sir B. Luisro, si nang dahil kay Speaker, paubos ni sa survey sa SWS or sa Pulse Asia, wala. Negatibo siya ng interest rating ani, kadropa siya.
4: Bulsa!
0: Kaning mga representatives, kaning mga kongresista nga naas prosecution, wala eh. Di na ni sa ligas katawang Pilipino. O niya, karon sa inyong kabaga, sa inyong naong, magamit pa mo sa pulo nga taong bayan. Karon inyong gilimbungan ang taong bayan. Nang paminaw na dungog sa katawang Pilipino ang inyong mga akusasyon.
1: Now, katropag Philip, paminaw na to ang tubag sa kuangin mismo, sa defense baga katropa. At least, mutingog si Attorney Sheila Sison kung unsa po yung nauna sa dipinsa. Kay, supposedly, ilan namang tayong sunod simana? Dipinsa naman nun ta. Ang dipinsa, maunay manawag o gilang kaugalingong witness. Ang ebidensya mo, ang depensa mo, presentar na silang ebidensya kaya wa pa man sila ka-present. O ebidensya, to defend the Vice President. Ha? O niya, mukalit lang mag-ingon nga, human naman kung niyog daot. Kaya kanibisan pag mo, absuelto ni mga huwis, mga senator judges, na pagawas na ninyong statement. Now, wa pa siya katubag, wa pa siya ka-presentar o ebidensya. Unya, it would be very unfair. Kaya, ang ilang gusto lagi, mapaspasan. Nga nung inyo man ang paspasan?
0: No.
1: Inyo na lang laktoron ang proseso. Kaya kung hinanggaw.
4: Bullseye.
1: Unfair kayo na, katropang Philip.
0: Ano na lagi katropang Jan Ling. Wa nagisalig nila ang mga tao.
1: May paliho ko na ko, katropang rap-rap. Paminaw na to, baga katropa, si Attorney Sheila Sison. O kung sa iyong pamahayag ni, sa to na lang pagbalik.
0: Sige.
1: Stand by, ito sa Kapalotso ng pipila kabaghana ay painom-dom.
0: Oras sa Exafam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:44.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
7: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ako maniliba na o napadong. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng ababahang bayaran.
12: Hi, sir. Mangabang ka?
11: Yaks! Kaluod!
12: Manong luod man, sir?
11: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
12: Ayaw!
13: Exciting!
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ganyan nyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Blas Coffee Mix.
4: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Maglaruhay daw tanin nyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na!
18: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor
22: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
24: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili,
25: gilid sa Barangay Hall.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
27: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tulid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdambo na gudbo. Kami ato dili man, masama din yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung ano yung mabataan ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
3: Ah, mas bogo si Papa Bagi. Nakanungo rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kaya kutobre kustolo. Kutobre kustolo.
2: Ay,

0: after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:18 na pagkakatropa. Kining maong time check, getod kini kanato sa Santhone Plus Herbal Capsule. Nagaisuna na to ang problema in town sa cyst o tumor, pagkakatropa. Mga information sa lawas, de importante kayo katropa ka Philip, Santhone Plus Herbal Capsule. Akong gikuha ang money box, although kani wala nisulod ka droga ni Philip. Money box sa tuag. Kani kani nga Santhone Plus ha. Doon na gyoy tatak ka droga ni Philip.
7: Yes.
6: Doon ay mangustin o kamunggay baga ka tropa. Dako kaning tabang. Hayblaron ka. Uy, pwede ning idungan sa imong maintenance until mawagtang. Ang imong mga sakit-sakit until man normalize. Tumarog do ka kapsulas buntag dos o dos gabi 1 hour after meal kun do na kay gipamati. Pero maintenance lang, usa-usa lang kadto bang Philip. Usas buntag, usas udtog, usas gabi. Kinahanglan pagkabana gitas tong lawas ha. Labi na panahon karon kadto bang Philip. Nagsingabot ang kaning kusog nga huwaw.
7: Strong
6: super El Nino. Kinahanglan dipinsa tas lawas daan labi nagdunatay kabanay nga hablaron. Kay napanlantawan rabade nga pila kalibo kabag tao ang mga matay. Ayaw sugot nga ang imong minahal sa kinabuhi, simba ko madiskaril. Umikan lang kay wa ka magpakabana og do na kay gamay dihang katigayunan mas maayo gali ka droga Philip. Lawas mo pinaka importante kay og maabot mo sa ospital sus Ginoo ko sensei ora ni. Ha? Importante karon pa lang daan. Ayaw na pag huwat-huwat ka drobag Philip, huwag mo grabing balatian sa imong kabanay. Mag Santhone Plus Herbal Capsule.
8: Bullseye.
6: Now, check on itag balita ka drobag Philip. Unahon natos ka drobag Eric Amaro. Stintaysays anyos nga lolo, gipadakop sa 84 anyos nga asawa. Human ng hanggis, nanukmag og niaksyon og panunggap. Katropang Eric Amaro sa kumpletong detalye.
8: Live report.
9: Katropang John Lee, katropang Philip, ang kagigilan. Atron Dries, may PlayStation 7, may one PlayStation din. Karo ka, oras na, napagid rin, no? Kining Osaka, si Linta Isais, anyos na lolo, na si kinipong lolo rin, eh. Kanya, ang iapod nga kinipong gamisis kini, panakopon niya nga si Lola Nicolasa, no? 84 anyos kay Lucky. Katapag dyan, ikrog na buntaga, kinistatay kining Rene, o Lolo Rene, nga 66 anyos na, nang hakis dyan, ilang di andaman o kining puto si Kwati, niya ilang di pa andaman o pagpamahaw kay Lucky, marag-init ang o, no? Sumoto nga, nagmatod pa atol sa kinipong nagkalalis ning maong senior citizen nga kinipong mag-asawa sumato nga ni abot punto nga atong magisukmag ni tatay si Lola atong pag Janlis ka tropa ng pilit pangagigalaan sumato nga ni interview na po ang kinipong anak ni Nanay Nicolas na usa ka LGBTQ member og na itahan og tubig init si Lolo kining Rene katropang dani karon
1: luya init nahilos itaon katropang Eric
9: nahilos so morning nag-abot na diri karon sa Mainion Police Station katropang dani katropang Rene ang isu kay mo tanaw na to mo traka gid matud pa ni Nanay Nicolas kining gid si Lolo Rene kay lagi katropang dani katropang kini pagpilit murag night human sa mas low kaniadto kanisiman magudni init na kayo ang iyang ulo sige nagganang panghagis pa mo ako butang niya mangulata ni Lola Nicolas sa in town sumoto so, na palagi luoy taon ang lola katubang dali sumoni nga murag panani niya ang nakapait sila lang duha silang balay kay kining anak sa pagkadaga usab ni Lola Nicolas magatuan ra ni sumoto nga gunugin taon ni Sula, matapa niya, yan lang yung antusun. Kwan niya, si proseso professional, kanisiman si Lolo Rene, o niya, si kinipong Lola Nicolas, retired teacher. So sila lang gawin taon dito, niya, ang kwan niya lang karun, kada bang resolution, katapang dali, katapang pili, pangakikilaan, buhagun sa dis lang dua. So,
1: pila edad na ng Nanay Nicolas, ha?
9: 84 years old.
1: 84?
9: 84.
1: Taas-taas na gidan.
9: Lolo,
1: 76?
9: 76. Katapang dyan ni Katapang. Pero mas okay pag ka ng reflexes, ha? Ang 84 years old niya si Lola Nicolas, ha? Ay kini si Lolo Rene, hindi na nagiging kabante ka ng hinaking kabante.
1: Oo.
9: Katapang dyan ni Katapang. Hindi na nagiging laka. Pero kung sa initong ibubuo, matun pa mang buhakubutang, iabon yung mga pagkaon, sumunay nga, wa na magiging
1: kabante. Ang sama nila, wa ka ni Kuan, wa ni siya madaot katropang Eric, or na pa'y, sabar, kanang... Nabay diferensya or
9: posible na daot to ni human sa mga kanang stroke niya dito man to naman ginito na yung ulo katawan din ng katropil mga kaigalaan so man nga para resolution na lang kay
1: pero wa na dong gabi katropang Eric walay na samad walay na angol
9: kay na sapda sa kinipong kining anak ni Nanay Nicolas nga katong giyon na to LGBTQ member ang panahon sa atong dahil ni Dunggab punta o kining magbuak sa butiya kini si or kutsilyo ito mati pagkikuha sa ino ni tatay Rene katupang dyan eh katupang pilit mga kigilan so ang tanuan na magbuagol na sa ni sila ron mura pagka LQ no mura sa panel sa ni sila kanang kayo na may uban na nga mag-away-away niya iglagyo katupang pilit niya they will miss each other kumbaga no so morning who knows but hindi mga pipila kadlaw ma-realize si tatay 76 years old na love you kiniyas nanay niya mo promise na siya na di na giniya pasakitan hangtod katropang dyan ni katropang Philip mga kaigalan kahit nanay ni sugot lang po siya at siya sa iyang anak atong LGBTQ member kay para po di siya mabunog ni tatay kinipong Rene katropang dyan ni katropang Philip mga kaigalaan po na kay medyo initong niyo po no si tatay Rene katropang dyan ni katropang Philip mga kaigalaan so mo ni kung ito sa nagsusuhan karon posibleng ari ni diri kapulti na kanang maintenance niya hindi na nagkikigila lihok kaya ni katakihon diri sa sud sa prisuhan so maning resolution ipapasalig na lang siya na di na manghilabot ni nanay niya si nanay for the meantime at to lang sa iyang anak kato pa nga dyan ni katulong Pilip mga kigila o mga ito kasikas gikan sa police station na 7 yung police station mga kigila basta kapin sa Dundee ay kape nga I mean ari sa ta mga kigila po sa ato sa nga pampakondisyon, no? Basta ngita mo po simplemente mga gigilan, pampakondisyon, pampala, kaasal, kurya, mga higala. Di ay kining ato usab nga premium BT soft gel capsule, no? Doon ay kinipog virgin coconut oil, malunggay oil, medium chain, triglycerate, mga suki, ating paminaw, na pampa-energize, marabog na research, okay, no? Moog, magic beans, mga kaigalaan to, na? So, marigyan, palitan na rin, sa nabilang butika sa gabit, kung wala na, dagan din mo, yes, sir, pharmacy clinic, ganas ground floor, sigla sa building, di ako sa lumisit, maragay si Patera, Sigusi. Alex, ito sa Pilipino, para sa Pilipino, si Kutropa, Eric Camaro, XFM News.
2: XFM Report. Bulsa.
6: Salamat katropang Eric Amaro sa Cebu report video pikis oras katropang Philip. Atangi ang tuag The Secret of Health ikan mismo sa kauluhan from 9:30 to 10 on yan 10 to 10:30 local na tuag Secrets of Health. Yeah. At our partner Dris Master Control Wailains katropang Rafael Baring Dris Newsroom katropang Aldi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Layman Chavez, Viking.
4: Bullseye.
6: Ako sa inyong katropa, Philip Atuel Serrohano.
4: Bullseye.
6: Salamat sa inyong pagpaminaw. Bang buntag sugbo, katropa mo. Exciting

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod ako tiin. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, unsa man ni? Kanood ba?
7: Ah, sir!
6: Unsa man ni?
7: Unsa man na, day? Aka na, mauna siya gitawag og condom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo na, day, wade sex?
6: No, man! Pero, dili na lika grabe, uy. Nga sa mga panit. Patang-tang! Ayaw!
8: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang kunti dyan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
1: Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3.
2: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Achia, nasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang huwag akong mabungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong Maltes at Umiagi, Wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong tabon, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Hello mga mamsies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
19: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time on top alas 3. Atong time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Herbal Capsule. Atong produkto nga doon ay mangosteen, combination of malunggay maghihigala, na naghatag og suporta sa atong panglawas, anong di tadali maghihigalang kapuyon, di tadali maghihigalang masakit o uban pa dihang mga malalang mananap. Muigo, maghihigalas atong immune system. Atong yun, magkakaigsodang ang pingan ng atong panglawas, gumikan kay watay laing puhunan, kundili maghihigala kining atong yun nga maayong panglawas. So, sa atong mga katropa niya, atong batasano ng pag-inom og Sunthorn Plus Herbal Capsule. Isayin po nato dres XFM Cebu nga kanunay tang nagsalig ning atong food supplement maghihigala aron nga kanunay tang makaservisyo ng atong katawhan. Maghatag tag mga impormasyon, magkakaigsodang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, batasana, taga-adlaw. Ang pag-inom, mag-iigalas atong produkto kay taliwa, magkakaigsuna, nining di maayong air quality no sa Metro Cebu. Nagdaan ng mga sakit-sakit, magkakaigsuna, daghan na di ang mag-iigalang ipanghilantan, na magigipag-ubog, ipang-sipon, ipang-trangkaso, kana mag-iigala tungod kay na-accumulate na or baka nagtigom na ang mga kagaw o ang mga ignunta, magkakaigsuna. Uban pa di ang mga particles nga nalanghap na ginimo tungod aning air pollution diri sa Metro Cebu. Wa ta mahibaw magigalag kanus ani mawagtang. Pero tungod kay watay kasiguruan ug mawagtang balig unsa ba kay di amatag syudad, ang ato magigalang paagi, ato lang paliguno ng atong immune system pinagis atong Sunthorn Plus Herbal Capsule magakaigsoon, ha. Kanya mag-inom mo ani ayog ilabay mangiigsoon ang mga blister pack, ha. Okay, i-apil na pohon magigala sa tong raffle pohon-pohon. Uwat lang mo maghihigala sa launching niya na kaya at least mahibaw mo mga tigpaminaw o tagpila kabok ang ipangsol sa sobre sa mga mechanics maghihigala amo o niya na ipahibaw diyan ninyo. But for the meantime, kining akong pasidaan diyan ninyo, ako maghihigalang hangyo, kining atong mga blister packs, empty blister packs sa atong Sunthorn Plus Herbal Capsule o ang empty sachet sa Sunthorn Gold Coffee Mix ayon ang ipanglabay ninyo sa basurahan kaya magamit na sa umabot na itong draw magkakaigsunan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalitin nyo sa inyong mga suking butika, maghihigala ug sa online, TikTok, Lazada ug Shopee. And there is a Yes to Health Wellness Center, kompleto butag mga produkto dire, mga pariente. Sunthorn Plus Herbal Capsule, alas 3-3.
0: Seras Manait, Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis teos aded kwa di volumos! Sed Fatsera, Juan Dios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat, kun unsay husto.
2: Asintado!
3: Exciting!
2: Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu!
3: Exciting!
0: Seras Manait.
2: Asintado.
3: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon o sab ka natong tanan mga sukitig paminaw adlaw karon ng Miyerkules. Itsa 14 na gyud ning buwan sa Oktubre 2026. Effective na gyud maghihigala ang 582 pesos per day sa atong mga nagkadayang empleyado dires Metro Cebu. So ang kinatibukan na maghihigala, ato na magkaigsuna ninyo matagamtaman sa pizza 30. No? So starting tomorrow, pizza 15, sweldo man ugma pohon, maghihigala. bailang dagans panahon. Ang inyong madawat magigalang kwintada is ngantos 540 pa. Pero inigpitsa 15 starting tomorrow up to October 30. At to na magsugod og kwintas 582. Yeah, yeah, yeah.
3: Exciting!
1: Tsada na kayo mga duty magigalang uban na itong mga kaiksunan. 582 na. So kuwang nalag 18 pesos mangigala nga mag 600 na pohon. Hinaot paunta. Mga iksuon. Kay 582 unya dungaga na magigala 18 so 600 pesos na perde pohon. Pero mo ni da kung pagutana kanus apapod ka magigala ang sunod ga uminto suhulan, da? Sunod to ipigina. Mga kaiksunan pero wata may baog unsang buwan. So, ato lang gihapon magigalang iyan po ang ato magkakaigso ng panggobyerno nga mayang dagang sa ekonomiya. Kanya, at the same time, minus ang krisis manghihigala. Aron usab, mga kaigso ng tiba-tiba ang atong bulsa. So, 582 na karon ha? Lilian na ninyong iyong mga payslip diha, magkakaigso na imong kumpiyas. Inyo ba nang pagtaguan ninyong mga payslip o inyo nang ipanglabay ra? Taguin na ninyo kay... Maabot ng panahon, mga kaigso, nagdi magkadima o mag-abot mo si NLRC. Corditos Dole. O di magkadima o lang, no? Ampingin ang inyong payslip diha, kaya diha magigala makita ninyo mga deduction sa mga trabahante na ito diha. Kaya ang uban magigala, gibaliwa, rapagin ito ng payslip. So, kumusta ang tanan na itong mga katropa? Pati nakakita naman ko kining Jiko nga, kuan, taxi? Electronic taxi maghihigala or electric vehicle rather nga Jiko. No? Napoy mga Toyota karon nga mga sedan nga mga electric vehicle na usab, no? Giatbangan ang DSGSM. Kadaghan ni sila da. Pila kay abang anak kay kon pananglit mga kaigsunag arang-arang maghihigala kaya ras bulsa basin mga tigpaminog mag sideline tag panaksiya ni. Gamit ang electric vehicle, no? Mga kaigsunan kay basin pun maghihigala og maka kinini ang kuan ba kanaga makadaginota niya maka save punta to sa tanawon og tagpila kining mga naminaw na to nga mga taxi drivers tagpila bay abang anang mga electric vehicle. No, niya kining prangkahay lang ta tagpila puy kita ninyo sa mga Diaz Electric, no? Itandi magikita mga igsoon ng Diaz gasolina. Kining mga karaan nga mga taxi. Pero ang diri sa electric vehicle, tagpila may kita ninyo? No? Wa man mo magigala magsige ditong tubil. No? Kay electric naman na. So, tugani ko no, ko, kamong mga kaigsoonan na itong mga taxi drivers niya, o murag arang-arang bangkita aning pagpanaksi nga gamit ng electric vehicle na to. Ingon po si Ana Dikdika na ako no'y BYD. Nga taxi, nakabantay bito ko sa video si katropang Paul John Rosaroso, photographer sa Freeman kaniadto, nag-video siya, BYD po nga taxi, pasti lang. Nag-level up, naging magigal ang uba mga taxi operators, hunda? Puryabuyag mga kaigsunan. No? So, at least magigal, murag okay-okay na siguro tingali mga tigpaminong dagan sa uban ng mga operator. Well, ato lang yun po magigal ang kanunang iampo nga kininga. Ingnon ta, mga kaigsunan, presyo sa atong petroleum products, mukunod ni, pero sa initial mag-iigalang nakuha na kong kasayuran sa trading dito sa world market, mura mag nagkanipis, mga kaigsunan, ang presyuhan sa krudo. No? Ang diris gasolina, murag dunay chance mag-iigalang mag-rollback siya sa sumunod simana. Ang akong ikabalakanan ni diris krudo, basin magigala o niyag mo bounce back ni Musaka na po ni mga igsoon sunod simana.
0: Asintado!
1: So, maniita, kaya di pa matas Merkulis. Napa may trading karong adlawan, napa huwibis, napa magigala Ibernis. Ato lang ni tanawon. So, kumusta mo diha, mga katropa? Ato tagapagtagad, kining ato mga nagkanayang balita karong hapuna. Di ay lima ka mga nadakpan nga mga suspitsadong bugaw sus porbida.
0: Asintado!
1: Hibaw ba mo maghihigalang 41 ni ka mga batanong babae, apil pa mga minor di edad ang naluwas sa tong kapulisan dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu?
0: Asintado!
2: Sintado.
1: Engineer Preach kanuno, pastilan idol na unsa na bintaon ng atong mga kabatanonan nga wa naman in town magiigalan ni sila dito ay kapaingnan, di ani sugot na mga kaigsonan nga sila gamitos mga bugaw. Ang kini mga higalang di tanawar gud ni mga bataan, nagtalikod ba inoni sa okira ni, do? Pero tanawan ni mo mga kaigsonan, sus Ginoo ko kagagmay pa in town ani oy. Chapsi magiglawas ning uban. Unya kani sila may gipamaligya ani mga bugaw nga lima ka buok na Duckman's NBI.
2: Asintado.
1: Tanawar gud magiigalang lawas ani mga tawhana kini mga nadakpan, pero ba ni mga construction worker? Grabe hagyod mga higala ang kining maong kuan. Hitabu akay pagkabasa na ko ani mga tigpaminos da Freeman. Nakugang ko mga tigpamino gumikan kay sa ako nga sa ako nabasa. Niabot magigalag 41. Giunsa man itaw ni nila? 41 ka mga batan-on nga mga babae. No? Ang naluwas nining simultaneous entrapment operation sa NBI. Sa may punta Enganyo o sa barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang ato mangigalang taga-NBI nakaluwas aning 41 ka mga batanong babae. Apil ni ini ang napo ka mga minor di edad. Nga diin matod pa mo tanyag o sexual services. Bugti mangigalas bayad.
2: Asintado!
1: Ha? Astilan porbida mangigala ning mga tawhana. Kisa may itong pagkasadon ani kining mga bugaw or kining mga bata maghihigala nga ni kubit sa paon aning maong mga bugaw aron nga ilang lawas ipamaligya ngadtos mga customer mga tigpaminaw.
2: Asintado!
1: Ingon ini na ba kadespirado ning ato mga batanon karon? Mga mama, mga papa, mga nanay, mga tatay. Di palihog ko nako kay basin maghihigalag apil ang inyong mga anak karon. Sekreto lang nga nag-sideline. Pinagi ng pagpamaligyas ilang lawas kay igsuunan. Kikini mga higala mga bataan, nagduda kung wag ni manugaan dito sa ginikanan. May gani ron mga higala kay diya gihupanupan sa NBI, nasakpan mga higala ang sindikato, kining lima, ka mga dinakpan. Mga kaigsuunan, pwede magbatapan na ito sila double G? Ang dinakpan o kini mga higala ang mga biktima, kay mga biktima man ni sila. Kining lima ka mga suspitsado nagatubang kini karon maghihigala og qualified trafficking, no? In persons mga kaigsuunan. No? Qualified trafficking in person. Onya kining maong mga naluwas nga mga batan-on to ana ni giturn over sa DSWD. Alang sa processing and protective custody. Now, ang ako lang ani mga igalas, mga katropa na itong nagpaminaw karon. I don't know, kini sila mga estudyante. But ingunini baka desperado na ang ato mga bata karon. Tanawar ko mag-iigala ng mga bata, ah? Nag-eskwila ba ni? Although, nagbukot pa ni silang tuwalya, so di inyo maklaro mga igso ng dagway. Nagtalikod man po ni sila. So, mauna nga ito lang pong ipakita. Ah, kaya di man ni mailan sila. Pero tanawang barog. Mga inday. Mga chikiting, adi po ni mga chikiting, mga indeligin ni sila, mga sus, mga minor di edad ang uban ani sus, Mariusip. Unya karon magigala, makighagwa-hagwa na dito glaki, bugti mga kaigsunas bayad. Unsa man yung mga bata? Ha? Kita na una ko, huwag ini maklaro giyas mga ginikanan. Ikaduha, na impluensya po ni mga barkada. Ikatulo, mga higala, basin pog na impluensya usab ni sa social media. Eh? Hinungdan mga kaigsunan nga sila ni suway-suway. O niya, pag suway nila, mga higala, pila ragod mga kaigsunan, bugno skama, inigbinugno ay skama. After mga higala, dito karog 30 minutos o sa kauras, wana. Kwarta na, bayranda yun sila. No? Ambot, og pila kay bahin po sus. Ang problema ani mga higala kay og gamay rang bahin sa mga babae nya dagko magigalang bahin aning bugaw.
2: Asintado.
1: Ha, mga tigpaminaw. Tanawa ra gud magigala ning mga bugaw ng lima ka buok na dakpan. Sus, bagtak pa lang daan perting dagkuha. Pero ngano ba in town nga kini silang mga tawhana, di aman mga kaigsoonan mi focus aning pagpamugaw og mga babae. Ha? Di ba mao ni mga higala atong pangutana? Unsa man mo mga nyor? Sa kadagko sa inyong lawas, wala gid mo mga apply dito sa pantalan, wala mo mga apply dito construction worker. Wala mo mga apply dito, sayang ka ninyong lawas o magwardya mo. Kaysa niya ng inyong ipamaligya ng mga bata ngadtos mga customer ninyo. Mura man mangigalag mga way anak babae siguro ni mga tawhana. Paita mga kaigsuunan ang ato magigalang kahimtang ros mga kabatanunan ba? Pagkakita na ko sa mga hulagway, mga katropa, nakaingon ko pila nakakatuig ni mga bataag ipang himos lang sa mga customer nila. O niya, wa ba kaintaw ni matakdig mga sakit? Ha? Kaya kini sila, mutanyag man silang sexual services. Wa po tayo ediya ang tagpilay bayad mga igsoon. No? Pero pagkangan nga kining mga bataang sus mga inday pa, napay minor di edad, nag-edad mag-iigalag, 16, na yung uban mag-iigalag, 17. No? Ang uban mag-iigalag, 15. Sus, purbida sa onas, among panahon ka ng 15 anyos, mga tigpaminaw. Na, muhilag pa manintaw na mga keksu naghagkan.
3: Exciting!
1: Kanang 15 anyos, third year high school na, ugwa ko masayop. Oh, kanang 16 anyos, mag-iigalag, fourth year high school na. Mga keksuunan. Pero sa atong panahon kaniadto og makahinumdo mo mangigala third year, fourth year. Dere sa third year pa lang, for example, magunit-gunit kag kamot, dito magadi magigala panglaparo. Kay ngano man mga magda, mga kuan kay ba kanang mga Maria Clara kaayo. Mga kinibitang usi tawag aning uban nga laing termino nga kanabitong kuan gyud probinsyana ba nga di magpagunit, no? Unya, bisan ganing magpakuhit. No? Samot nang magpaagbay, di gin magpaagbay. Pero karon magigala very opposite. Kaya mga batanon ron, mga kaeksunan, purbida mo, so na mag-ingon ining klase nga negosyo. Magpabayad naman, bugti sa pagpakigilawas, gantos mga customer, mga amigo.
2: Asintado!
1: Uy, kada kong dimongkog ani, hain naman manghihigalang pamatasan in tao na to ani. No? Kini sila, di ni sila magiging, I don't know, og apariha rin siguro po tingilin ni Dere sa ato sa Cebu City. No? Mga kaigsunan nga, na ay manitsit des Ongkira, na ay manitsit des Kamagayan, na ay manitsit des Colon. Pero sa ako magiging galang tanaw, kini sila murag tago ni. Unlike aning uban, no? Nga mga GRO, nga mag-make up, no? Nya magpasiksi ini kagabi iyon nya magtambay-tambay magigala da piskal sada. Kini sila murag for hire. No? Duda ko magigala nga kini for hire ni sila. Gipangtaguan lang siguro ni mga kaigso nag apartment o nya kon pananglit og dunay booking kining lima ka mga lalaki nga mga bugaw. Mao dito mga kaigso nay magpadag hulagway ngadto sa ilang prospect customer o nya pili lang diha nyor. Og asa imong ga matripingan. O diyan, doon ay mapili. Ano? Sige, day. Kaligo, day. No? Pangandam, day. O, ay kalimting kondom, day. Kaya di ba na magsilbi mag-iigalag, way kondom, ay. No? Mga kaigsunan. Karon mag-iigala, wa na. Kwarta mag-iigsos hangin. Nya, tagpila man ni sila. 3,000? 4,000? No? 5,000 ba? Tagpila may presyo ani nila. Tagalapo-lapo. No? Paningog ko na mo. Ngano man yung mga bataa in town nga kompleto man unta ni silang tiil, kompleto kamot, saktog mata, dili buta, dili bungi, lakton pagkasulti, dili PWD. Di man na sila manarbahog tarong in town, uy.
2: Asintado!
1: Ha? Saktog tiil, saktog kamot, saktog mata, kaya di buta, di bulhog, di po mangigala, bungi, saktog baba. No? Dili bakul. Pero karon nanood mga higalag ingon ining klase nga mga ha? Negosyo. Kay gibrainwash po siguro aning mga lakiha nga way mga himasa. Tanawa na gud mga lakihang dinakpan. Kini mga lakihang dagko na tanawa na, nagporong-porong. Oh. Nagsulo mga higala dito karong NBIDT ni. Kini silang diya sa toho. Lilian ni mga higalang diya sa tong picture. Mano yung mga tawhana? Okay, mong tanawon mga kaigsoonan porbida, di man ni sila mga bayot. Kaya ako nadunggan magigalag bugaw bayot. Kini sila mga lucky good kayo. Waba ka ni mo unag tukob aning ilang mga binuhi, no?
2: Asintado!
1: Ha? Kay di arabay mga bata mga kaigsoonan nga puryabuyag pogbarog. Kasi matintal ni sila ba? O yan, hibaw sila mga igala nga kini mga bata, mga kaigsoonan, magpagamit og laki. Ilara po dito ginon nga, day. Wamatay customer, kita sa lang, no? Bayra lang ka na ko, day. Nguna na, pastila ning mga tawhana.
2: Asintado!
1: Ha? Mga CSW na sila, Sir Rick. Commercial sex worker na sila ron. Warren tumalip. Okay? Easy money ilang gusto. Easy money ko no, naidaghan dire, ingon ana. Dapits amo a Sir Rick, asa manapita inyo? Nako ni daghan dito sa ilang kang warin tumalip. Ha? Oh. May hapon Sir Rick, Maria Clara Pamanto. Sa una, paghawiran nimo kay bastos na kakaayo. Og pakawawan ka, karon lahi na dyan. Bisag wala pa mahinog, nagpakahinog kay wa na may laing pagkakitaan. Depende pudnis ginikanan. Dari ganis ibi na aman gani mga pos nga babae PM lang daw. Kinsay ganahan daghan tinuuna. Atod pang chang sifo. Nakabantay ko magigala wa mako mo appeal ani double G aning mga group nga kon pero mo pop up pa sa newsfeed. Nga mga babae magigala nga gustong ka date unya Cebu City PM lang. Oy, ingon ini na din ni kasayon magigala pagpangulitaw karon. Nga sa una, mag-iigal ang panahon gukdol pa mga nitang iro.
3: Exciting!
1: Huh? Well, di naman tabay gala social media. No? Pero maulagin na yung mga kaigsuna ng ako bang punto. Kung pwede palang unta mabalik ang kaniadto nga ang mga bata, labi na yun ang mga kababinan, magpapresyo ba? Kada bitong dali-dali mag-iigal ang kuhiton, dali-dali maghihigal ang inganyuhon kay mahadlok sa ginikanan. Doon ay kahadlok ba? Karon kay di naman, oy, ang ubang mga babae maghihigal ang magpuspost naman di akaroon sa Facebook. O niya, maghinanglan ko ng mga kekso na silang kwarta. O niya, i-PM lang ko. Mag-aybulta. Wana, muragidangat. Unsa na ba yung tao ni? Bantayin ang inyong mga anak kay kini maghihigal ang naluwas sa NBI karon 41 ka mga batanon. 30 daghana, dili na po, dili 20, dili 30, 41 ka mga batanon. Apil pang na po nini ka mga minor di edad. Ha? Nagtanaw ba kayong tao ni silas ilang kaugmao, no? O sa ka mag-iigalay na source otok po din tao na ni mga bata ang nisod ba sila sa ingon na ng klaseng trabaho? Nga, bisag kinsa lang mga kaigsunan ang mupaibabaw. Bisag kinsa lay mo gamit magating paminaw. Ha? Kay di ang mga higalay mga bugaw nga nagsigi pag inganyo nga day, sige day, ana, ay lag kahadlok ana day. Okay, numero uno, magkakaila, ay lag sugot nitong videohan ka, no? Or mag-video mo, doon na ba'y 6 video ron sa ba? Kinanglan nga di na pwede, basta ang importante ani makakwarta ta. Oh, nga, di ay customer na yun, ato ah. What? Kwarta na yun ang bugaw, kwarta na yun ang babae, mga tigpaminaw. Ingunana, nakasimple. Sa mga tungo diskresis? Nagpakasayo na lang ng ubang babae?
2: Asintado!
1: Ha? Huwag tungo di sa krisis mo ng ubang nga mga kalalakinan, di na lang mga plague trabaho, ang ila nang gamit na lang pong mga batanon, may ilang gihimong negosyo. Ha? O niya, kinira bang ingunini mag-iigala nga qualified trafficking? Sus, probida. Murag tanaw na kung wako masayop mga kaigsunan, non-billable offense na ba ni siya?
2: Asintado!
1: Ha? Non-billable offense mga kaigsunan. Mauna nga, di ah, ditos punta inganyo. Ditos barangay pahaki sa may taga punta inganyo. Ha? Kinsa man maghihigalay taga barangay pahak. Kadaghan ba in taon maghihigalang nagsod, nisod sa ingon ining klaseng trabaho? Babay pang atong mayor des lapu-lapo. Ha? It's alarming and it's very insulting nga kining lima ka mga nadakpan sa NBI di ang nagnegosyo magigalag mga babae diha sa siyudad sa Lapu-Lapu.
2: Asintado!
1: Well, ang uban magigala niingon buhat na sa mga tapulan, Rick. Correct. Oh, kay di man ganahan magigala nga magbanat og buto or di man ganahan magigala nga mopaawas ilang singot sa pagpangitag kwarta although paningto po sino ni sila sa kama. Kini sila mga kaigsonan murag gawas nga panington ma-enjoy po sila. Ang kini kitang nagtrabaho, no, mga kaigsonan nga kanang legal unya kana maghigalang tinarong panington ta nga murag sometimes ra ta ma-enjoy. Dek sa mga nagpaminaw karong hapuna unsa may inyong isip o sa kakaraan nga taxi driver si Rick nag-evolve na gyud ang prostitusyon. Okay, gikang sa mahinay. Ang mga class nga babay na as online ang marketing. Ang uban, ana sir, gapamintain or naay gabuhi nga kwartahan. Okay, nagpamintain ha? Nga tagpila po i-maintain. Sige, mga politiko na nag-maintain or kisa ba? Sir Rick, dili tanan pero kadaghanan influence sa barkada niya ang mga parents, why pakabana niya easy money, tuana ni himong commercial sex worker. Why ginikanan mag-iigalang malipay ani? Why ginikanan mag-iigalang ganahan, no? Mga kanalit lang kay na-sliding akong lingkuranan. Why ganahan mag-iigalang kinini ang kanabitong why ginikanan nga malipay ani? Why ginikanan mo suportag ingon nining klase ng trabaho? Kitang ginikanan malipay ta nga atong mga bata mangita dito mga sideline basta legal lang. Pero kining ingon ini maghihigala nga sila makighilawas, no? Sila makig tariki nga itong mga wa nila mailhi. Perte maghihigala ang pagkapaita. I don't know nga nung niabot ni 41 ka mga bata nga mga batanon ang nabiktima. Perte man ni naghana. Ha? Perte naghana, oy. Sa barangay Punta Enganyo o sa barangay Pahak, mga kaigsuunan. Mauni manghigalay lugar nga dito na luwas kini mga kabatanunan. No? So, mauni ang ato maghihigala kadaghan sa mga kadaghan sa mga nadakpan, no? Majority of them is sakto na yung pangidaron. Ang problema lang maghihigala kay kinini ang murag wala yun na ang ila ditong panghunauna mga kaigsuunan na brainwash na ba? Nga ayon lang mo pangitag laing trabaho, kinin lang. No? Hangtod nga, kining maka-save mo, unya, dito na mo muundang. Unya, panlitag ganahan, unya, panlitag masakit, sao mana. Ah, di ba? Inighigda, lami, unya, inigbangon, sapi. Uy, kuya, po kining kang Daniel, binaliraw na. Kini ko ng mga commercial sex worker, inighigda, lami. O niya, inigbangon, sapi. Pastilan, purbida. Exciting ko na na.
3: Exciting!
1: Na ako'y bisita, karong taon-taon, maghihigala, no? Mga artista, mga kaigsunan. Ato ning abiyabihon karong taon-taon. Gikan pa nis kauluhan, so pasinsyaing akong Tagalog karong taon-taon, ha? Ay, mag-Tagalog ta, maghihigala. Pag dumating na itong mga bisita natin. Sige, bitaw. Nakay visitors ron, bit-bit ni MJ, alang sa Lihok Films, mga kaigsunan, karong taon-taon lang. Si Warren Tumalip, ningon, way pagtagad ang mga hingtundang si Rick. Naamang ko'y napasahiro, sir, nga maintain o kwartahan. Dili prostitute, pero naay batanon uyab, naapoy tiguwang. Palitan og motor ang batanon, nga karelasyon, ang kwarta gikan sa edaran. Ha? Nga kwartahan, sagbay luwag, graba kaayo ang babae, sir. Murag buto nga sagbay, usay sagbay luwag? Boss, usa man ang sagbay luwag? Mamords, dilipod. Ah, bata pa kayo. Mode di sagbay luwag. Sus, Mariusep, pila may edad, banabana ni mo, katropang sama hinay. Ha? Kuya, gwapa na kay picture, pakita ka ko. Matanaw lang ta, no? Huwag unsa nang sagbay luwag. Dino Nunes, ngayong hapon, nag-uwa na po diri sa may Kaboy, Clarin Bohol. I-grade ko sa mga Nunes, ugulan-ulan, family diri sa Kaboy. Beka mo ko no, bagay igalang nagpaminaw, palihog ko no, kukuan. Kining comment, ini idea. O setan, ano ninyo kusao ni pagsolba ding ingon ning klase ng problema. Sagbay luwag pa man si Roy Kaluoy, gikang Michael Magalyos. Sao na si Rick, maligo ang babae, manago pa. Karon mag-live na sa Facebook, gikang Boss J. Maulay, correct. Ermer Vlog, sir, naidaghan sa Telegram, sir, o sa Facebook. Naidaghan GC, ana. Telegram? O sa man ng Telegram? Basik Instagram. Ha? Paunang mabuntis ipanglabay ra. Maupod, no? Oh, basin mag-iigalag kinibang mga batang di panglabay, mga igsoon. Mano na, dito karoy, bunga aning resulta na ng ubang mga commercial sex worker. Ha? Ingon si Chang Sifo, barato ra kayo ang bino ron... Unsa maning... man maka... barato ra kayo ang... di mabasa. Naagari daghan sa Picas Barangay, diris amua, sir. Manaka pamanggani og balay, gikang Randy Redimio. Asan po na? Basig kawatan po na. Maakyan. Nako ni daghan. Asan mo po napita si Inyos Barangay Randy? Sagbay luwag means linghod pa, matod pang Arvin Habas, or batanon pa. Sus, Ginoo ko. Kanang inguna ng linghod pa, sunaas mga 13, 14. O niya kamao na mag-iigala dito mo, boss? Pareha bitaw mga kaigsunan dito sa buwangan? Nga, inigal sa mag-iigala dito sa Koymi, sa duha ka mga manok, butuhik pa. Ay, sus! So kung pananglit, o gingunin yung mga sagbay luwag, o niya toa na mag-iigala dito sa Karoskama, muto. Sus, Ginoo ko. Di ko ka-imagine maghihigala dito karon sa mga iksina nga mahitabo, sa mga senaryo mahitabo. Sagbay luwag versus maghihigala idaran. Ha? Sagbay luwag versus maghihigala senior citizen. No. Sao na lang itaon. Si Das Marinas Elmer, sagbay luwag si Rick kung sa lobby padong na pagkabutong. Oh, shout out sa mga gwardiya diri sa series. O oh, diya, mga taga-series guards, oh, nagpaminaw na to ron. May pagpaminaw ninyo diha. Ha? Ricky Vansuela, diri sa YouTube, nagpaminaw sab na to. Sir Rick, punto nang sa ato ang sagbay luwag diri Cebu. Punto nang sa ato ang sagbay luwag diri Cebu. Okay? Sagbay luwag ka ng linghod ng lubi. Kanang dili pabutong. Sus, kanang itong usahay mag-iigala nga mo every weekend. Aron paglimpyo mag-iigala sa atong intestine ba, no? Kaon man ta magigala palit tag lubi. Usahay magigala moingon ko nga pwede ka nang kuan di ka nang humok pa kay aron ditsog soyo magigala sabaw og sa unod. Oh, dena sagbay luwag dena. Sige. So mao ni magigala lang hitabo, no? Mga kaigsoonan, ako lang ning gi brought up diha ninyo tungod kay aron usab mahibaw mo unya na amoy ideya kay kini didto ni Lapu-Lapu. Wa ta kay baog dres Mandawi na abapod. Cebu City, posible na agid po ni Talisay, watakibawag na abapod. Pero kining 41 ka mga babae ang naluwas sa NBI. NBI, very alarming ni siya. Di manghigala ka kumpiyansaan ang mga batanon karon mga kaigsunan, gumikan aning kalaki sa uban. Nga, kana ba manghigalang magpakasayo na lang?
2: Asintado!
1: Ha? Sa pag-eskwela na to, wala man na manghigala ng gitudlo nga magpakasayon ta. Naamag na mga challenges. Do? Gibansay-bansay ta sa itong mga maestra nga doon na mga challenges step by step. Kay dili sayon yun ang pagpangitag kwarta. Pero karon nagpakasayon ng uban. Ha? Nagpakasayon ng uban, magigala. Pinagi dito karon sa pag... bikangkang. Alas 3:34 na. Sa atong pagpadayo ni atong tulumanon sa mga nagpaminaw, Noy Binoy, good PM, Sir Rick, ang sagbay luwag kung sa kanon pa, bagong luto, dili pa bahaw. Okay? Yan yeah, si Narciso Nilsson, Boss Eric, grabing lalis nilang Tami Osminyag, Consial Joel Garganera, kita po ko anak. Onya i Vidlers, may hapon kito bang Eric, great na ko si Katot, og Abuls Ponteras, Dias Basdio, Luon Bohol. May pagpaminaw ninyo, Dias Luon Bohol. Si Lilibet Labra, good PM, Sir Eric. Lisod man, makasod, maski sales lady. Sa mga mall, kay college level man ang qualification. O niya, if sa insik nga store, gamay rang sweldo. Di kaigos ila, kapritso. Mo siguro ni appeal sila, anak. Maupod, kay kapoy mo po kayo mag-iigala, mahimog kang sales lady, deskulon. Huwag sa uban pa nga mga dagkong tindahan. Barog-barog ka, niya magsikag ko kong customer nga. Sir, kini palita lang, sir. O sa basok, dante ka, sir. O sa inana, inani. Astilan. May padiri magiga lagi ngon ini. Una-una sa uban nga, ha? Aral lang ta diri karon sa kwan, magpa, ha? Baligya lang ta sa tong lawas. Oh. Ambot, og malangit ba kayong tao ni sila? Kaya gawin ito sa mga tiguang, maingon gini sila, sus, maimperno gini mo, Inday! Og antos mga tiguang magigala na hibaw na gin mo kung sa isulti sa mga lulag-lulo na to, maingon gina rin susos, Mariusip, ginoko. Ganun ni Sol man intong ka ng klasis trabaho, maka-impirno man na...
2: Asintado!
1: Pero karon, ang mga lulog-lula, abot, og mutambag pabagkag ingon ana, magigala. Maing hapon, magdo tabwada, luis ang taon ang mga bata, biktimas, kawadon, nga magaginikanan, patuyang lampod intawag panganak. Bawda! Bawda!

0: gala sa Sugbo, no? So, to maghihigala ang entertainment sila, putol sa tabaga kaigsunan sa itong topic, di maghihigala sila si Sir Ping, si Sir Alwin, and si Tads. Sir Tads. Balikon ako, gikan ni sila dito sa itong sister stations Y101, karon di na po sa XFM. Di man ito may solid FM?
1: Yes,
0: suppose
1: di magigas kami din. Magtatagalog ka, Sir Ed?
0: Yeah, magtatagalog tayo ngayon. So, gentlemen, mayong hapon, palihog ko sa microphone. Sir Ping, may buta, may hapon. Good afternoon, Sir Alwin, Sir Tads. Yeah, welcome to Asintado program. And
2: Ma!
0: Andito na kami sa Cebu!
2: Andito kami sa Cebu!
3: Grabe kanindot ang Cebu!
2: Lami ang pagkain ba?
0: Try, naka-try na po kayo, sir, sa pungupungko? Ito to?
4: Gahapungko.
0: Or yung Tuslobuwa lang?
4: Tuslobuwa.
0: Sa pungupungko, doon sa ano? Sa puwente?
1: Wala pa.
0: Okay. Try yung pungupungko, sir.
4: Ayun nga eh. Baka siguro Saturday, no?
0: Yeah. So doon kayo pa rin sila dire, no?
1: Up until they're here, up until 8.
0: Okay. Sir, first of all, pakilala tayo sa ating mga tagapakinig, no? All over the world, naka YouTube tayo ngayon, naka Facebook Live, naka app tayo sa XFM. Go ahead, sir. Sir Ping, una.
5: TikTok, wala.
0: May TikTok ba tayo?
1: Wala.
0: Ben?
1: Wala
0: pa.
5: Maayong hapon po. Ako po si Ping Medina. Kamusta po kayo dyan lahat? Ano ba?
0: Nakita ko yun, sir, sa live sa Y101 kanina. Yung mga messages sa ating mga tagapakinig, ikaw yung medyo
5: napapanood nila sa
0: Provinsyano.
5: Batangquiapo
0: ba 'yun?
5: Oo, matagal na yung Provinsyano.
0: Sorry sa
5: Batangquiapo.
0: So
5: si Cardo, tapos si Tanggol.
0: Okay. So doon binasa ko kasi yung mga comments doon sa Y101 Facebook Live. Sir Alwin, maayong hapon. Good afternoon po, sir.
6: Yeah, good afternoon. Ako po si Alwin Oitingo. I've been doing acting and directing as well itong past 10 years. Pero I started acting since I was 5 years old, working with ABS, CBN, and then eventually, nagkaroon din ng opportunity sa TV5.
0: Okay. Sir Tads. Or si Tads, Bisaya, di ba, sir?
7: Bisaya ako, so magbinisaya na lang ko.
0: Okay, sige.
7: Kailangan yun magbinisaya.
0: Yeah, okay, sir. Taka si Bogey ka, sir?
7: Dili, Iligan ko.
0: Iligan, okay. Oo, okay.
7: Provincia ko sa Manila. Mayng adlaw, mayng hapon sa tanan. Ako si Tads Obak. Usa ko ka-aktor, actually, RN ko.
0: Okay.
7: Pero pagpasa ko board exam, nag-chatro din ko na yun.
0: Okay.
7: Sa Iligan, and then, balik ko Manila. Filmmaking ko, then, ganaan mo kumarte. So, nag-commercial ko, nagkuhan. First time commercial kay Bisaya, Gapon, Alaksan FR.
0: Okay.
7: Oo, then, kuhan, gadab ko karon, then, kung unsay available na, kuhan, kung sabi, behind the camera, unsay mag-direct po kong dubbing.
0: Yeah,
7: so,
0: okay.
7: Yeah.
0: So, okay, so, model din siya, kuhan na, Alaksan.
7: Model.
0: Pero, na kayo, kuhan, sir, film?
7: Nakoy upcoming na film sa Q Cinema. Title kay Run Shirley Run. Bisaya po siya na film.
0: Bisaya po.
7: Pero produce sa kuan mga Hapon o Vietnamese. Punaw pa Filipino team.
0: Sir, it's up to you kung sino ang sasagot. But ang question natin ngayon, dahil may ipopromote po tayo, like for example itong digital space, no, sa acting. Ano po yung pagkakaiba ng actors in the digital space sa iba po mga acting workshop?
6: Sige nga, Tads.
5: Ikaw kap. Ang hirap agad ah.
0: Dito lang po tayo.
6: Good question, sir. Kasi tama nga naman. Marami pong type of acting workshops.
0: Okay.
6: And siguro ako, I would say na yung naging acting workshop na kinreate namin for this program is mainly based on our experience, no?
0: Okay.
6: sharing our process. Since kami ni Ping, actually collected na experience namin is almost couple of decades na, no?
5: 100 years
6: of experience.
5: Collectively.
6: 88
5: years.
6: Ay, wow, thank you. I love that number, 88 years.
8: 40 years turn kay Alwin.
6: Grabe naman yung 40. 30 lang naman.
0: Oo.
6: Yeah. So parang, Nung nagano din kasi ako, sir, nung

0: naging director na ako, assistant director na ako. Parang, I handle workshops for actors before we do the shoot. So, nung ginagawa ko na siya for so long, parang na-realize ko na parang we can actually teach acting na talaga.
1: Oh, okay.
0: Based on our experience. And tama, marami pong type of acting workshops. There are more technical workshops out there.
1: Okay.
0: Pero ito parang ang iniisip namin is how can we teach acting in a sense na mas madaling maintindihan ng mga bagong actors. Uh-huh. Ganyan.
1: And at yun naman po ang proseso, Sir Alvin, no?
0: Yes.
1: Dadaan ka talaga sa acting workshop.
0: Yes, tama naman.
1: Okay. Opo.
0: Totoo,
1: okay.
0: Totoo.
1: Mm-mm.
2: Nanonood ako sa feed natin eh. Ang kit ni Tad, siya.
3: Ang
2: hirap pala kapag may monitor sa harapan mo, no?
1: Sa Y101, wala, no?
2: Okay. Sobrang distracting.
1: Ganun talaga yung mga kuha na.
0: Sobrang distracting. Pero yun nga din, sir. Sorry, madagdag ko lang. Kasi we called it actor in the digital space. Kasi nga, yung acting medium, hindi lang siya sa film, hindi lang siya sa TV, hindi lang siya
1: yung nakasanayan, di ba?
0: Yes.
1: Ngayon, dito na sa digital.
0: Nandito na tayo sa social media.
1: Okay.
0: Nandito na tayo sa YouTube. So,
1: yeah, correct.
0: Oh. Minsan mapapaisip tayo or gonna ask, how can you do acting in this kind of platform?
1: Okay.
0: So, yun yung magiging essence ng workshop.
1: I see. Ano yung maasahan na... Ito nga pangalawang tanong ko, ano yung maasahang matutunay ng mga kalahok, matutunan ng mga kalahok, mm-hmm, no? Nitong Actors in the Digital Space Workshop, Sir Ping, no? Mm-hmm. Sir Taj, or Sir Alwin.
0: Mm-hmm. Yeah, kaya naman.
4: Good.
1: Ano kaya yung matutunan ng ating mga kalahok dito?
4: Una yun, matunan nila ang pag-enjoy sa pag-arte. Kailingaw man mag-arte.
1: But challenging yun. Kasi iiyak ka, tapos tatawa. Diba?
4: That's
1: ganun
4: the
1: naman
4: fun in there. Kaya proseso mo na sa.
1: Mm-hmm. Proseso.
4: Oo, oh, mm-hmm, acting ka. Acting ka sa on screen.
1: Uh-huh.
4: It's truthful, but kuhaan ka ng what if na situation ba? So, mura ka gadula-dula.
1: So, kinahanglan nga magunahon na kag, if ever pag iiyak ka, so kailangan talaga na yung thinking mo is yung mga problema or mga masasakit na mga pangyayari, ganun ba?
4: Bakay proseso. Isa po na. Then na po isa ka proseso na use your imagination.
0: Yes. Uh-huh.
4: So, we're gonna teach that. So,
1: magata talaga yung ating utak. Ganun.
4: Oo. Oh, yeah.
5: Saka, yung matutunan. Matutunan niyo yung hindi bad acting.
1: May bad acting.
5: Oo, kasi marami dyan, Lalo na pag tinuturoan yung mga bata, mali yung tinuturo na parang nagsising song ba? Nanay, asa na si ano?
1: Okay.
4: Murag kwan ba?
5: So, ano? Murag?
4: Ping! Mingkaon ka na ba karun?
1: Ayong tunog. Ah, nana.
5: Mingkaon ka na ba karun?
1: So,
4: grabe ka lami.
1: Pwede so, what if, sir? What
5: pwede
1: if?
5: Siguro ko sa anime, mga gano'n.
1: Yung mga applicant, like for example, yung ibang mga, kuan, ibang, like for example, dito Cebu, okay, mga, sa Cebu na to, pero from Iloilo, or yung mga from Bacolod na yung tunadan lang sa pagsasalita, gano'n, medyo malumanay, or...
4: Lalain po na. Okay, ang kuan yun is, when you act truthfully, doesn't matter man kung unsa yung accent. So,
1: okay.
4: Ang kuan na mo is, you act with truth.
1: Okay.
4: So, yeah.
5: Iba rin kasi parang intonation na yun eh. It's kasama naman yun din sa character. Pero definitely, kasi yung tinuturo namin is yung acting is truth. It's all about the truth. Hindi siya like, it's not about just emotions.
1: Okay.
5: It's about internalizing it and making it real.
1: Damdamin talaga yung
5: damdamin,
1: script.
5: Yung
1: script, no?
5: Yes. Hindi lang, dapat galit ka. Dapat ganyan, hindi yun yung ginagamit namin na keywords.
1: Mm-hmm.
5: So
1: dapat, may mga keywords.
5: Alam mo kung tanda paano himayin yung eksena ba?
1: Yeah. Oh.
5: Paano i-analyze?
1: Mm-hmm. So magdepende na yan, sir, no? Pag anong film ang i-kuan niyo, i-produce niyo.
0: Yes.
1: Pag yung mga comedy film, iba naman yun.
0: Yes.
1: Talaga, mas happy talaga ganun. pero mga trailer daghan sino
5: exciting
1: exciting talaga no
2: exciting pa siya mo parang hindi siya excited
5: eh nabasa ko lang eh
2: tropa mo exciting
1: tropa mo exciting tropa mo exciting nakabisita na ba kayo sa on MJ doon sa ating sister station sa XFM Mega Manila may XFM Mega Manila o naman tayo MJ no baka mag-contact mo doon si Kwan oh may XFM Mega Manila kami doon.
0: Hindi pa po kami nakapag
2: sana guest nila kami.
1: MJ. Contact naman yung MJ si manager doon.
6: Buddy
1: Oberas. Sir, yung pangatlong tanong ko, bukas po ba itong workshop na ito para sa mga beginner at mga content creator na walang karanasan sa pag-aarte?
0: Yes, actually sir, walang... open siya sa lahat na interested. Kasi tinawag natin siya actors in the digital space pero hindi siya limited sa mga gusto lang umarte. Kasi we also want to teach people na how can you use this idea of acting sa ibang bagay. For example, mag-a-apply sa trabaho, how do you present yourself
1: exactly
0: professionally?
1: Yes.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Yung confidence learning from acting can be used in the real world.
1: Yes. Oh.
0: So, hosting, kanina sabi ko din sa ano, pagdi-DJ.
1: Oh, DJ, yeah. Oh.
0: Di ba? Ngayon, ang pagiging radio DJ, it's not just sound, may video na. So, correct. You also want to correct show how to be confident, no?
1: Yeah. Yes. Unlike before, na walang kamera. So, banat na banat ang kami dito. Pero ngayon, careful ka na.
0: Yes.
1: Hindi ka na doon mag-sa ilong.
5: Mangulangot.
1: Tapos mata. Naka-poise na poise talaga.
0: Oh, bawal lang magtamot ng kilikili.
5: Lagi po. Dati na, amoy niyo pa.
1: So, yan. Sir, yung pag-sasanay, itong workshop na ito para sa mga beginner, mga content creator, walang mag-experience pag-aarte, may age bracket ba dito, sir? If ever may mga aplikante na mga 40 above, ganoon, pwede ba?
0: Right
1: ba sila
0: now, sir, 18 and above. 18 and above. Yeah, kasi okay, yung pagtuturo din po kasi ng acting sa mga bata ay iba.
1: Okay.
0: Mas challenging siya. So, the program will be different.
5: Siguro 16 pa. R16?
0: R16 pwede. Siguro, ang youngest is 16, yes.
5: Kung meron naman.
0: Pero yung mga, ano pa, mga bata pa talaga, underage talaga, siguro, next time,
5: yeah,
0: we can create a program for that. I know how to handle kids din naman because may mga kids ako. Mm-hmm. So, pero right now, ang focus namin ay yung mga, sige, 16
5: workshop.
1: Sir, ilang taon ka ba nag-start sa showbiz? Sir,
0: 5 years old. Yes.
1: So, hirap mong turuan pa noon.
0: Mahirap, hirap. Sobrang
1: kulit. Ka Sir Ping, anong taon ka is nag-start sa showbiz?
5: Ah, matanda na po.
1: Yung papa mo lang, yung airpat mo yung nag-start mga ilang mga taon, sir? Nakita ko siya sa...
5: Late na rin siya nag-start. Mga 30s, late bloomer. Late bloomer kami.
1: Talaga?
0: Okay. Parang 20s, akala
5: late
0: ko.
5: Mga 30s siya nag-start.
0: 30s na pala siya. No?
4: 30s na pala sa him.
5: Oo. Oh. Oh, kasi nag-start siya sa theater muna.
1: Sa mga tagapakinig natin ngayon, so para ma-refresh lang yung memory lang. Yung mga papa mo, sino yung mga...
5: Si Pen Medina.
1: Yung mga kasama niya, ng mga bigatis sa pelikula.
5: Ah, si Joel Torre, Ronnie Lazaro. Usually, sino pa ba?
0: Actually, more mga...
5: Ray Ventura kasi, yumaon na yun. Nauna na si Tito Ray Ventura.
1: Oh, okay.
5: Pero sila yung parang the big, the character.
4: Diba,
5: character actors.
0: Tsaka nauna pa yata si...
5: O si Christopher, nauna pa yata.
0: Nauna pa si Boyet.
5: Si Bat.
1: Si Boyet.
5: By the way, yung tatay, sa mga hindi po nakakalam, tatay ko po si Pen Medina.
1: Yeah.
5: Baka napanood nyo, mga kalalakihan, sa pelikulang Ligaya, ang itawag mo sa akin.
1: Oh, ganun. Oh, okay. Sino yung actress doon, sir? Sige.
5: Si Rosana Roses. Osang.
1: Osang. Osang. Diba? Yung paborito ni Joben.
5: Flashback si Joben.
1: Osang.
5: Si Joben.
1: Tik-tik.
2: Guwapa kaya po si Rosana.
5: Para nag-flashback. Nag-flashback kay Joben ang mga
1: idol kasi
5: kabataan niya.
1: Idol kasi yan ni One Week. If I'm not mistaken, di ba?
4: One Week.
1: One Week ba yan?
4: Oo, di ba?
1: Nabalita ko yan si Kwan. Nabalita kasi yan.
2: Bondok?
1: Oh, yes. Idol niyan.
2: Tama ba?
1: Si Osang.
2: Si
1: nabasa ko yan last week or two weeks ago.
5: Si Osang. Oh, pwede.
1: No, ay andun yan si Osang.
5: Oo, marami namang...
1: So, ligaya ang itawag mo sa akin. Yung babae sa bintana, wala.
5: Sigurista, mga ganun.
1: Okay.
5: Tapos, parang sumikat siya sa ano. Nagkaroon kasi ng parang fake poster sa internet noon.
1: Okay.
5: Na ano, as Mangkanor.
1: Mangkanor
5: movie. Mm-hmm. Pero wala naman, wala na. Kumalat lang akala ng mga tao, magkakaroon ng Mangkanor movie. Gano'n.
1: Oo. Sir, anong mahirap na gawin? Yung indie film, ano ba kaibahan ng indie film tapos yung...
2: Mainstream.
1: Oh, mainstream.
5: Kaiba ng indie film.
1: I'm sorry bro.
5: Walang pera.
1: Yes, tama. Ang indie.
2: Kaya naman siya talaga tinatawag na indie kasi independently produced.
1: So, okay.
2: Ako, director ako, producer ako, gusto kong gumawa ng pelikula. Okay. Galing sa sarili kong bulsa yung...
1: Ah, okay.
2: Yung ano. Pero dahil po sa ganun, nagkaroon ng ganun brand na indie film, parang madalas po na napoproduce sa mga pelikula ay mga art,
1: okay,
2: experimental. Kasi syempre, limited ang budget mo eh. So, parang you have to be creative.
1: Okay.
2: As compared kay mainstream, well, kilala na natin pag mainstream, you know, Star Cinema, Regal, Viva, they have the budget.
1: Correct.
2: So, yun lang naman yung talagang big difference.
1: Sino naka-experience sa iyo ng one? Indie? Sa inyo tatlo?
2: Kami lahat.
1: We
2: experience
1: okay.
2: Him.
1: Oh, okay.
5: Kasi uso na rin naman po yan sa Manila, mga indie.
1: Pero kumita ba yan, sir? After ma-one? No.
2: There are chances. Yeah. There are chances na pwede kang kumita yung pelikula mo. Tulad nung...
5: Pero maliit lang po yung chances.
2: Tama.
5: Percentages maliit. Kasi maraming gumagawa rin na parang bagong producer, so hindi nila alam yung ginagawa nila. Marami rin
1: so yung advice natin sa mga beginners, for example, saan ba talaga ang dapat pasukin, indie or doon sa mainstream talaga? Adritso.
2: Ako mas in terms of acting ba, sir?
1: Yeah, yes sir. Oh, acting.
5: Para maka break in sa industriya.
1: Something like that. Oh.
2: Ako masasabi ko, ping dapat lahat eh. Magteatro ka,
5: lahat.
2: Opportunities, mag-thesis ka, yung mga estudyante, maraming mga
1: student. As long as ma-discover ka lang, no? Ganun?
2: As long as magagamit mo yung pag-aarte.
5: Ako, dun din po ako nag-umpisa, mga thesis films, mga student films.
1: Okay.
4: Ano din siya, maganda din siyang
5: training.
4: Practice. Yes.
1: Yeah.
6: Marami sa Cebu yung nasa multimedia.
5: Kung gusto nyo kami i-cast dito sa Cebu, sa yung short film.
2: Yes.
4: Short film ka. Contact lang may.
1: Okay.
4: Actually, da kay mga short films.
1: Mm-hmm.
4: Na gikan sa Cebu.
1: Coming from Cebu?
4: Yes. Mm-hmm. Na gipasalida sa Manila or even international. Like, naapoy Binisaya na film festival. Binisaya. And,
1: Niya, mag-click ba? Mag-click ba yung mga klaseng, what? Pelikula na kayan?
4: Ano siya? Kay, ang sistema magudana good, like sa mga small festivals, kumbaga tour bitaw.
1: Oo.
4: So unlike sa mainstream, sorry magtagalog ako.
1: Yeah, sige. Good.
2: Mag-Bisaya kayo, sige.
4: Like for example, sa Binisaya or region, saan na sa regional film fest? So kumbaga mura sa mag-tour bitaw.
1: Yeah,
4: for example, this festival diri ipasalida sa Cebu.
1: Mm-hmm.
4: So sa Cebu lang siya mapasalida.
1: Yeah.
4: Or maybe there are pocket cinemas outside of ano.
1: Uh-huh.
4: Cinema Rion, there you go.
2: Yeah.
4: So, I think Cinema Rion last year was in somewhere in Western Visayas.
2: Pero kasi regardless kung saan galing yung film mo,
1: uh-huh,
2: outside of the Philippines, if you are eligible para mag-submit, yung ibang mga filmmakers, sir, kahit estudyante, nakakaabot ng ibang bansa eh.
1: Wow.
2: Yeah. And then you get awards. Once magka-award ka na sa ibang bansa, di syempre nakikilala ka
1: na. Proud na tayo yan. Sir, ano yung mga oportunidad, ang mga nakikita ng mga coach para sa mga talentong Cebuano sa industriya ng entertainment kaya? Yung mga opportunities.
2: Opportunities? True. Biba Max.
1: Hindi, joke lang. sa mga Cebuano, ha?
2: Ako masasabi ko, yun nga, regardless if ang plano mo ay maging artista, maging model, mag-hosting, maging musikero, ganyan.
1: Okay.
2: Feeling ko yung ganitong workshop will help you explore kung ano yung gusto mong gawin.
1: Mm-hmm.
2: And then,
0: speaking of opportunities, I guess this is the best time to acknowledge Lee Hawk Films, because si Lee Hawk Films, if it's not for them, hindi mangyayari to eh. Si Lee Hawk Films gusto din niya mag-cultivate ng talent.
1: Yan.
0: And they're planning, they have a film project coming in. I think next year, no?
4: Cross-cultural.
6: He's helping us.
0: Yes, thank you, sir. Thank you. And kami din, tayo, tinutulungan natin si Lee Hawk Films. Pero
1: yes,
0: at the same time, si Lee Hawk Films, yung parang gusto niyang advocacy is to help cultivate the scene, di ba? And the acting capabilities of the talents here. So, parang feeling ko, opportunity-wise, if na-expose ka sa ganitong workshop, you meet MJ, you meet producers, you meet us. And kami, kung kunwari, we see the potential in
1: you. May potential talaga mga taga Cebu.
5: Ako nagkasi po, ako nagti-TikTok live ako. Tapos, marami ako nakakasalamuha na other live streamers. Like si, kung kailan si Ways of John, taga Cebu City siya.
1: Okay.
5: Siya, I think, is the number one streamer in the Philippines.
1: Wow. From Cebu,
5: siya ang pinakamalakas kumit, pinakamayaman. Wow. Pero siya yung pinakamarami supporters, ganun. Ay, baka hindi nyo alam yan.
1: Mm, hindi,
5: siya
1: hindi ko nakinig.
5: Number one.
1: Wow.
5: On TikTok.
1: TikTok.
5: Cebuano siya. So, pwede nyo siyang i-search nyo sa live, sa TikTok. So maraming mga ganun, marami ako nakikita na untapped potential, hindi lang dito sa Cebu, sa Visayas, Mindanao. And I think marami ring mga storya, mga stories, mga Visayan stories, Mindanaoan stories na hindi nabibigyan ng pansin or hindi na-highlight na pwede natin ipakita sa buong mundo.
1: Agree.
5: Especially sa Mindanao, it's very unique yung culture. It's a very, we could say that it's very Filipino.
1: Yeah.
5: Na kasi sa amin, sa Imperial Manila.
1: Yeah, Imperial Manila.
5: Sa Imperial Manila, very westernized na kami. So, marami tayong mga hindi pa na di-discover na talents, napakarami. Sa Visayas, sa Mindanao. At mga istorya na kailangan nating ipakita through Lee Hawk Films. Kaya bibigyan tayo ng 50 million.
2: Budget para makapag-shoot. Hindi
6: kami ng budget.
2: Sure,
6: Civic.
5: Maghanap tayo ng budget.
0: Civic, nung patay na si Jesus.
5: Like Civic.
0: Ano nga, last time yung
5: Civic? Villanueva.
4: Actually, nakangig mga, ang daming mga Cebuano na mga artists. For example, si Victor Villanueva, he directed the Patay na Jesus, is a comedy.
1: Okay.
4: Chai Panacher is there. And recently, ang Victor is gonna direct the
0: PIMAC,
4: the Philippine version of PIMAC.
0: No, it's showing na.
6: Showing na.
1: Today?
0: Oh yeah, 4 o'clock na.
5: That's true. Pero maraming mga Bisaya na talents. Pero, ini-import na to Manila.
4: Yeah.
5: I think there is a market for Visayan language films.
4: Yes.
1: Pero dito sa Cebu,
5: Visaya, pwedeng I think may national market na kasi walang, meron bang blockbuster movie ever
4: recently
5: na in the language of Visaya. Meron ba?
1: Yan, wala.
5: Kasi
1: wala.
5: Puro taga-Vice ganda. I mean, wala naman masama doon, pero I think there is an untapped market.
1: Actually, may mga manager ba, sir? Nag-groom? Dito, dito sa Cebu. Sa Cebu lang ba? Nag-groom ng mga potential ng mga actors.
5: Si MJ, baka gusto kami i-manage.
1: No? Para naman. I don't know if that's the correct word. No? Yung one ba? Train dito sa Cebu.
0: We don't know, sir, pero baka mapag-usapan natin yan.
6: There could be a lot of possibilities. Kasi this is just the beginning.
1: Yeah. Maupo na.
6: I'm open. The Lee Hawk Film is open for everything that makes the parang chance for us to open.
1: Yan.
6: Well, yeah. Hello, everyone. Hello, mga katropa. I know. Maybe familiar yung bosses ko, but I'm just gonna
1: kasi hide. Kasi nagprograma yan dito.
6: So, go yes. Ahead. Just to... Huh? Bobby naman. Oh. So, yun nga. Maybe it's this not maybe, but actually this is a chance for us to open more. Kasi gusto, to be honest, ang gusto ko talaga ma-achieve. Tagalog ako, no. Bito iba si makaingon ng mga tipamin.
1: Lahi
6: naman si Chinita. Uy, magtagalog Tagalog naman. Bito ang gusto din ako ma-achieve actually, no. I want to create a community. where mm-hmm. where people do not feel like ang acting, it has to be exclusive with people na they know already how to act.
7: Mm-hmm.
6: So that's why, what's the purpose of doing workshop if we're just open for people who knows how to do it?
7: Mm-hmm.
6: Probably there are people na hindi pa nila alam. They just need somebody to, you know, bring that talent.
7: Mm-hmm.
6: So
7: to develop
6: yeah,
7: their talent.
6: Kasi then, it's easy to say na, okay, we're creating a workshop, inviting people who's interested. But, you know, we help people to be more confident about discovering themselves. So, hindi ko nga din alam, marunong ko mag-DJ, imagine. I'm a teacher, tapos I end up being a radio DJ. Tapos ngayon na, nagsusulat na ako. Akala mo talaga sino magaling, oh? But yeah, this is well, how yeah. beautiful as an individual. You wouldn't find out things na hindi mo naman talaga in-imagine before. So, the workshop,
7: mm-hmm.
6: together with this gentleman,
7: mm.
6: this would help the participant to discover themselves, not just to nurture, but to discover more.
0: Yes.
6: So I guess that's my ano, my input. Let's go back.
1: Paano makakabahagi o makasali yung mga interesadong kalok sa Leo Films at sa kanilang mga paparating na mga proyekto.
0: Ayun. Oh. MJ, go.
6: Yeah, ako MJ
1: balik
6: na lang ko. Oh, balik na din lang ako pakita. Imagina na lang yung kung mga katropa ka.
1: Ah, sige naman sila kakita niyo.
6: Yeah, pulaan na bito mo sa kuang. Gabi o ganang hapon ko niyo makita. But yes, to those who is, ano, who are interested to join us, tomorrow na kasi to ha. So, sa mga ka-artistahon din ha, I know madungog ta karon Bohol, Canlaon, and here in Metro Cebu.
1: Leyte, and some parts of Northern Mindanao.
6: Maupay, maupay nga. Tapos madungog ta pinagi sa ato ang live streaming. Mm. Gimingaw kay ko sa inyo ha, ay. Gimingaw mo na ko. So yun nga, you can visit our Facebook page, Lihok Films official Facebook page. You can inquire, pwede kayo magtanong, pwede mo mangutana na dito kung saan.
1: Pero ang trayo, kining trayo, naagini sila during the workshop.
6: Yes.
1: Yan,
6: sila yung bahala sa inyo.
1: 16 years old siya, no? Or 18 ba?
6: Ano pwede, ba? The youngest will be 16.
1: So, ano lang, invite natin dyan.
6: And then, yes, kung 50 ka na, go pa din.
1: Hindi ba mahirap, sir? Turuan yung mga ganong mga edad.
6: Sir Eric, invite ka namin.
1: Sa?
6: Acting. Tara, acting tayo.
1: Radyor ako.
6: Yes. So, for those interested, just feel free to inquire. Kasi ako lang naman yung nagre-reply doon. Ako lang.
1: Actually,
6: don't worry.
1: Nung first na film niya, kinuha ko isang doktor. Pero yung appearance ko is 30 seconder or 20 seconder lang. Nakita ko na, sir?
8: Napanood namin. As well as familiar.
1: Si MJ yung
6: mahirapan ako mag-convince niyan eh.
1: Sabi niya, sir, wala kasing doktor. Ikaw lang, mga 20 seconds lang. Wow. So, pastilan, my goodness.
6: Pastilan. Pressure na pressure. But yes, thank you. Anyway,
8: but how was the experience?
0: Yeah.
8: Kinabahan ka.
1: Maraming mga nagchat-chat sa akin sa actor ka pala, ganun. Hindi ko kaya.
6: Sikat na nga siya as a actor.
1: I don't know how to develop.
8: I-guide ka naman sa workshop ka naman.
6: So yeah, don't ano ha.
1: Hindi
6: ganun
1: ako kampante, sir, na may camera dito while mag-program ako. Kasi I start in Bumbu Radio way back 2004. Wala pang kamera. Bumbu
8: Radio. Bumbu Radio. Wow. Old school.
1: 2004.
6: Oo. Walang effects pa yun ha?
1: Yung drama pa.
6: So if you talk about I'm so glad I'm working with the OGs people. I'm so glad. So I learned from them.
1: Basta Radio Bumbo.
6: So yeah, people knows him na already. So pag Eric Manahid sinabi mo,
1: wala lang.
6: Pag sa Cebu, Eric Manahid, okay.
1: So sir,
6: Bulanon nga
1: ating invite yung mga katropa natin, no?
6: Yes, again,
1: yung mga moms and dads, no?
6: I'll say it again, no? This is open for everyone. Even though namoy mga background nga nag-acting na mo, or maybe wala pa may background, you're still welcome. You're welcome. And to those who are also invited na nasa sa field sa content creation, especially you guys, kasi you would never know, baka these days kasi digital, you can discover talents also. And we will be working with content creators.
1: Yeah.
6: So kung kavlageron ka, artistahon ka,
1: wow,
6: this workshop is for you.
1: Wow.
6: All right.
1: Free ba yan?
6: I think we have a free the last time. Hindi kasi kayo nagpa-follow sa page namin.
1: Follow,
6: we have a free. May slots ka, pero yeah, ubus yeah. na. Okay. So this time, merong registration.
1: Okay, okay.
6: But don't worry, registration, worth it yun.
1: Gana.
6: At the catch pala, before I forgot, Sir Eric. Mm-hmm. So yeah, na-mention ko naman sa'yo na we're working on a project.
1: Yeah.
6: So this workshop, if you will be joining, there's a possible that you'll be part of our upcoming film. Yeah. So na may chance nga maka-artista na jud mo.
1: Exactly, yeah.
6: So, correct. Yeah, what are you waiting for?
1: And then, yung check mga out. Mag-train, yung mga sa mga banggiitan to.
6: Di, basta-basta banggiitan.
1: Basta-basta.
6: Banggiitan. Okay, oh. Mister nga banggiitan.
9: Banggiitan.
8: Lalong kayo. I like that word.
6: Yeah, banggiitan. Legendary.
1: Pwede na yung magamit yes, sa Manila.
6: Banggiitan.
1: Oh, banggiitang artista yes. from Manila. The legendary artist from Manila.
6: Mo na when I term. Anyway,
8: Three Kings na lang.
6: Three Kings.
8: Magigitan na Three Kings. So pa RD. Manila.
6: Anyway,
8: ng digital space.
1: Tomorrow no? Tomorrow.
6: Yes, tomorrow 9 yes. to 5 sa Live Cebu. As a baseline lang yan siya.
1: So one house niya.
6: One house niya ba na din?
1: Baseline?
6: Hindi ko familiar siya.
1: So one house niya.
6: Yeah, okay.
1: Just
6: yes.
1: may criteria lang.
6: Yes. All right. So if you wanna know more, message me. Message the Lihok Films.
1: Yan.
6: And
9: page, FB page.
6: Akong bahala sa inyo. Mm-hmm.
1: Wala ka cellphone number?
6: Awag lang cellphone.
1: Ah, so Lihok Films page
6: Lihok Films tayo. Baka
9: biglang ma-date si Ma'am MJ.
6: Oo. Baka di ko na kayo ma-cater. Mabisi ako. Anyway, thank you so much, Eric.
1: Sir, salamat kayo.
9: Salamat
1: kayo, ha.
9: Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you, kayo.
2: Sana daan ka, sir, para tuloy natin pagiging doktor mo.
1: 9 to 5, no?
2: 9 to 5.
1: Programa pa ko doon sa Solid FM eh. 10 o'clock ko doon.
2: Kahit sa hapon. 2 days yeah, na to eh.
1: Baka 5 o'clock ako matapos dito. So baka pwede. Lunch time.
9: Punta ko doon.
10: Sige. Ayun.
9: Thank you.
10: May
9: thank
10: drug
9: you,
10: dealer na tayo na role.
1: Drug dealer! Drug dealer! Yan.
2: Sana punta kayo tomorrow.
1: Yan. Life Hotel.
9: Yes.
1: Life Hotel. Oh, ano si Mia?
9: See you.
1: Salamat kayo.
9: Thank you, sir.
1: At awaras, alas 4 no yung noibina mga katropa. Mubalik ko karong taw-taw. Dumalas, painom doon. Matong time check. Hatod ka na to sa itong premium D3 soft gel capsule.
11: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
12: I just feel it all the time. X-M-O-M.
11: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
16: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil. Garantisado.
15: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfall Plus Herbal Oil.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Ako si Dracula.
21: Uli ako si Dracula ka?
20: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
21: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
20: Ayaw!
22: Exciting!
23: XFM.
24: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 4:12 na mga katropa. Atong time check magating paminaw. Hatod ka na to. Sa atong Santhon Gold Coffee Mix.
22: Exciting!
1: Ang atong kape maghihiga lang doon ay glutathione, doon ay pagiging collagen, o niya mas gipatamis kini sa stevia. Santhon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Suway ninyo sa pagpangapi ang atong bagong kape. Nga doon ay gluta, doon ay pagiging collagen. Gawas gamanindot ang atong pamanit, ang atong aura. Protektado pag kita maghihiga lang, gumikan kay di man taangin mabalakat. Tungod kay ang atong mga kaigsunan giinom nga kape, mga kaigsunan, no? Di man makapa... kuan mapakasa makapasaka sa tong sugar no kay dili ni common nga sugar ang gigamit ini kun dili magigala stevia no so dakong tabang sa to mga katropa diha nga mga coffee lovers katong uban mga kaigsuran nga muraga nagduwas pagpangapi gubikan kay mosakang sugar nila peligros diabetes di atay kape nga Santhon Gold Coffee Mix pagkatabang pagpainan sa tong mental focus unya makapanindot pag magigalas pamanit. Pagkapanindot, mag-iigala dres atong panglawas, mga kaigsunan in general. Ang Santhon Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated.
25: Seras Malait, asintado.
1: So, there you go, si Juan. Kinini ang pagbisita na ito, mag-iigala nga sila si Taj Ubak, Ting Medina, o si Alwin Uitingko. No? Kailangan siguro mong Alwin mag-iigal, ha? Dugan na natin nakita ang mga ka-exonas sa television kaniyan to pa. Ingon si Alhab, number 6. Aunsay pangalan na itong salida ni mo, sir, nga doktor imong role. Ang ako ditong... maka... Awap na ito sa Almi ato. Sabi ko na sa Almi ato. Wala ni sa Almi ato. Kuan to, kining pickleball. No? Pickleball nga salida. Unya ang akong pasyente adto si Tita Diwata. So, it's up to you. Makitaan pa ba na katropang Almi? Ang pickleball, no? Ma-search pa na siya. I-search lang na rin. Asa ba sa YouTube? Pwede na. Sa Lihok Films. Tanawa sa Lihok Films, mag-iigala. Unya i-follow ninyo. Kay Toa dito, mag-iigala ako. Doon ako yung appearance dito ng mga 20 to 30 seconds. Ako mag-iigala ang resitahan si Tita Diwata. Kailan pa mong Tita Diwata, di ba? Ilas kaplod eh. Apil ato maghihigala. So anyway, mauni, ang ato mga kaigsunan, katong ganahan maghihigala ng muapil sa workshop. Diha karon sa Life Hotel, sa may baseline, yes, may Juan Osminia. At to, ano ninyo maghihigala ugma, 9 to 5.
3: no, mga kaigsuunan, alas 9 ito sa alas 5. Sa mga gusto nga ma-develop ang ilang acting career, no, mga kaigsuunan. Suway lang ninyo dito ato, basi pa maghihigala o kinini ang maunay usa dito karon sa mga paagi nga makalingkawas taning krisis. Mag-artistan lang ta. Mag-artistan lang ta. So, suway lang ninyo. Kini, di ay... gihimo ang Lihok Films, no? Pinagi ni Reyna Chinita ni MJ Roylan, no? Mga kaigsunan, aron sa magigala pagtabang sa ito mga subuanon nga gusto nga musod sa showbiz, no? Gustong i-develop ang ilang acting career. Kung sa panadihang potensyal nga mamahimong artista, kung sa ba na, ala, sige, suwayanin ninyo, ugma pohon, no? Kung bakante mo magigala. At ito sa Life Hotel, that's my baseline. Mo-appeal ko no smart big artista. Sige. So, di ay mga taga kuan Piskeras Angels, no? Mobiyaan lang ni magigala, Kinoy Kuyag notebook. hassle kayong BIR. Atul lang ni magigala, Subis. sige, mga mga kinini ang Piskeras Angels. Sila si isa pa ning kisa ba ng mga naminaw na to gani diha karon katropang amay nga kuan ra ba ni mga users sa atong produktos Yes to Health. May hapon sa no na ay daghan diri humay humay Lapu-Lapu City. Okay sige unya morning ni hawa si MJ Roylan ay nagfilming na dai siya. Oh, di ba? No, di ay nagfocus mangigala si MJ diri sa Lihok Films, no? LYHOK, Lihok Films. I-search lang na ninyo. Na si MJ diha magigala, DC kayo. Unya Boss Perper Flores, may pagpaminaw ni mo da boss, kumusta?
1: Kanana ang anyway, balik ta si Presidente Bongbong Marcos taga Lapu-Lapu. Napa ba diha magigalas Presidente Bongbong?
3: Okay, dito magod magigalas Presidente Bongbong Marcos Double J's Lapu-Lapu, no? Unya dito por si Tol Tolentino, kini magigala magsige dito kuyo presidente managan gyud senador. Ha? dito niya, dito man po si Congressman Ahong, dito po si Cindy Chan, dito po si Gobernador Pambari 4, sa mga kalihukan sa Presidente. Abot, huwag kinsaray, huwag mga to. No? Mga kaigsonan, basta mag-isgot ka mga opisyalis Lapu-Lapu, dito si Congressman Ahong, dito mag-igala si Gobernador Pambari 4. No, niya, diya, inyo makita gani mag-igala ang mga tupad beneficiaries. Tanawa, ha? Guwapo kay magigalag pahiyom, gumikan kay kwarta na des. Tingil giga, yeah, pila-pil up na mga kaigsunan, unsa pa na eh, basta maurag yun eh. Kining, ang ako lang ani magigala ba is, na ang mga tupad beneficiaries, gi-meet up nga to sa presidente, o niya, o saman magigala may tabuan eh. Maurag yapon, as usual, pasaligan lang magigalang trabahong na po kaadlaw. Nga, solbad ng ato magigalang pamulsa, ana. Solbad na itong kinabuhi, ana. Da? Di ay tupad, beneficiaries niya, da? Gipanggamit, kanya, gipanggamit naman eh. Di lang ta mga igsor magbinaot pa. Di lang ta pa ligoy-ligoy pa. Kanya, gipanggamit man eh. Aron ipakita nga itong presidente nga di ay existing ang tupad. Di ay active ang tupad. Da? Wa dito'y mga ghost nga mga beneficiaries ang tupad. Di ah, mga tao magigala ambot og tagpila kang presensya ani. Og na magani og wa magigala kay voluntary lang ni. Mayo, at least voluntary pero ang akong punto mga kaigsunan kining pagbisitang Bongbong Marcos di sa Lapu-Lapu. Unsa man magigala dito kay plano niya para sa Sugbo. No, di man ni magsilbi magigala nga mo arrest Bongbong o niya ipa-meet up lang pagpakikitaan lang na magigala mga opisyalis dato. No? Pagpakikitaan lang ng mga beneficiaries na to. What about ang mga project na dugay ng gihwat sa mga taga-Sugbo? Eh? Haimang project na to, ani? Di ba? Muprangkan lang yun ta. Di ba ni magsilbi, mga igalang mo, Arilas Bongbong Marcos, abi-abihon sa mga politiko niya. After that, kamo mga politiko nga taga diri, dede mo mo demand dito mga infrastructure projects, Presidente?
25: Asintado!
3: Ha? Dede mo dito mang demand, mga higala o mga infrastructure projects, Presidente? Ang atong gusto, mga higala, kinanglan nga dunay Presidente ng Muari, automatic kining atong mga congressman, ang atong mga local chief executive, mudoso dito mga higalag plano. Mr. President, no? Kining pertinang trapikang Cebu, pertinag yung paitang Cebu, ingon ini nagyo dito ang kalsada na mo, mauna ni dito yung kaimta na mo, baha diri, baha dito. Please, tabangin mi. We need this kind of project. Pero kining ingon ini mo, bisita lang Presidente o niya, ipamit up lang dito mga tupad, binipian, yate na.
22: Exciting!
3: Di ba na magsilbi in town, di ba na mga higala magkatabang skinabagan? Ha? Eh? Diba? Mawa ni mga higalay atong kinini ang gusto ba? Nga, naaga ni Presidente, well, malipay ta, kay sa kadaghan mga higalang lugar aning nasura, o sata dito karon sa gi-schedule nga iyang bisitahon, pero palihog lang po. Upat na katuig ang Presidente dito sa Malacanang. Duha nilang katuig ang nahabilin kay Iksunan. Huwag yun tayo nadunggan mga higalang nga dunay mga big ticket infrastructure project nga iyang ipatuman sa bisan asang siyudad or baka diris tibuok lalawigan.
25: Asintado!
3: Asao man eh! Namotar lang itang presidente mga kaigsona na itong 2022. Araw na yun magigalag Muarig Cebu, ulo-uluhan lang ta. Ha? Pakita lang dito mga tupad binipisaris o di gani magigala Muarig mo makikita sa mga tupad binipisaris nga kusog kay manilig. Pagpakitaan po magigalang taga-DIS, WD kay tuwa, imit up po magigalang mga pobre nga nakapahimos mga kaigsunan sa libreng kusina.
22: Excited!
3: Di na gini mao. O mauni mga higala, ambot lang katropang Arnold Bustamante.
22: Exciting!
3: Yes, Arnold Bustamante, mag-iigala sa DYHP RMN Cebu. Nagpaminaw na to karong hapon na. May pagpaminaw ni Modia Papa. How are you? Kumusta man ang ato mag-iigala ang mga katropa kay katong akong bisita diri Papa. Paingon na diya karong sa inyo. So, abi-abihan niya dito.
22: Exciting!
3: Bitaw, balik na mag-iigala. Kini nga akong concern. Di ni kay para ako lang or unsa ba para sa pipila para na itong tanan. No? Di ba ni magsilbi maghihigala nga ingon anion lang ta? About maghihigala o gang ato mga lokal na nas Ahong Chan o na maghihigala sa Didoy Suan, sa Cordoba, na si Cindy Chan, Mayor sa Lapu-Lapu. I don't know, nga nang ma-appeal na sulagway mga exons, Gobernador Pambari 4. Pero ang ako maghihigala lagi ani is, o sabani, sunod tuig 2027. No? Magkakaiksunan, o sabi, maumumisita niya pong Presidente dire, o niya, maurag niya po na. Magpahumot lang ng mga lokal nga mga politiko. Ha? Aron kunuhay, mangigala nga sila, dia Dapig Pangulo. Balimbing na ba kayong dako ni mga politiko? Sog mo, Mr. President. Sultian ka lang namudaan nga kining mga politiko diya sa boss as balimbing yung kaayo. Dili nung tanan. Kaya na pa may uban mag-iigala nga wag yun mo bias partido kaigsunan. Pero kini mag-iigala mga sagad mga kaigsunan makita na to sulagway sos gika na sila speakers karon ibalhin na po. Now, insakto na ning ingon-ining ilad-ilad. Uy. No? Sorry for the word nga ilad-ilad pero di na ni mga higala mao. Kanang paghihigala ang pag-isgot bahin aning tupad, tupad, tupad o kung saon na ninyong tupad, muhatag mong negosyo sa mga tupad beneficiaries, ipaagi na ninyong training sa TISDA o sa panadiha. Well, maayo man na, but ang atong gikinhanglan in general sa Sugbo, ang mga dagkong proyekto aron kita, di na magkalitsi-litsi every time ang biyahe ta mga amigo.
25: Asintado!
3: Ha? Ayon na tatagay mga higala o gingunana nga klaseng PR. Wa na na, di na na musalir karon kay mga taga-Sugbo mga higala, desperado na. Tungod sa baha, tungod mga higala sa traffic, O guban pa mga higalang nakabwisit sa taga-sugbo. Sakto na nang ingunana in town, uy, mga ri mga higalang Cebu. Ni ari mga higalas Bongbong Marcos kaniadtong o sa tuntuig, last year. No, naging tuig. O niya, nililili mga higala diris canals mahiga, sapas mahiga. Nang limpyo kunuhay, giandam pa mga bakho. Karon resulta, baha gihapon. Niari si Bongbong Marcos mga higalas per 4 kay di gibuksan. Nag-abli dito walang gutom kitchen. Libreng pamahaw paniuntos mga subuanon. O kung sa paningyang gipangari, nakadungog babo mga higalang ni Aris Bongbong Marcos kay dunay groundbreaking sa mga dagkong proyekto nga mapahimus lang sa mga Cebuano? Wag yun! Eh, pahinumdumi ko nung gugduna ba? Unsa man mga higalay inyong mahinumduman? Sensiya ni Asyom sa Office of the President mga kaigsunan, doon na ba'y dagkong proyektong iya mga higala nga tambungan diri, groundbreaking, no? Launching baka mga higala kung saan ang mga dagkong proyekto mga higala pariha dito sa Manila, nga dito sa Manila, perti ng pagkabuhungan nila dito. Ang kita, wag yun dyan mo. Sige tag-antos sa Dan in Bakalsong traffic ayo. Sige tag-antos mga higalas Dan in Jiquinco nga traffic ayo. Sige tag-antos mga higala diris Dan Mabulo, paingon dito sa Bangdako, Mandawi, traffic ayo. Antos ang mga motorista mga higalas Dan Pop, John Paul Avenue, traffic ayo. Antos ang mga motorista diris Dan General Maximum Avenue, perting trapika kayo. Antos diris Dan Iscario, traffic ayo. Dan Gorudo, traffic ayo. Perte kadaghan traffic sa mo. Wagi project mga higalang gibit-bit ang Pangulo. Mag-sure tani, oy. Mag-sure gitaani. Kay prangka-prangka ang pagkasulti, di na gini mga higala makapaiktin sa kong kasing-kasing sa kong doghaning ngunining klaseng bisitas, Presidente. Ha? Amot lang kapon, huwag pa ni mag-away sila Sara Duterte. Doon na pagkika sila project mga higala ang mahatag sa mga taga-sugbo. Ha? Huwag pa ni mag-away ning duha. Ha? Pero nag-away man. Kanya di na gini mabalik pa. Ha? Di na gini mabalik pa. Paning pait kayo para sa mga taga Cebu karong mga panahon na perteg yun maghihigalang di malasa. Eh? Kay muhawa nila sa bungbong may naong tato nga dunay groundbreaking at least kung dunay muda doon na maging muda o maghihigalang presidente 2028 at least ipadayon man gani para lang yun mga subuanon. The problem is talitapos ng iya maghihigalang termino. Duha na lang katuig mga kaigsunan. Muhawa na siya sa palasyo. Wag yun mga higala dito'y project na dagko para sa taga-sugbo. Eh? Bisag plano man lang. Magbutang bag tunnel, magbutang bag dagko nga mga flyover, skyway baka ha, unsa pa na di. Wag yun dyan mo. Ang nindutunta nga kini mga higala, sugdan karon. Ogwa magani masugdis tuig 2025 karon mga higalang tuiga sugda nila kaysa 2027 mga kaigsunan pagitaan nitong paagi nga mapunduhan og di gani gyud mahuman at least nga sa sunod administrasyon dito sa Malacañang ang kining presidenteng molingkod pohon kining project nga gibili ni Bongbong iyang mapadayon kanya wa man sa may padayonon nga wa may gisugdan. Exciting! Yeah, saan man na ito ni? Magsige ka po tag-abiba aning mga national politicians? Ha? Eh? Magsige ka po tag-abigala dito abiba nila nga, oy, welcome, Tol Tolentino! Welcome diya karon, Rex Gatsalian! Welcome diri karon, kinsa pa na mga senador nga mga re-electionist, mamalik sa senador, ayan na mo pamalik, oy!
4: Exciting!
25: Sintado!
3: Ha? Ayan na mo pamalik. Kay wag yun mga higalay nada. Ha? Karong eleksyon lagi, balikon ako. Ako naman po ni. I don't know diya karong ninyo, daaba po mo mga higalay plano. Pero sumabot elections 2028, wag yun ko'y mga, wag yun kay butaran. Nga mga senador, nga mga re-electionist. No? O niya, wag yun po ko'y butaran. Mga higala, wag po ko dito karong mga kaigsunay. Inunta, kinini akarongga. Osara man ka kongresista nga to magigala nga babotaran. Pero diri sa Sugbo magigala perti man ikahilumon silang tanan. Mangimbitar ko nga kuyog ta. Isag asa mo magigala ang distrito ha, magilis tag kongresista.
4: Exciting.
3: Alas 4:32 diretas mga report sa to mga katropa. PI-59 anyos nga American national na dakpan kini tungod sa rape, human trafficking, illegal detention o kalapasan sa druga. Report si Eric Amaro.
5: XFM Police Report. Police Report.
7: Katropaga Eric, mga kiglan, sikop atol sa joint operations at ng kapulisan sa Station 2, Station 7 o sa WCPD sa Cebu City Police Office, CCPO ang 59 anyos ng American National tungod sa patong-patong ning kaso human matod pa giyakataho nga gitanggong nini ang sobra lima ka mga babae diin daghan ang mga minor di edad ni ini ang uban usab hamtong na ang pangidaron sud sa iyang condo unit nga nimutang usab diri sa usa ka iladong condominium sa may Juana Usmeña Extension, Barangay Kamputaw, siyudad sa Sugbo. Ang dinakpan, nailan nga si Certain Jonathan, 59 anyos ulitaw, usa ka retired investor, taga Missouri, United States. Una nang nidangop sa Inuan Police Station, ang ginikanan sa usa ka biktima ng minor de edad, humanusab nga wala muli ang anak, matod pa gitanggong sa suspitsado o apil sa mga babae nga natanggong sa iya usab nga kinipong condo unit, aning 3-bedroom condo unit sa mga suspitsado Langyaw. Subay nini ang Inuan Police nakigalayon po sa Bilyana Police Station sanglit na naman kini silang Area of Responsibility o AOR ang kondo sa kinipuga Langyaw o dito girumbo aga kinipuga iya usab nga kinipuga kuwarto dito na atlan sa ato usab nga kapulisan ang minus lima nga ito na usab sa pito ka mga babae din kadaghanan ni mga minor di edad nga matod pa biktima sa human trafficking ang uban na biktima pa sa pag-panglugos ang pangitaroon sa mga batanon 15 ng tunusab sa 22 anyos. Gitanggong na karon sa Bilyana Police Station ang dinakpan samtang magantumang kinigkaso na rape, human trafficking, illegal detention o doon ni mga drug paraphernalia sinundan nga pasakaan sa binigkasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para update lagsik kanunay, no? Gusto mo gapod supplement nga makapa-energize yung mga kilang maka-recharge ang Santone Premium D3 na to sa mga soft gel capsule, dun ay malunggay oil, dun ang po ni siya ay virgin coconut oil, no? Medium chain triglycerides mga kahigalaan nga makapa-energize ninyo, makapataas ninyong lahurya mga higala sa muntas yung kabugat nga magatrabaho. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
5: XFM Report.
3: Sa laing balita, estudyante nga misuway og layat sa Taytayans, Marcelo Fernand Bridge, wa na mutugan sa rason. Reports Benji Talising.
5: XFM Police Report. Police Report.
14: Gihulagway sa Women's Children Protection Desk kon WSPD sa Regional Maritime Unit kon RMU 7 nga wa na masulti ang kini mo babae nga estudyante nga misuway og layat sa Taytayan sa Marcelo Fernand alauna hantag na hapon diga hapon adlaw October 13, 2016 matud sa RMU 7 nga dihang na rescue kini mo ang 13 anyos nga grade 8 student pabiling hilom og wa kini magtiug-tiug pa maong wa na lang kini pugsa. Na 7 nga naluwas sa mga sagop sa RMU 7 ang kinimaong biktima nga si Jingle nga gipugnan kuman kini nakit-an sa CCTV camera maong dali kini na alarmahan magkita sa CCTV footage camera nga nigawas na sa guardrail ang kinimaong nga estudyante. Na timingan usab nga duro ang kinopisina sa RMU 7 maong dihang pagtawag sa mga sagop sa Metro Cebu CCTV monitoring personnel sa taga RMU 7 mabot lang sa 6 minutos ang ilang pag-responde sa mga sagop sa RMU 7 maong naluwas dayon ang maong estudyante. Panawag usab sa otoridad nga kung doon magali kami mga problema, mamahimong madulang mo sa tao nga nagtuka mo nga masaligan ninyo nga masumbungan sa inyong problema. Kini nga balita hadto kaninyo sa Santone Plus Herbal Capsule, doon na kabay diabetes o taas yung sugar count, mag-inom ka nun ay sa Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Kaya magkatabag ini, pagpagunhon sa inyong mga sugar count level o mawapon ang inyong diabetes. Hinimo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa tanang parmasyang botika sa inyong lugar. Alas sa kiyos ang Pilipino para sa Pilipino. Si katropa, Banjetalisik XFM.
25: XFM Report.
3: Laing balita, drug pusher na dakpan kini sa kaminor di edad na rescue dito sa Bugo City. Report si John Cator.
25: XFM Police Report.
0: Yes, nasikop sa kapulis.

0: sa operasyon ang nadakpan na usaw-usab ka 17 anyos nga minor de edad ang nakuhaan usab ni pinakite sa kitawang isabu. Ang minor de edad giluwas dayo na gidalang ato sa police station alang sa hustong intervensyon o disposisyon sobay sa mga balaod o pamaagi sa pagpanalipod sa mga batang ipasiugda ni Cebu Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. Kiniga kamahinong danon sa intelligence driven operations pagigbatog ng iligal nga droga samtang gisiguro ang pagpanalipod sa katugot o kayuhan sa mga minor de edad. Mga katropa na tunihang mga coffee lovers ay magkalimot pagkutaw timpla na Santon Gold Coffee Mix tungod kay para ni tanan dili makadiabetes kay gibatami sa stevia. Mga katropa na tunihang niya doon na ni collagen o glutathione nga mo'y mulimpyo sa tuwang atay o dugo ang resulta niya na effect ang epekto niya na hayag o hamis ato ang panit. Santon Gold Coffee Mix ginama sa Yes to Health alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 XFM.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, Presidente Bongbong Marcos nibisita sa Sugbo karong adlaw aron motambong sa duha ka mga kalihukan. I-report si Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
3: Nibisita sa Sugbo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw Oktubre 14 aron motambong sa duha ka kalihukan sa Lapu-Lapu City. Pasado alas 10 kaganihang buntag, unang gitambungan sa presidente ang paglusad sa pito katupad flagship innovations programs. Usa niini ang trabahong dagat kabataan para sa blue economy.
4: Through the trabahong dagat, we are integrating temporary employment with test the skills training and certification among other interventions to support coastal and fishing communities.
3: Humaniini, nidiretso ang presidente sa 26th National Peso Congress alang sa opisyal nga pagbukas sa tulo ka adlaw nga kalihukan. Uban sa presidente nga nitambong sa mong kalihukan mao si Dolly Secretary Francis Tolentino. Ana usab ang presensya sa mga local leaders nga sila si Governor Pamela Baricuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, Congressman Junard Hong Chan o Cordova Mayor Cesar Suan. Gitambungan kini sa 1,500 ka mga partisipante nga gilangkuban sa peso managers gikan sa nagkadayang rehiyon, mga local chief executives, Dolly officials ug personnel. Matud sa presidente nga nagpabiling problema sa nasod ang job mismatch ug limitadong access sa bakanteng trabaho ug employment services. Maong gimanduan niya ang nagkadayang ahensya sa gobyerno nga kinahanglan ihaom ang skills training sa mga trabaho nga gitanyag sa labor market. Subay niini, tukion sa Congress ang nagkadayang pamaagi aron nga masolusyonan ang problema sa mga mamumuo nga di sila maglisod sa pagpangita og trabaho. Gihingusgan ni Presidente Marcos Jr. sa mong kalihukan nga mahimo na lang sayon ang pagbaton og kahigayunan nga makatrabaho aron matabangan kadtong nanginahanglan. Samtang gipahibaw usab niya nga sugod karong adlaw, gipatuman na ang 42 pesos nga dugang suhulan matag adlaw sa mga trabahante sa Central Visayas. Dunga niini ang 500 pesos nga dugang suhulan sa matagbuwan nga sweldo sa mga domestic workers o mga katabang.
4: These increases aim to improve workers' earnings and help them provide for their families.
3: Para sa atong mga katropa nga coffee lovers, apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom og Santhone Gold Coffee Mix tungod kay stevia ang gigamit nga pampatamis nga usa ka natural plant-based sweetener. Santhone Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, ang MCBMB nilatag na sa direksyon alang sa luwas nga infrastruktura. At i-check magigil ang report gikas Kapitolyo Grigi Magdadaro.
1: Live report.
5: Yes, gipangluhan ni Governor Pamela Pambriquatro ang unang estratehikong pagplano, workshop o kalihukan sa pagtakda sa direksyon sa Mactan Cebu Bridge Management Board kon MCBMB. Kagahapong adlaw, Oktubre 13, tuig 2026, gimugutan niini ang pasalig sa probinsya sa pagtukod og mas luwas, mas ligon og andam na sa umabot ng mga infrastruktura taliwala sa paspas karon nga paglambo sa Sugbo uban sa temang Building a Future Ready Cebu o pagtugod og Sugbo nga andam sa umabot. Katuyuan sa mong kalihukan nga susihon pag-usab ang mandato sa board, palig-unon ang koordinasyon sa mga institusyon o ilhon ang mga lakang aron maandam ang dagkong tulay nga nagdugtong sa mga isla Sugbo alang sumabot ng mga panginhanglan, partikular na sa infrastruktura o konektibidad. Ubos sa Executive Order No. 181, Series of 1999, gimanduan ang MCBMB sa pagsiguro nga mga dagkong tulay nga nagdugtong sa mga isla Sugbo.

0: husto nga maplano, madumala, mamintinar o makoordinar sa luwas, epesyente o malungtarong paagi, uban sa mahintundang ahensya sa gobyerno o mahintundang sektor. Gisuportan sa kining nga inisyatiba ang direksyon karon ni Governor Pamela Pambriquatro alang sa tuig 2027 nga nagtumong sa pagpalig-on sa institusyon o pagsusi pag-usab sa mga prioridad niini, aging pagpangandam sa nag-usap-usap nga pinhanglanon sa kalambuan sa Sugbo, isip chairman sa MCBMB. Ginusuusap ni Pambriquatro ang usa ka resolusyon nga magkinhanglan og konsultasyon sa board bahin sa kalambuan og proyekto sa Mactan Cebu Channel. Not kini sa kabalaka nga ipadayag sa mga miyembro sa board nga ang pipila ka mga kalambuan na pakagamay sa luna nga magamit sa mga barko sa pag-agi o pagmaniobra sa road sa mga agianan sa dagat, tumong sa gisugyot nga lakang nga paligunon ang koordinasyon nga og masiguro ang mga proyekto sa mga lugar, magtagad sa kalawasan sa mga tulay, hapsay nga paglawig sa mga barko o sa dugayng panginhanglan sa probinsya alang sa konektibidad. Nasayran ni lamang kutob sa pagmintinar sa impresaktura ang papel sa board. Naglaki po sa niini ang pagsusi o pag-aproba sa mga polisiya, koordinasyon tali sa mga hinsya, pagdumala sa pondo o teknikal o operasyonal nga pagdumala sa mga tulay, lakip ang uban pang mga buluhaton nga itudlo sa Regional Development Council. Gipasiugda sa MCBMB Vice Chairperson nga si Engineer Pericles Dakay ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa kalig-on o kalawasan sa mga tulay sa Sugbo, kamoy nagtabang sa paglihok sa mga tao, paghatod sa importanteng serbisyo o pagbihay sa mga produkto o supply dire sa tibok probinsya. Mitambong usab sa mong kalihokan si Mandawi City Mayor Tadeo Junki Iwano. Lakip na ang mga representante usab sa mga lokal ng gamhanan sa Nakbayan sa Lapu-Lapu, Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Group, Police Regional Office 7, Naval Forces Central, Land Transportation Office kung LTO 7, Cebu Port Authority o Department of Public Works and Highway 6th Engineering Office. Gipasugda ang kalihukan usab ni Elisa Binay, gikan sa Provincial Planning and Development Office. Sa atong mga katropa riya nga gustong muligon lang immune system, muligon ilang bukog o ngipon, inom kanunay o premium D3 capsule. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Patayong oras sa itong pagpanaguban ng itong tulumanon. Madamilit ako, salamat sa inyong paguban. Mag-iigala mga katropa, Adriana Lee Bernardo Diaz Maidan Alupis. May pagpaminaw, Diaz May Labangon area, Bernardo family. Iman si Romo Tabinas, Feljon Padilla, Kinit Balingit. Warren Tumalip, uguban pa. Paminaw karong hapon na thank you kayo o maayong hapon. Ampimo sa inyong pagpauli, mga katropa, kauban ako dres Master Controls, Juven Jimenez sa Newsroom sa Almimata. Manager John Levin Chavez by King. 72 kaadlaw na lang yun, Pasko na! Alang siya na kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manain. Manamilit o magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminog, pagsuporta katropa mo. Exciting!
1: Asintado!
3: Tanong ng masa, asintado! Ang sinasagot.

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sistapane.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapane. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapane.
0: Sistapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapane.
2: Symptoms persist, call your doctor.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
10: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
13: Kada pang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mong igdayin mong katog.
12: Sa ato pang yung apelido, ang palaya?
13: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
12: Ay,
14: ah!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na

0: Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
3: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
2: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!

0: FM。
1: Hola, Sex FM, se puso Philippine Standard Time a las 5:38 de Magatropas sa kahapon at time check. Grande Magatropas sa Sunthun Plus Herbal Capsule, giniyo. Ini Magatropas ginigabak sa Sunthun Plus Herbal Capsule. Yung maayo na sa bagyado na karunihan ng tulbukong slawas, ha? Yan. Ang Sunthun Plus Herbal Capsule, mga higala, may po din sa mga doon na karunin na bubon-bubon, na doon ay problemas kasing-kasing, diabetes, o kining high blood, mga higala. Yan sa niya ng mga problema, ha? Nakalitra nag-atake simbako-simbako. Kaya, Sunthun Plus Herbal Capsule, mo, ano yung box niya, naabod skillin ako, kini makita sa kong live, mga higala. Sunthun Plus Herbal Capsule, ikaw, Berlin, una, supports health.

0: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyo
0: magaan.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Para sa ligon nga bukog. Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga pani,
8: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ng pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon magkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Ano nga nang kamamisita din ako?
16: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
13: Dili, oy! Ganahan magin si Kuya ni mo.
16: Mau ba? Ganahan din si Kuya ni mo nako. Ako bod, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
13: Ayaw!
17: Exciting!
18: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, mga 6:08 na. Doon time check, mga katropa. Ito sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga ibaghatag na ito, mga higala. Yung instant energy. Ibaghatag na pinigong kusog para makakumbati ito, mga higala, sa ito ang mga task. D3, mabalikon po din sa ito ang kabukugan. Delikado itong kabukugan sa mga bagsaka. Itong edad, mga higala, nga dili magabok. Pagawas po di sa mga sobrang tambok sa tuang lawas. Pagdilit ka, kuya o kuya, post diabetes. Na? Premium D3 Soft Gel. Ginahimo o ginama si Yes to Health ang instant energy.
20: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kanagong

0: Ahem.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marilo, sorry sa kong atlido. Hangi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nang pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na? May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal
5: Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong
6: magaan.
5: Sansom Plus Herbal Oil, Sis the Pain.
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
8: Symptoms persist, call your doctor.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sansom Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Sansom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sansom Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminog kape 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asilog, gasukasukan ako, o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Sansom Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sansom Plus Coffee Mix.
13: Sansom Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sansom Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
15: mapalit na sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilid, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Mga katropa, excited!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:06 dahil kagabi on magkatropa usa ka matahom nga kagabi on kanatong tanan. Ato nga time check katropa Greggy gihatod kanatong sa atong Santona plus herbal capsule magkatropa. Asa ratong ako ang packaging diri magkatropa aron.
2: Naskilin.
1: Natay gitawag og visual aid sa packaging sa atong Santona plus herbal capsule. Mo ni atong bagong packaging magkatropa. Grabe ni mo ni
2: Color, may pagka brown, maroon, inana.
1: Brown, maroon, tunga-tunga, katropag Greggy. Gitawag din siya, earth color, katropag Greggy. Yeah, dako nigtabang mga katropa, kay Moni siya, nutritional powerhouse.
2: Ginawa na sa mangustin o sa malunggay, mga katropa.
1: That's correct, mga katropa. Gasas kinayahan.
2: Makatunaw niya po na sa mga toksin sa itong kalawasan. Ay ka na mo ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa.
1: Kana. Importante yun, mga katropa. Gato yung amumahon, alimahan, at timanon ang atong tagsa-tagsa ka mga kagalingon. Kaya kung di tamo atiman, kinsap paman. Wala na gyud.
2: All ages ni katropa Attorney Paul.
1: Yes.
2: Batanon, hamtong, idaran, tiguwang, makatumar o makainom nining Santon Plus Herbal Capsule, may katropa.
1: Kung di na ta mo abos punto katropa Greggy, hastang atong kolor sa buhok atong maatiman, at least naman lang atong sama nimo ba nga lamay kay kolor sa buhok. At least naman lang atong lawas katropag Greggy yung atong vital organs because katropag Greggy kining atong food supplement makatabang ning ma-ease up ang burden sa ato ang kidney. Malikaya di kining
2: uso. Pagkaw ba ng ato apong mga gipang intake diha, masala ba? Ma-filter, ha? Ma-filter. Masabot na manindot, maayuho na, ina na ba? Dili hugaw, dili nga makasakit, ina na ba? Muna'y mabuhat ni mong Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa.
1: Santon Plus Herbal Capsule, it supports your health, ladies and gentlemen.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.
3: Mga katropa, exciting!

0: Siya nga nakapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, ladies and gentlemen. Mga kaigsoonan, kaigalaan, kaparintihan, mga kabarkadahan, kasangkayan, kabugtuan. Mataga Pilipino, welcome na usab sa atong pag-uban-uban. Ning labing kahinamang tulumanon sa kagabion, headshot. Inyong makauban, makatropa ang baniog na nga dos dimpolis karong kagabion adlaw ng Wednesday, October 14, 2026. Sa giapon, kami ang inyong mga ubos nga alagad sa kahinan. Ako rin si katropa katro ni Paul Gino Lopez.
1: Headshot. Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right. Maing gabi.
3: Dayon. Kumusta?
0: Magandang gabi.
3: Ah, mo na igingon na nakapalit na mo balde.
0: Nakabalde na ba tanan?
3: Nakapalit na magbalde ang tanan, mga katropa.
0: Muna yung pinaka-common ng lingwahe, karong katropang kriminohiya, karong katropang balde.
3: Kanya timing kay, ni Aray Ponsikuan, Mr. Balde, o din, ano presidente na, ni Aray sa toa, karon sa Sugbo. Dari sa Dakbay, sa Lapu-Lapu, mga katropa, doon ay atinan ng mga kalihukan. Dari sa mga kalihukan sa nagkaniyang sektor, mga katropa, dari sa Dakbay, sa Lapu-Lapu. Wabotikang sa Mandawi, Cebu City, tuwara sa Lapu-Lapu, mga katropa, ito ang presidente. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM.
0: Sigurado ko, katropa Greggy, nga wala na sugamak sa traffic.
3: Wala.
0: Gikan sa airport.
3: Wala ko niya pagkahuman na
0: naman na sila
3: ipotokon. Kaya niya arito siya. No? Budok uwan ka niya ba? Niya baagi na sa may UN Avenue, ari sa may Park Mall, ari Baron Ridapins may Mandawi area. Ya, pwedeng baha. O sa kaya kasulti niya? May pun mo kopirara panahon, no? Nga, wala ka tinod. Kay, tayong pa to siya engage may Cebu City ba? Ya, pwedeng budok uwan. Niya, makaagi, siyag baha yun, sa ako na.
0: Di, at least may ngun siyang sakto yun ang iyang minumong kahi na balde.
3: Sakto.
0: Okay, huwag imong gisaot to, at least di na to yung anak, dako ang baha.
3: Wala. Kita mga agsaot yan, labi itong baril-baril. Mga baril, di yung balde, baril.
0: Kung nga mubaha na diha, niya, naminaw mo sa presidente, di na yung anak kalaw.
3: Di na yung anak kalaw. Muna yung lakaw niya.
0: Words of wisdom na.
3: Kuyog ning mga kwan, mga alipores. Kuyog mga opisyalis sa tuwas. Dakbayan sa Lapu-Lapu. Og sa Cordoba, kita kong gumpam, nasluyo po. Kita ko
0: si gumpam diha.
3: Nasluyo. Kuyog ni kwan, Mayor Cindy Chan. Mareact mo mga tawa na yung atuwa na po sa gumpam dito. Kita yung doon na ta.
0: Ana gid na di ay. Katropa Greggy ug mga adlaw magkita po Minggo Pam. Ana.
3: Kada sa Pam. Si Mayor Suwan Riz Cordoba.
0: Naday sila uniform na Katropa Greggy na.
3: Na uniform. Ha, di na uniform sila hang kwan ha, ilang partido. Partido. Di na. Si Kwan, nakapanihapo na ba ang tanan? Mayor og si Congressman Chan og si Mayor Cindy.
0: Pagkabulahan.
3: Dito.
0: Apilis last ng hilak, katropang Greggy. Katong Tears of Joy.
3: Asa ko, katong pagpasas budget. Okay. Dako na hibawaan duha nga mabutar. Si 3rd District Congresswoman Hope Garcia, o Karen Hope, o si North District Cebu City Congresswoman Rachel Cutie Dilmar. Wala sila mabutar ko, no? Kaya wala sila kauyon sa budget nga gigahin silang distrito. Moy ako na hibawan. Gipang balandram na sa Facebook, ilang social media
0: page. Gidak-an ra sila or gigamayan?
3: Gigamayan.
0: Abi ko gidak-an ra sila.
3: Kay ang kwan, ang Ogarita Third District, gilatag mo to ni Kongresista Karen. Pag mga biyaging tuig, tag 2.5 billion ilahang kanang pundo. Karon 1.9 naman lang. Wa, siya mabutar sa mga budget. Kang Rachel...
0: Ang previous is 2.5.
3: 2.5 kapin. Naitag 2.9, 2.7,
0: oh.
3: Naitag 2.6.
0: Kung ano?
3: Mga murag last year, 2.1 or 2.2. Nya, karoon, 1.9 naman lang. Wa siya mo pirma. Pero ni pirma, wa po siya mo ingog, no. ni abstensya gumikan kay kinahanglan puto sa gobyerno kuno.
0: Pwede man ang kuan ilatala ko sa Tagalog maglisod mo kog Bisaya no.
3: Kuan man ilamang gi sulti lang rason.
0: Mga katropa pamina mo nako. Kanang musulti ka ana nga ang budget sa imong distrito 2.9 kani aring tuig. Din imo lang gipaklaro nga dako dai paldo dai kay ka. Kay pork barrel bawal man katropa dai kay.
3: Ha? Di ba pork barrel gid sa budget? Di to pork barrel budget.
0: Barrel man gud na. Kanang bang na kay allocation per
3: district pa. Kaya unsa pa. Ah, ewan sa mga, legislative fund.
0: Legislative fund mo na.
3: Pork barrel sa una.
0: Whatever you call it, just the same scheme. Gikan nga, maura gihapon nga arrangement, ladies and gentlemen. Yeah, ikaw nga, kongresista ka. Gistruck down na ba yun as kundi Suprema as unconstitutional?
3: Ni Kwan man, ni kining pasabot man si Kwan. Sila rin daw mo yung Kwan. I know to sa uban ng mga, walker kit ang ubang kongresista.
0: Pero sila ang duha ni atong mga kongresista katong pang Greggy.
3: Dili pa dayag sa social media why I voted kanang abstain. Dili no, dili no. Kay ug no po kuno lisod kayo bugno nga para manas kayo sa katawhan. Abstain lang.
0: Abstain lang siya.
3: Ha, abstain lang, abstain.
0: Oh, kaya
3: pero mo ug gapo ngano.
0: Oh, pero ang rason imo hanggi yagyag diha din. You're admitting. Ha? You're admitting nga dako kay kag nakubra.
3: Di nakubra. Dako og pundo nga nahatag nga kayo sa ilang
0: opisina.
3: Dako kayo ang dako kayo ang nahatag sa distrito.
0: Unsaon man nila be? Unsaon man nila pag
3: iba ka puna puns mga
0: disperse.
3: Ilang tukod og mga proyekto.
0: Unsaon pagtukod dali kay diretso nga opisina pagpaabot sa
3: ato dito sa
0: servisyo ng atong mga tao.
3: DPWH. Atos DPWH.
0: Gana. O lagi.
3: Atos DPWH.
0: Why not iagi diretso sa DPWH dili nga res distrito?
3: Atos DPWH. Atos sa DSWD. Ang mga
0: iba
3: ang
0: kong question ba na may budget allocated to DSW kuan DPWH. Mamanay dako kayo. Unya napay budget mga tropa. Ah, katropang listat nga gi-allocate nga ris matag distrito. Sa ato pa ato na pong gibalik ining anaandan nga ikaw nakaimuha discretionary man mahog katropa Greggy. Ikaw may mo ang imong opisina mo imong handos gato dito sa DSWD or DPWH mo ingon ka oy ako na. So kay bawa na mo sa SOP an ha.
3: Para ni sa kasada dito sa barangay Kwan.
0: Yes.
3: Kay Tumoy.
0: Nya kay bawa na mo sa mabitaw tong akong kaila. Namo ko na kaila katropa Greggy yang bana yang asawa kongresista.
3: Mhm. Anya.
0: Nakaila ra po na ako nagmeeting lagi may.
3: Ingon
0: siya nga. Dok, attorney, kining atong proyekto kay infra man eh, adipin na ta kay kibaw na sila unsaon.
3: Kabaw na sa isip eh.
0: Oo,
3: kabaw. Wala naging istorya, kabaw na din.
0: Nakamatik.
3: Naka-template ta.
0: Oo, naka na. Template-tamatik na ba? Kay mga katropa ang paagi na ikaroon.
3: Di na ta maglisod.
0: Di naman maghuwat pa magkakubra katropa Greggy.
3: Ha? Usama yung paagi?
0: Isabot na niya na yun, oh. Pag-download, pag-abot sa kwarta, nanay, kasabot din to, remit na dahil. Pilang ka porsinto, hatag na.
3: Porsinto, wak na, paldo na.
0: Paldo na. Pagka, haya-haya kayo.
3: Wawa itong ma-appel, wak ko kahinumdum ni kongresista.
0: Hina ko sa iyo ko.
3: Wak ko ba? Diba? Wak ko makahinumdum ni kongresista Jonah Dahong Chan nga ni Hilak. Or ni Padayag nga ni no siya sa, or ni abstain. Yuhara ko nakitaan nga nagbalan rin social media rin. Si kongresista Karen Hope Garcia o si kongresista Rachel Cutie Delmar. Kalabot sila.
0: Okay, ubos ang ilahang kuan, ubos ang ilahang
3: mo lagi. Ubos kuno. Was na di ubos kanang murag para sa ila di makatarunganon.
0: Di makatarunganon.
3: Pundo nga gigahin sa ilahang distrito.
0: Pastilan ka tropa Greggy wag tangon na lagi gyud unta na. Pero mo ni nakalisod sa ato ang sistema
3: bang ka tropa. Na. Busta na ita. Nga og wag tangon na way mo dagang kongresista.
0: Mo sa bitaw.
3: Ano? Og wag tangon na. Murag ako, mag-Grisman dyan ko sa mong distrito.
0: Kawa na mo yung lansan.
3: Oo, mag-Grisman dyan ko sa
0: mong distrito. Bitaw no?
3: Ha? Ugo, well, yung pagkama, ako mo, mag-Grisista ko, katrumato ni Paul. Di po, kaadto rin sa Manila, pirme kay, wala mo ko yung budget.
0: Komplete.
3: Oo, kay Pablete.
0: Pagka, aligri ha.
4: Sana,
3: mag-zoom na lang ko sa mong balay. Ano ba?
0: Ay nako.
3: Ug wagta ko na, why kongresista mo mudagan?
0: Wala samot, samot kita. Mga katropa pagkabahaan ni, maundod kita sa kwan kalisod.
3: Muna ta mga kalambuan mga katropa karong gabi una o karong adlaw. Dili mismo sa tuang Sugbo.
0: So kana mga katropa nya ay kalimti ha nga ato ang kuwargyon values ato ang gipon huptad katropa Greggy kay nagkaabanti ang panahon nagkaluag sa ning ato ang kining moral fiber ba katropa Greggy
1: ibig
0: nga piki kita uban offend na to dia wag time him pero listen magugayog ato ra pong hotdos bisyo magsigit ag sugal diha sugal dito onya mura ta na og kuan kining atong gi-imprinta ng kwarta.
1: Ha? Darami mong utahan ako ito. Nga nung problema ko sa kwarta. Nga nung imprinta ko ito pretendaghana ko, no?
0: Ha?
1: Ba, wala yung problema sa kwarta. Mong utahan ng uban.
0: Brighta mo, no?
1: Problema ko sa kwarta. Nga nung imprinta ng pretendaghana kwarta para masunod pa ng problema. Oh.
0: Mapareha ta ng ubang nasod.
1: Nga,
0: nga. Muadto ka dito, mahimog ka milyonaryo dritso.
1: Oh.
0: Kipiting ubusa kay silang currency ka tropang Greggy.
1: Oh, nya.
0: Oh. Basta-basta. Good. Ibasin ni mo sa ato ang sa ato ang wealth.
1: Mao na nang utana ang uban nga. Gano magunang ang ato ang problema kwarta? O magprinta tag puti ng kwarta dai para may hasol ta.
0: Pagkaligriha. Ay, nako mga katropa. Arita sa itong ginagmayang greetings, katropang Greggy.
1: Greetings, greetings.
0: Before
1: greetings,
0: mo proceed sa...
1: Ano, oh, proceed niya itong isutanan. Gumikan kay nakapalit na magbaldi ang tanan, mga katropa. Yan na, ha? Ah, di si katropang Lorna Margarita.
0: Mami Lorns.
1: Ah, may pagtanaw, pagpaminaw, di as may barangay Sambag Dos.
0: Sambag Dos.
1: Ligdak ba yung sugbo, di apos katropang Listat P. Adinog, mga katropa. Sa labanan ng manlalaban. Kanino kaya nakasalalay ang katotohanan?
0: Tira!
1: Tagisan ng galing at talino.
0: Stilan!
1: Bawat isa, ngunit sa bandang huli,
0: mm.
1: Katotohanan ay alanganin at bawas na.
0: Mm.
1: Yan ang ating tutunghayan sa dalawang binasa sa mikropono.
0: Tora!
1: At pamamahayag. Dios Dimpolis! Exciting!
0: Pastilan!
1: Kani ka tropang listan. Pagkawaling siya. Nadawat ako
0: nila. Nagasalamat ka tropang boss listat.
1: Kaya pagkawaman, di apod si...
0: Appreciated?
1: Nadawat ako niya. Tawad-tawad ako nung. Tawad-tawad na. Kaya pagkawaman, si Anita Sumayang. Good evening.
0: Yeah, may gabi.
1: Ang attorney. Og Sir Greggy. Kaya pagkawaman, good evening. Attorney Paul and Sir Greggy. Dos Dimpolis with handsome faces.
0: Ayay, ganun.
1: And six appealing.
0: Ayay!
1: Stay safe and God bless watching sa may barangay Sambag Dos nindak bay sugbo.
0: Mm.
1: Gi kani katropang Lorna Margarita. Nakapanihapon na bang uban katropa sa tibok kalibutan?
0: Mm.
1: Kami humana sud-an tosino sweet flavor pansit canton og fresh saging.
0: Lamia na katropang Greggy.
1: Lamia na katropang Mami Lords.
0: Tagaita na Mami Lords.
1: Anya si Joey Nunez.
0: Oy.
1: Tanaw dia sa may lungsod Cordoba ang Lapu-Lapu. May ko nung mudala og unsa man ni? TILA. Ha? May mudala og TILA. Ha? Wala ipasabot yung mga toa dito atong presidente ron. Ha? Katropang Joey. Nga nagtanaw, kauban si Mami Ling Rilin Nunez, mga katropa ni mga toa.
0: Mami Ling.
1: Good evening.
0: Ngayon nga gabi.
1: Ngayon gabi eh. O niya si katropang Ronelo Inato. Diyas may barangay sa Pahak. Nakabay sila Pulapo. Og ni katropang Carl Omega sa may barangay Sambag Dos Fire Brigade. May pagpaminaw o pagtanaw ni mga toa.
0: Kana.
1: O niya pagkamar sa itong YouTube channel. Kaya kana. Masin mga ni pasiunag greetings. Di agad. Ah, Lilibet Labra 9535. Mami
0: Lilibet!
1: Mga katropa, kau...
0: Whoa!
1: Kau na lang usalagi.
0: Whoa!
1: Ano ko sa mga bibit? Kadaghan sa among balde, baril, pamangani, matod ni katropang Elina Natulya.
0: Ay!
1: Balit yun ay mo. Nakasawad mo ganiya. Nikuwan man. Jenny Bermoy, good evening, Attorney Paul and Ma'am Sir Jen. Greggy, happy Wednesday, everyone. Ang pingtang tanan.
0: Kana.
1: Dito ni nagtanaw sa may Hong Kong, mga katropa, may pagpaminaw.
0: Salamat. Kanya
1: si Elina Natulya, watching sa may YouTube, sa may Sunrise Village, Barangay Pardo, in Dakmen.
0: Kana.
1: Pagpaminaw. Og may gabi, kaninyong tanan.
0: Good evening po, the Reverend Manuel Maning Ambos. Minaw na to dia sa may Labangon. Bunga ng amigo nga, pastilad. Muni, angay yung tularan, katropa Greggy, si Matang Stawa.
1: Muni, dapat tularan.
0: Dapat
1: tularan.
0: Tularan. Reverend Oliver Nacion, sir. May gabi.
1: May pagtanaw.
0: O yeah.
1: Pagpaminaw, nene mga tura.
0: Importante ba, katropa, haga, kining ito, kuhan kaya punta. Kining positibo nga perspektibo lang yapon. Sa ano lang, katropa Greggy, maluyat, ha? Nga among gisigutan ni katropa Greggy, karong mga panahonan, nanatay mga... monthly katropa Greggy ng mga celebrations karong October katropa Greggy na atay gitawag og breast cancer
1: breast cancer awareness
0: marang
1: pink nang kuan kolor sa ato ang Cebu Provincial Capital. Wanang pasabot nga ni Balina si Gopam. Mabaga iyang political color ng mga pink niya.
0: Earlier mga katropa, kikining ato ah. Kuan man eh, servisyo ba dito katropa Greg eh. Kung naman nga matikdan di hang abnormality sa inyohang kuan, tutoy.
1: Early detection is better than cure.
0: That's correct, katropa Greg.
1: Di good. Murag early detection is kuan good.
0: Curable good.
1: Wagi lang pagi. More good.
0: Nagihapoy makasugakod, bisan og late na gamay, pero taas-taas yung proseso.
1: Gamay rapong kuan. Gamay og prosinto.
0: Kuan na kayo kanang kanabitawong...
1: Tangason, og sa kuan pa.
0: O, tangason. Kanan. Nya, importante ha nga, kita nga mga kuan pod, kita mga bana kay narabatay kultura katropa Greg eh. Nga kung dili ta mag-ago sa kasakit, di ta mo patanaw.
1: Dili pod. May kan lagi kay, ang uban lagi, may ngumugod nga. Karang usay dili magdi ganahan sila makabaw katong patron ni Paul kay kanang laging maguol ba nga ay naday ko inani nga sakit
0: ganon mo pa check up kanya mabaw ana noon ana
1: oh ina oh. Mabaw mo nang imo lang gyud ay itago lang ba
0: pastil lang
1: ka sagara gyud labi na mo na nga masamot ka stress ina ba nga mabaw ana noon nga natay inani nga sakit masamot ka problema ang uban mo na nga uban di gyud magpakahilom lang awa pre uban di gyud magpa executive check up kay mahibaw an mag usay
0: gibaw mo ni lisod niya ang uban ka tropang Greggy na imuingon nga oy, ikaw nagpa check up ka ha? Kanang nagpa check up ba? Nyamingon nga mo na imong bawal ha? Mag-ilis kog doktor.
1: Napon,
0: napon. Ang doktor may ilisan inon.
1: Sayo kaka man ni Shay. Adto ko slain kay ingon to lagi si doktor ko nga okay ram lagi ko.
0: Moy nakalisod pero baka tropa tinod anay ganang ato ang advokasya diri sa headshot. Nagkuan kita nagsugyot kita dire nga di gyud nato nga ihikaw ikawan atong kagalingon sa unsay angay
1: kay
0: labi na kining daghan kining cancer darud ka tropa Greggy
1: lagi daghan
0: gumi
1: ka na sa tuwa pong kuan panahon
0: ya atong gikaon
1: mga pagkaon ina na ba panahon pagkaon mo gina labi importante mga produkto di mga presa una gud nga nasigrat ang kaon sa tuwang garden
0: Diskutin kanina, sakto kay katropa Greggy, katumingingon nga early detection. Pero napay mas maayo. Preventive, promotive. Kining promotive yun. Kining prevention.
1: Kana.
0: Kaya kining atong gibuat, promotion man ni katropa Greggy. Kining
1: prevention is better than cure.
0: Food supplement.
1: Diha mo sod ang Santon plus herbal capsule.
0: Katropa.
1: Anya pagawa si Jojo Reyes sakto medyo na late ko matod pa riyan.
0: Di ba? Kala si katropa ka, Jojo Reyes. Mo man ni akong gibaniog. Kadto maning naasi na matikdan nga depensya siyang lawas.
1: Iya din gikuan.
0: Gato din niya sa ospital. Nya kini laging kay taas mo po lagig network daghan kay connection katropa Greg mga gamhanan ba. So do din dito gato gyud sa kongresista. Inan gyud nga oy Sir Jojo Reyes natay atong mahimo diri atong funding para nga kaya bayranan sa imong ospital mula ni imong pilapan grabe yan na insulto siya katropa Greggy
1: ano man
0: kaya siya nga ha kung sa'y pagtuo ni mo na ako
1: di ko ka-afford
0: naglison mo na yung gasto na yung kwarta
1: kana inana magpa-check up na yun di na press uban nga dili lang ko pa-check up kaya murag kapuya di makabayad ko na dito ang pa-check up pa niya paring lang patanig bayad doktor wala ko yung kabayad niya mapunaan pa kay nai inani nga tumaron kay na ako inani nga sakit
0: kana
1: samot na pero kana is Jojo Reyes di yun
0: dili yung ipasabot kay na insulto man po lagi yung kongresista yung dili adto na lang na sa mas labing nagkinahanglan
1: bitaw
0: kana may kanang imong Sir Jojo
1: mayo na nga kausa og may na nga tularan yung mayo
0: kana nya mga katropa inani katropang Greggy usahay ang kinabuhi simple ra
1: nya
0: atong i-complicate kini magkapikapit ha nya atong imnon
1: Santon Gold Coffee Mix
0: we are actually
1: cleansing
0: nya naghimo tag prevention
1: kana
0: mataptan tag mga balatian
1: cleansing at the same time ma side effect nga ma puti ta mahamis ta mo na labay importante
0: kana Now, katropag Sir Juben,
1: naman si Ruel Kabilin Turno.
0: Kana?
1: Shout out ko no, kuya. Madon pa niya.
0: Uy! Katropag Sir Ruel.
1: Ruel, Kabilin Turno.
0: Atong ano, amigo ni dito, dako kayo.
1: Asan na isa?
0: Diya sa Toyota.
3: Manda sa Magdako or sa
0: dili kining diri sa may plaza.
3: MJ Quinco.
0: Daghang salamat kaya ha, daghang salamat.
3: Maing gabi.
0: Ani pa gimig mayo kuya nga himamat ka namo nya dayon hawag na to atong makaigsoonan na kung namoy pagkinhanglan palitan og karong katropa Greggy ang sakyanan is a necessity naman.
3: Gumikan kayo og kuan mag-uwan mo gyud. Mukalitog uwan nya pagaman kinahanglan jud kay mga lakaw. Ator mo dito ni Juan. Sir Ruel Kabilin Turno.
0: Kuya, daghang salamat niya. Angay ba na akong insulti, pero Juan man katropa Greggy, nagkuha nga mo ang Juan financing. Yun siya nga ay kabalaka, Atty. Paul, ganang ako rin mo tapal.
3: Kaya may balita.
0: Api kita sa pang down. Yun siya nga, sige, balaka na ito.
3: CEO, kung ano na, CEO Ruel Kabilin Turno.
0: Kung ano yung mga katropa? Andam good nga mo alagad.
3: Andam mo tagana kaninyo mga katropa. Si Alvin Paing, good evening, Atty. Paul and Sir Greggy, naminaw sa may barangay poblasyon, Dalaw City. Good evening, sa itong makiksunan ni Asdakbes Danaw. Anya paggawin, karoon to, itong paminaon, o atong
0: tagana. Na,
3: gumikan kay Iwana, di agi barugan na lang yun sa atong kuha, no?
0: Nanay, demo mga katropa.
3: Gibarugan sa ato ang mga opisyalis ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unsaon, paghahapon, nangutana mga, unsa may gamito nila? Chlorine? Nangutana mga
0: gamito. Nakadungog lagi sila sa chat ng gabi.
3: Naminaw sa chat nga, unsa may gamito? Chlorine? Naadyo tinod, makapilter ana nga medisina, naagyod. Gumikan kay Dia.
0: Dara.
3: Ilang gipakita o gidemo mga katropa. Paghuman, ginom pa yung tubig.
0: Ginom?
3: Cheers, matod pa ni Auntie Claire. Auntie Claire Castro. Ato mo rin taga pagtagaroon, nalipay na ba sa Auntie Claire? Nagipanganan na siya, Auntie Claire po din yung mga
0: endorsement ba doon to?
3: Bebe.
0: Gikan is gutter, katong uwan.
3: Gikas uwan.
0: Ito yung giingon nga na itay si Irings, ba? Bawa ilabot.
3: Mau lagi, abot lagi. May ba ito na sound? May ito ganyan katong na sound? Katong gikan ito na itay si Irings?
0: Asa man gikan?
3: Ambot din gikan. Ipakita ba?
0: Basingan.
3: Dagan ingon nga matay ang Milo ko. Ilan pa makunong i-filter?
0: Mabe!
3: Ang Milo ko nga i-filter pa Manila?
0: Atay pakita.
3: Atay pakita ang demo.
0: Na-highlight ba gini noon ang balde ka tropa?
3: Na-highlight.
4: Ito yun. So, itong balde na to is just like
3: any... Sigwan eh, Secretary Rix Gatchalian.
4: This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao kailan special na balde.
3: Dili kailan special.
4: Ngayon na talaga pag dumadating sa ganito, but this is for disaster. But since
3: hindi nyo
4: tayo na disaster,
3: pwede na balde kung sa
4: balde sa inyong tahanan, hindi nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asa Cleo, can you start the demo?
3: Di mo. Usap na yung tambal ilang higit. Huwag mo gikwagsulti usap tabala.
4: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter... Taas, Leo, dito ka.
3: So kinahanan na yung barina po di ay? Buslutan mo lang yun ang kuha ng ibalde, oh.
4: Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan.
3: Buslutan yun eh. Okay. So gibangaga ng kining balde.
4: Alright. Tapos.
3: Unya.
4: Kakabit na natin. So, tulad na sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter.
3: Muna yung filter.
4: At ayon doon sa guide na binigyan namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama.
0: Nakatawa mo naging entupad. Muram naging bugal-bugal.
3: Abot lagi? So, muna yung...
0: Nagbugal-bugal na siya or muna lagi na yung tsura. Nakatawa mo siya.
3: So, muna yung medisina. Gisulod.
0: Masa mo na?
3: Gisulod na dito. Wapa. Gibangagan ang balde skillet.
0: Ang balde, nagiday postong... Ug sa Tagalog pa makabuluhan. Makabuluhan katropa
3: Greggy. Mo gibangagan kay isulod na bangag.
0: Asa lapit ang bangag.
3: Naskilid, naskilid. Gibarina. Be ana mo ne.
4: Para gaskets para hindi siya mag-leak. So focus lang natin.
3: So mo na mura gisulod ato na ibangag, gibangag.
4: Di ana. Ni screw na lang siya.
3: Screw.
4: Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya wala ka nang hanapin na iba.
3: So gibutang mo tong ginalabangan balde. Okay.
0: Fiyos din ilang paagi, no? Ilang trabaho ka, tropang. Mura man sila ahinti na
3: hinuha. Ahinti this one. Mura ahinti sa hardware.
0: Hardware?
3: Muna na eh. Okay.
0: Giyon sa mga ito pagbanga, giduslak
3: to. Gibarina.
0: Gibarina.
3: So, kinahalan yung barina di ay?
0: Okay.
3: Barina.
0: So, giyon mo na siyang murag, kuan, kining...
3: Butangag, murag,
0: gripo na.
3: Butangag gripo ba?
0: Okay.
3: Murag butangag pusit, inana.
0: Ano ka tawa na sad? Oh, ano mo tawa na? Ano?
3: Mo ni Andy mo si sabi mo kay tropa ang Baldi gi pangagan.
0: Importante sad makatawa kay
3: sa. Gi asam ni ay attach ni diha di ay mo din ginahanglan nga pangagan.
4: Sa tayo.
0: Sa na?
3: Ah, mo ni akatong filter. I-attach din na diha. Ah, okay, i-attach din na di ay. Sa gibutag host mo kay tropa. Gibutang aghos, gisulod sa katong bangag nga gibutang ag murag gripo.
0: Oo.
3: Nya di ang kining filter nga kahima usab ni si Brandon eh. Di mo maklaro. Okay. Onya gi usab ni patuluan ni medisina.
4: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan na so drinil, may kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya.
3: Okay.
4: Ano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Ano hugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever.
3: Okay, inyabe. Kuno, utang po ito eh.
4: Marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to
3: tubig. Mainom mo na din. Kanay usah hugaw mo kroon eh.
4: In water,
3: Milo.
4: Lalagay natin.
0: Asam na kuha nila.
3: Ambo, taas po rin. Kanay, hugaw rin. Usah ko na. Milo siguro eh.
4: Pero para
3: Milo. Added, gikan rin.
4: Added flavor or added excitement to it. Meron kaming dalang lupa or
3: lupa.
4: Galing lang lupa sa office namin.
0: Aso na gi-juta.
3: Gikas juta mo rin itong murag-lagom. Be, juta mo rin or basing kukwa na ha?
4: Yan, dagdag flavor.
3: Nagibutangan yung kwan. Kanyang juta. Ito ba ito report?
0: Nagkuhan yun sila, nag-effort yun sila.
3: Nag-effort
0: yun sila.
3: Buta ng yuta. Ayun, magandang yuta. Kaya katong na yuta ka din natin kayo pagkakultimate. Hindi katong na puro tayos ka po.
0: Ay, apod. Ikaw mo bang sekretary na?
3: Sigbutang nga. Butang tubig ka na.
4: Alright, teka Leo. Pupunta na tayo sa harapan.
3: Suwa na yung medisina. Ay, muraranig. Kahimanan. Ay, ay. Uy, medisina. Ang medisina, nasiguro anong muragwan?
0: Nasa filter.
3: Nasa filter. Be, sige ko no. So muna yung mga katropa na itubig nga, gibutang tubig ang balde nga na puro yuta. O niya, di sila i-filter ang ibutang sa balde. Be, ato ko nung ipaagas ra di ay di, ha?
0: Gravity ra.
3: Ipaagas ra. Niya, makakuha na, masala ko nung hay. Be. Puti tinuod. Puti tinuod, puti.
5: So, klaro-klaro naman
3: yung kanina
5: nilagyan
3: namin. Okay, so, puti tinuod. Ang problema ng uwan, usawa mo ng uwan na, mausap ang kulor.
0: Ha?
3: Ang uwan, masulod mo kita nandiyan yung...
4: All right, so
0: putig ya
4: putig. So the water kailan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
3: Okay. 5 years for 5 years ni nga kwan, hugasugasan na kuno ning mong kahimanan. Okay. So gipaagas lang mga katropa ang kining sa mga namin sa radyo ang balde nga gibutangan og tubig, gibutang og yuta, gipaagis filter nga murag gripo.
4: Unin natin to.
3: Na puti gyud.
4: Balikaus. So it came from the same pot. Galing sa same
3: balde. Hugaw gyud tinod, gumika kay na puro mo to yuta.
4: Ito yung mas malinis.
3: Katong
4: first time ginamit nga, kaya mas mabagal siya.
0: Gikaus niya gikas balde.
3: Gikaus balde. Wait, ina na nakahugaw.
4: Hey.
3: Kani usa, moy nagawas gikan sa katong filter nga murag gripo.
4: Leo.
3: Ari-ari, sa anti-clear.
0: Pahimlong
3: apil. Pahimlong apil para maklaro yun nga sila mo inom.
6: The president of MPC.
3: Inom yun, inom. Aron makita yung katag nga...
6: Malinis po yung tubig.
3: Malinis. Right.
4: Cheers.
6: Yung president, ayaw talaga.
4: Ayaw eh.
3: Diri ko, sila rin mo inom. Ilang inom. Okay ra. Mabuhay mo kabaw na magtay-tay po sila karong gabi eh.
4: Ang plano ng DSWD start.

0: pamanit na magbalde. Hmm? Saan pa yung iwa? Pagtagbalde.
1: Oh. Still na, no? Na, ilagi dengi.
0: Oh. Ang ako pa
1: highlight ug maayo ning ni sugar ga balde. So
0: nagtuo ko nga na naila imong pamaagi like mag cloud seeding unsa kani ila namang gihingusgan kay maayo. Okay, kinahanglan ka palit kag barina dito sa kuan. Palit kag barinas hardware wa na makabangag na ka skilid. Mabutang na nimo tuhos. So ilagi probar karon katupator ni Paul. Ang pwede gyud nga kanang balde nga yung isaw diha sa uwan. Mapilter na son si Mana, manghatag ang SWD. Nining mo ang filter. Masa may brand na, naiwa po lagi pakita
1: ko sa'yo. Wala. May pakita ang brand. Nala sila stocks ka tropa Greg. Nice stock. Kay abot-apod na lang.
0: Nangutanan po mga tao sa'yo, brand. Kaya basing dana po nakapaldo. Wala
1: niyo
0: po ko, no?
1: Di, man kina. Di, unang mapugan. Wala naman kina. Kibhang.
0: Kibhang. Nangutanan mga tao, kasi nakapaldo na po na yung brand sa filter. Ha? Ang pangutan na po, nga nung naiinani mga ikono sa una pa katupato ni Paul, nga nung lang po nag-encourage ni sa una para at least makatipid og tubig. Alam mo ito itong mga kaiksunan ba nga, maglisod og bayan og kaning tubig. Nga inani lang ang paagi niyong ta. Diba itong mga, kaning mga kwan ba, vulnerable sector. O baka ito mga indigent.
1: Pero inani ka tropang Greggy. Inani siya, kanang kung madawat na ninyo, kay mo abot man na sumasa gisaad niya mamanay silbi ato ang action plan ining nagsingabot karon nga il ninyo ato sigurong ipatest ang kuan bisag sample lang manawagan tas kada barangay
0: water quality
1: ba
0: so ipatest nimo sa unsa toy tawag natoy
1: term water testing
0: kuno galing wa ba ikulay
1: kuan wa ba ni kyang kagaw kay
0: wa siguro kay ino man gisa.
1: Ha?
0: Nainom sila, pero mo lagi ang yuta.
1: Dili. Ay, umunta kay ba, unsay component po na lang, giyabo na rin ha, o unsa po.
0: Wow, lagi. O kanang yuta, katutong may kay mga cultivate po. Dili ka tong gika nitos. O ako, magbuha ka kong yuta nitos. May dapit kanal o drainage. Akong ibutang nga, mapilter kang tubig.
1: Lain-lain ba ya katropa Greggy? Oh, ibutang talang, naigitawag og soft water. Naigitawag hard water.
0: Kana.
1: So, kining nga tubig mga katropa, gikan sa kuan kining deep well.
0: Sewer ang brand sewer sour. Onya.
1: Ang kining yuta nato ilawom na nay tubig. Grabe kay nakagahi ka tropa Greggy hard water na na kana bitong imong gamiton butang nimo balde magputi-puti na. Kinahanglan na siya iagi pa nimo sa finer.
0: Okay.
1: Ha? Kanang gitawag nila og ang paagi ana kanang reverse osmosis nga mo humok siya. I don't think nga ma-saffin ang tubig kung filter na siya. Kaya di man ang, lahi man ang saffiner ka, tropa Greggy.
0: Okay, kaya kanabitong, kanang ibutang na MCWD. Nag-cove-cove na silaw. Nga nung di mo sila magamit lang ane, para
1: lagi,
0: dali.
1: Lagi, mga katropa, di na siya mo apply sa tanang klase nga sitwasyon.
0: Kaya sa uban nga mga lugar, nga nung naamay kasus tipos. Kay na contaminated to ilahan itong mga tubo dito sa ilaw. Nya, kani, giyabo ng Milo nilagod o kanang kukwa. Giyabo, giga mas yuta. O, wala na pahambog niya. Nayos ka, putos kayo ta. O, atong ibutang rin. Para pakita itong wagi kuan. Bisag kukwa gunung tanak.
1: Kung kuan, nakatropang Greggy, kung mainom na nga tubig, ibutangan ni mo yuta.
0: Butang yuta.
1: So, sa water na siya daan, ang gifilter ang yuta ra. Pero kung ang tubig itself, maoy, angay gud ni mong i-address.
0: Mauna.
1: Angay gud ni mong itwik, gikan sa
0: pagka. Tubig mo na nga mainom, dili mo na yung nga
1: palitan. Butangi ko na nagtubig sa dagat.
0: Di ba, kanang sa uwan, may itong nanaw, tas uwan. Karon, uwan man karon, may itong nanaw sila, niya ugmas sila magdimo. Kanay mo na
1: mo. Iagi siguro na og sakto gyud di lang inanang demo ka tropa Greggy kay mosig mapiligro ta na.
0: Oh, gani. May to na sila yung mga kuan, mga expert na
1: scientific dili kay. Unsa man nga klase sa tubig ang pwedeng mapuslan
0: kanang
1: filter, mapilter.
0: Ang uwan ba?
1: Ang uwan kining nga tubig ilawom sa yuta, pwede ba? Kining tubig ka tropa Greggy nga sagol dagat,
0: ha? O baka katong sa mga falls, kaas probinsya din sa mga nakana falls dito. Pwede ba rin, hinong kanang falls, kuha na, kanang more or less limpyo ng running water. Pero katong kauban ba?
1: Kanang atong mainom, kanang mupalit mo og kagbansin ko? Kanang drinking
0: mineral
1: water na to. Pila mo na ka stages ang filter ano?
0: Oo, gani.
1: Di ba?
0: Kani, murag, sayon ramalig kayo pag-filter.
1: Oo, yagi rag-usa, murag rag.
0: Buti mo gitinom
1: na kayo? Buta nga, lagtumoy-tumoy, niya mo na.
0: Diyawa na. Buti na kayo.
1: Inom ka ni Mimilorns, kay delikado kayo eh.

0: ino mas natikler lang si.
1: Mas maayo man lang kay control mo nila kay sila may nagyaboan ng tubig nga na diha. Sa ako nang gikaingon ka tropang Greggy, butang talaga di na Milo kung mainom na dad nga tubig, butangan lang nimo yuta, ang yuta mo gi-filter. Ang tubig itself walay problema.
0: Di makalusot dito nya. Pila ra ka kuan mo? Pila ra pud ka segundos na diha nga nag-standby? Nya katong hawa tot kutok kutamidite na kay nga
1: pila na.
0: Nga nagtambay na diha.
1: Ay ikulay.
0: Ikulay.
1: Sa ang mana,
0: ma-filter ka na. Delikado mo sa kanang sakit stipos na nuna.
1: Pero ino unsa og palitag mo pagamay ka? Ang pinaka mabisa ko no nga tambal sa pagamay ka tropa Greggy. Kuan man kuno? Tubinal man daw. Tubig sa kanal. Tubig sa kanal. Ha? Suway ko mong inom tubig sa kanal, di ba?
0: Ang katong kwan.
1: Magamay mo kayo magkalibanga mo.
0: Ang katong kwan, ano yung agigas atok? Pagkuman, so, pwede nagkaroon tayo sa Eric's babaw. Be, sa omna, may filter na nila. Pero at least, makaingon tama tayo ng ilad yung ipakita nga okay yun, pamahayan.
1: Okay.
0: Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Pero kwan, di lang ta, kwan lang ta, precaution lang ta mga katropa, kay di siya comprehensive.
0: Ha?
1: Wala, gisigutan.
0: So, kaya na yung mga tao nga ayaw magtuwan eh.
1: Precaution lang. Precaution lang ta. Dili siya comprehensive kay wala na discuss unsang nga klase nga tubig.
0: Ang mahimong i-filter.
1: Ang mahimong i-filter.
0: Kani wala gisla maingon nga ang uwan pwede ma-filter ani.
1: Yes.
0: Wala gisla maingon. Gawas kung ugaling uwan gito ilang gibutang des balde.
1: Kay kung napa ko didto ka tropang Greggy ana nga preskon.
0: Mayo ka nga asam tong uwan. Nga asam tong uwan.
1: Unsa man nga kasis tubig?
0: Ya, mangutan na pagka nga, way sample nga kanang gikas uwan.
1: Kay ang mga tao baya kumuyong kag tubig, basta liquid, tubig ka na.
0: No gani. Kay ako pol, na ako ni mangutan ako nga, wa ni mo magsaud gabi is uwan. Unya mo inyong isampulan rek i-filter. Di kay katong tubig kag gikas yuta. Kanang tubig nga yuta, mo tong lagom kayo. Unya pag kining ibutang ta pag paagas na himong puti. Ana ba? O na tinaw. So muna ang ngayon tayo na itubag, pero mo lagi, ilan namang gidi mo niya.
1: May babayros ko no, ingon si Imar Riha Idaugin.
0: Mo lagi, dahan kayo. Nagkatawa po na niya.
1: Kay Joel Sakilo no, taga DOH on tagi pa-appel dito, mga sanitary engineer.
0: Posible.
1: Hilahan ng master, sakto.
0: Kana, tinood.
1: Taga DOH on tagi, kay taga DSWD.
0: Hinoon, ug magkalibang hinoon ni si Gatsalian o si Ati Claire, karong gabi, huwag makabaw.
1: Kay ba ka katropa Greggy nga, namalit me. Kanang, natay common nga provider.
0: Okay.
1: Diba sa hospital? Dili sa hospital itself. Ang kanyang mga opisina ba? Gisuway nila og paagi og water testing.
0: O niya.
1: Pas tila na'y nakita. Ano eh?
0: Asa, gigas provider?
1: Filter na ka to ng drinking water.
0: Amo?
1: Na. Di lagi kumpiyan.
0: Pasabot, nagibutanas container mo pasabot?
1: Gisuway nila testing mo.
0: Amo?
1: Gikuan, ay. Gi-blacklist in town ang gi-blacklist pero ato anang individual to siyang gipangpalit sa mga opisina na common nga provider.
0: Ginahunaan ra ninyo og testing.
1: Og ginahunaan lang testing, gitestingan lang, random lang.
0: Una
1: nakita. Unsa pagkaning ning agi gud nagpula ka layer na stages of filtering ka tubig.
0: Mabitaw na hibog ko.
1: Jewel sa kilon.
0: Mabitaw na hibog ko. Kada bitaw magpa-refill ta sa tong refilling station.
1: Oo.
0: Pero tima naghanang mga proseso na kada makinan la diha nga gipang labay-labay dahil usa para diha nga mga kwarta. Moaga sa to ilang gripo. Nya ka ni, sa tama
1: gyud. Ayo. Kita dita mo subscribe lang ani, mga tropa. Whatever it is worth.
0: Pero si mana manghatag naman ang disable diri.
1: Ay dawaton lang sa dato kun nga filtering pero di lang ta mo kumpiyansa pod kay. Wala lagi kayo na discuss na nawa na katropa Greggy ingon ang automatic paminaw diri o dapat ang kato mga ilang linya, ilang kompetensi mo gipanha diha.
0: Mao lagi. Dapat po, ang gibutang ko tadiya, ang uwan nga tubig. Kaya mo maingon na yung Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga, pagpalit mong balde, inyong sauro ng uwan para magamit niyo. Tagaan ito mong kuwan na mga medisina or mga filter para di mo makasakit. So, ipakita ito mga uwan. Nagto, uwan yung tubig. Gigamnist, yuta. Ang kanyang tubig, ang gibutang yuta. Ha?
1: So, kana mga katropa. Pero si Mamilan eh. Ni suporta siya di kay mamalik titag balde gyud kay.
0: Ni suporta po siya hinon.
1: Sakto po. Pero kada bang katropang Greggy ba?
0: Di inasin sakto man gyud. Sakto man gyud.
1: Wa may nag-ingon nga sa iyo.
0: Wa ning sa iyo.
1: Pero kisa pa may mo? We should go in town no brainer. No brainer. Unsa may imong karga hag tubig? Balde man gyud.
0: Ang sa kamot.
1: Ang kasirola.
0: Sino? Wa may problema. Pero kana ila pag di mo, murag ilang gipasabutan.
1: Wala gigi, ipasay yun ang balaw. Lagi po, yun, katropa Greggy.
0: Pero si Mayor Lenny Robredo, sa Datnaga, uyon siya. Uyon siya. Doon ako na yung sense. Kita, umta mo, ingon na si chat nga why sense mo noon. Ganit, ingon man ta nga usas mga paagi. Usas mga paagi na. nga kining nahisgutan. Paminawa ko no ang kwan. Pamahayag ni Mayor Lenny Robredo na katulupang ko siyumin. Matay, dili ba ka na yun? Ngawam lang kutawa na. Basit masakpan nga Milo at yung kutawa na, no?
1: Mumaor magkulor akong ginong. Tama ko? Mga katulupang tanawa ko? Oo. Oo, tanawa ko. Tanawa.
0: Pero sana safety na mo, Andre. If di approve ni mga katropa.
1: Uro yung kapiro sa dunga. Santun ko, katropa.
0: Ay, yung gawin. Gihim mo lang.
1: Okay, tanawa. Magkram James, oh. Tanawa. Makukulor sa akong ginom.
0: Yan magawin ka. Ay, ito ka na paminawan mga katropa. May akining gamay nga timang. Okay, uban na mo. Ingo na na nga. Wala na yan. Kauban ng SBBM na isiline. Kaya nag-uyon sila o pamahayag. Katropa ito ni Paul.
1: Pero sa mag kung wala kay drum, baldi naman yun.
0: Oh, baldi. Adi, ito pa. Ito pinan,
2: Actually, nahihiling ko man si Sense kay po dahil kita mag after katong Typhoon Christine. Gusto ta na yung gibuhon. And in fact, gigibuhon ta ni Pete. Bako man baldi, pero itong mga drum na rain catchment. Pag sinabing rain catchment, kesa napapaduman sa daga. Kesa napapaduman sa daga si Uran.
0: Oh, hinon.
2: Kesa matos ilaga. Drum, para nare-reuse giraray. Pwedeng i-reuse sa paglinig sa karong, sa natad, sa banyo. In fact, after kang Typhoon Christine, ipapilot sana yan kang angat buhay sa barangay Triangulo. Pero kung pupunan na, na-realize na mayong mga saguro ang kadakol na karong. Garo kayo ang pinaka-konsepto niya, na may tubong nakakapit sa gurong, diretso sa drum. Pero ngun yan, pagparaulayan na yan sa CDRRMO, gigibong naman giraray. Lalo na duman sa mga lugar na di makakalaog baga ang mga fire truck. Kadakol kayo kita din situ na di talaga makakalaog ang fire truck. So priority ang nagagastusan kang CDRRMO for 2027.
0: Mm-mm.
2: Pero sisiguraduhon ka na may mga water tanks kita duman sa... Pero ano, di ko lang aram si tamang numbers kung 30 plus o 60 plus na
1: sa situs. Igo ng katropag Jubin. Kaya nagbagulbol na din itong mga listeners kay... Kuan man eh, ang punto din ni BBM, samtang wapay il ninyo. Katropag Jojo Reyes, mang sahod na. Pero... Asa nakutob na imong balde ning abot na stigma.
0: Karon, pwede na to karon. Pwede na to karon mag unuan pa man.
1: Lagi,
0: Ah, ganyan ni uwan. Kanya ang problema, inig musugo ng El Nino, di na magin mo uwan. Usawa na to pag...
1: Wa lagi na address ang El Nino. Ingon si katropag Jacob Lopez. Tanawa katropag nga Greggy ha. Ang Peru. Maigo man sila El Nino.
0: Kara. Muna yung mga kwan. Muna yung mga ibutang ta kining lakang karon sa ito mga...
1: Laing
0: nasudnon nga makagamhanan sa mga nasod.
1: Surrounding countries. Dredging riverbeds.
0: Kana gi kubkub ang sapa.
1: Clearing drainage.
0: Kana
1: palit ni og pre-positioned medical kits and emergency relief.
0: Dagan.
1: This Colombia accelerated procurement and deployment of localized solar arrays.
0: Kana
1: mobile desalination plants.
0: Kana
1: asa ka ng mobile desalination plant?
0: Kita ba? Mga tayo desalination plant na dili mobile? Isang dila mobile.
1: Isang guwata no?
0: Kananami yung despan na ito. Kananplanta ka ba? Mangani ni kontrata na?
1: Wala. Katropag Greggy, ang sa padre, ang ilanggi andam na adre rural reservoir construction.
0: Kana.
1: Ang Kenya, layang sa Kenya po.
0: Nagsigil na gimog reservoir.
1: Distributing water purification tablets. Australia, fire services increase and aerial fleets contracted to prepare for bus fires. Bush fires.
0: Kaya yung dagham ng sunod sila.
1: Financial aid to agricultural producers. Importante na. Ang Vietnam.
0: Vietnam.
1: Shifted harvesting calendar to produce more before El Nino begins. Okay. Automatic gates to prevent salt water from penetrating river. Have already deployed mobile water filtration plants. So filtration plants po nila ha. And building water tanks in rural areas.
0: So sobra pa sa kuan filtration
1: tanks. So nagkuan na sila, nagmugna, nagtukod na sila dito og katropa Greg gitawag
0: tuas
1: water tanks.
0: Tuas mga lagyo nga mga lugar.
1: Nagtukod sila og water tanks in rural areas. Oh,
0: so tuas mga ibutan ta diri atus tuas kwan tuas sa tuas Bugo, tuas Bantayan na ba?
1: Tuas mga hilit-hilit na mga water tanks. Moto ang sa Vietnam, ang sa Indonesia, building deep wells.
0: Kana, deep wells.
1: Constructing reservoirs and distributing thousands of irrigation water pumps.
0: Kana, irrigation.
1: To turn swampy areas into resilient paddy fields.
0: Kana.
1: Gamit so good na po og panghatag sa mga farmers, mga kwarta to buy agricultural equipment, tractors, and fertilizers. Sa Malaysia, artificial rain making.
0: Muna, katong kwan. Cloud seeding.
1: Cloud seeding started targeted cloud seeding over drying catchment zones and dam sites in northern peninsula Malaysia. Napununtaan eh.
0: Natana.
1: Ecuador, spending over $150 million on dredging major coastal rivers.
0: Kala yung dredging?
1: Cleaning urban canal systems and constructing river walls.
0: Kana gina na.
1: In coastal provinces vulnerable to torrential rains. Nya dayon Thailand operating a dedicated aircraft to conduct cloud seeding.
0: Naapos like
1: cloud seeding missions over depleted key reservoirs.
0: Katong
1: ang reservoir mo itargeton.
0: Magamit sila kwan, magamit sila airplano yun.
1: Reservoir mo itargeton.
0: Okay, para ma-add
1: na ipundong at tubig.
0: Mahanok dito. Okay.
1: Sa Pilipinas, mga katropa, as the president, as the citizens, to buy baldi to catch rain.
0: Pero di rami na mao, ha? Kamutang isang kong declare kay...
1: Pero di...
0: Mo na isang kong declare kay... Anong ipadako kung issues baldi? Nga, naingaw po si
1: PBBM nga.
0: Nightcloud seeding. Nagpreparar namin rin mga ayuda sa mga agriculture, mga unsa pa na yung mga hinabang na mo sa mga mag-uuma, mga hayupan baron nga, karantag yung hayupan nga, mo na suko sa declare, pero mo lagi, nasuko sila niya, karoon ilamang gi, barugan na ganing ilhang pagdimo-dimo diha.
1: Pero unsa lagi po, ano, ang balita, guwa na po kay tubig yung masahod, kaya wala naman po lagi yung panahon sa El Nino na.
0: Mabito ito na ingon ko, kanang ingon nga magpalit o balde, kay magmanaon okay pa na ron kay labi na karon nga mouwan murag ato na siya tero katong petrol half in linyo half la ninya man eh pero sa mo umaabot mga semana og buwan di mo ko mag-expect nga manapay uwan di mo ko mag-expect sa amo na pag sound asa man ta manaod ani
1: ang daghang tubig unta ba katro pag regi dagat
0: dag mo la
1: desalination
0: wa lagi tay desalination plant asa uban na mobile karon nais lagi pagawas nga mobile desalination plant so pag nasod karwa mangitay desalination plant bisag kana pero naiba ay naiba gi hinon kamo di siyudad kita kan di siyudad di lisod kita pero pwede ta busag sa babaw na may mga polis sa babaw mga aus ta dito
1: ha
0: mga aus pero mo lagi luoy tong may sakyanan
1: mga aus
0: luoy tong may sakyanan at sa polis ba ali ba tandre ato sa kwan aning tagbao na may polis dia tagbao.
1: Kaya, so, mamalit kay tagbalde.
0: Balik tagbalde.
1: Kaya,
0: manakata dito. Ikaw, kaya naman kayo sakyanan. Gamit kayo mo hang kuwan niya. Ayaw mong sakyanan.
1: Kargas likod.
0: Likod. Mga aus tayo sa pulse.
1: Paita.
0: Pero luoy itong uban. Kaya sa may kakuan, mga mag-add ko ito, magsakay kong habal-habal ito para mga aus ko sa babaw.
1: So, in town. Muna nga, giingon mga katropa nga. Paminaw mo ha. Good luck.
0: Mao lagi. Kanya pagawa ini. Ini samta pa yung nagsiginig, nagsikapa ang El Niño katupad to report. Kapa. Wa mabatayin nga mag El Niño na puno ni gawag El Niño. Nako tinong pong baha.
1: No.
0: May nakapait mo nang gitawag og always one or two steps behind. Mo ni nakapait.
1: Posible mag-una unta.
0: Posible una. Kay kanay mga patay si El Niño ni. Magsitag kapa. Wa makabantay. Maabot ang buwan sa June. Nigting uwan na sad. Na sige nagbaha din niya. Wa pa solusyon niya ang baha. Samtang na sige po tagpukos sa El Niño. Mo rin nakapait.
1: Tabla rin, nag-product demo si Auntie Claire para mahalin iyang balde o filter na filter. Mauragi lagi nag-product demo. Mga ahinti lagi niya sa hardware.
0: Mga ahinti sa hardware. Ilang kwan. May na ibang vlogger ring style.
1: Ilang si Jay Maluloy on. Pastilan. Pero mga katropa, kung si katropang Jojo mo ato ang ibotos, atong itubuy nga mahimong ato ang...
0: Leader
1: nato,
0: ha?
1: Maoy gining mulingko diha sa trono sa pag-servisyo, pangalagad sa katawhan.
0: Kana.
1: Kadaghan na gyud kay ideya ni tawhan.
0: Di mo og tangan.
1: Pastilan.
0: Di mo og tangan yon.
1: Initiative magyud na katropag Greggy.
0: Oh, initiative. Kani, so kani sila usa man tumag mani.
1: Kon mani, katropag Greggy Jojo Reyes mag-una mani. Napo kalakang ahead.
0: Grabe.
1: Napo kalakang ahead.
0: Grabe na. 10 step ahead. Di na basta-basta.
1: Di na basta-basta.
0: Di basta-basta.
1: Una nga Bulahan jud gayo ang Bulahan gayo ang mga amigo niya. Kay katropag Reggie, kuan man ni? Mabitaw ni mamalit sig sapatos.
0: Oh.
1: Mamalit sig sapatos.
0: Anya.
1: 10 steps ahead man.
0: Ah.
1: Di, so pagkakita na ko, saan mo na nindot na gina? Murag, gipalit yun na nimo para ako, guys. Dagga na mo kay giginana.
0: Wala, sakto. Ha? Ah, yung magkawa, si Imaria Rira Idagon.
1: Oh.
0: Pila ka ang resolution budget o pila ka ang tinod presyo ng filter. Mahatad pa niya. Si Makram James, kanan tubig sa kanal, pwede ba po ka?
1: Maunay,
0: pangutaan na ron niya kayo. Lahim na ilahan rin. Butang na rin mag-yuta. Yung pagkaman, di apod si Kwan. Dapat mo explain og asa mo kuha og yuta og tubig nga gamiton asa gikan pod gikan ni katropang Lorna Margarita. Yes, chillers. Tuloy on, may katropa, rain is usually acidic in nature. Dapat moagi og several flirtation stages.
1: Lagi, naka stages.
0: Including lagi. Ozonation para ma-neutralize ang bakterya. Mas nindot pa ang gikan ilawom sa yuta from aquifers kay mostly high in alkaline ang quality.
1: Di ay.
0: Tricycad Power Max sa bay. Uyas Secret Aidos bay. Dapat, usam ni, nasipiat siguro ni comment. O niya, bata, sulbad ako ng El Nino. Mato ni Katrop Bang Jacob Lopez.
1: Sulbad ng El Nino.
0: Anton na kong 7-11 ay. Palit kong bottled water. Wapay hassle. Gika ni Katrop Bang Makram James. Ayan si Katrop Bang Listat Pininog. Lami ang kape. Nailang gibuhat cons. Greggy at Tourney Paul. Matagamtaman ang kalami. Never forget flood control. Worst corruption always. Propaganda ra nila para makalimuta sa ilang sala. Ikarikatrop ang lista at Peninog. O niya, pagkahuman na Jeffrey Samson. Good evening, mga boss. Sold out ang balde. Sold out, lagi?
1: Sold out!
0: Sold out? Parang nagpanikbaying ko, no?
1: Mabuhay ang balde!
0: Ana! Mabuhay si Baldiman! Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.02 na mga katropa. Ito ang time check katol ko na to. Sa amuang kape ng mga katropa, kape nga healthy. Adunay glutathione o collagen, makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa atong atay mga katropa. Money ang Santon Gold Coffee Mix. Wate lang imnon mga katropa. Buntag, udto, hapon, anytime of day, why problema ang tumaron? Tumaron? Imnon o kutawon eh. Ang kining maong Santon Gold Coffee. Kanang ginom nito sa baton ni Paul?
1: Wata ni inom.
0: Mone, gingon nga nang apinak ha. Musamot magkagwapong kagwapa, katropa.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlin, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Okay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulukadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells, araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
12: Dili man barbero ang mga ipagita. Parlor man eh.
11: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
12: Ayaw!
13: Exciting!
3: XFM.
13: XFM.
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa kagabion, mga katropa. Atong time check, katropa Greg, igatod ka na to sa Premium D3 Herbal Capsule.
15: Kana.
14: Soft gel capsule.
15: Mulikon inyong bukog, ngipon, tanan. Inyong kalawasan, mga katropa. At the same time, mulikon po inyong immune system.
14: Kana.
15: Inom kanunay og Premium D3 Capsule, mga katropa.
14: Kini mo na nag-address, mga katropa, sa problema nato sa atong deficiency sa atong metabolism.
15: Kana.
14: Paspasta nga mo ako na ni muhilis ani sa ato ang digestion, katropa Greggy. Unya ang ato apod katropa Greggy kay makatabang ning maabsorb ug maayo ang calcium ug mga nutrients sa tulawas. Mahimo tang receptive, mga katropa, sa mga nutrients. Kaya kung mag-edad, mangunta, magka-kuanta, magka-hinay ang ato ang absorption. Lata kitawag mong katropa Greggy kadaga degeneration. So kini mo ay mag-prevent, mga katropa, kini nga itong Premium D3.
15: Premium D3. Ginama ni sa malunggay o virgin coconut oil, mga katropa.
14: Kana.
15: Ang kining Premium D3 capsule.
14: Back to the ball game.
15: Anya pagkaman, naminaw na yung mga tungura si Katropang Carl Omega. This may barangay Sambag Dos, ning Dakbayan Sugbo. Mataganahan siya makita ko na yung produkto kay iyang itry. Kay basin ang kalaman si Diyos na kung ano yung magawas ko noon eh. Ha?
14: Yeah?
15: Ah, basin kwan. Ah, kalaman si Diyos niya hurot ang tubig anas kanal. Kung nagali mga ganing mo na gamit na to, magamit ka na. Ah, ikaling katropang Carl Omega.
14: Kalaman si Diyos.
15: Ah, matod pa niya, ganahan ko makita na ilang product kay ako itry. Basin ang akong kalamin si... Aw, basin ang akong kalaman si Diyos, mo'y mugawas. Ah.
14: Lami arabag yun. Lami ang kalaman si Diyos ni katropang Carl. Ah. Ipatilaw ta dire. Pero mo po lagi nitawahan na kay Igor tapatilaw won nga aron magbitin ta.
15: Ah, kana.
14: Okay ta katilaw nga ingon tang matagbaw ta.
15: Oo na diha. Kanya
14: po gaman siya mabitong tilaw Tony Paul.
15: Ah, wala tilaw kay panagsara, di po permiho,
14: di po permiho. Pero kanang panagsara ka usara pero tagbawon sa dunta ta.
15: Ah, kana.
14: Di kay usara ka labok mo sa
15: puto bras ko na tilaw kan. Anya wa nay balde. Grabe ang panagbaying kabo na available kuno. Mahaton ni katropang J manaluyon.
14: Katropang Engineer J, magabot-abot ta og mga brad. Kanya dayon na murag ugma maka-exercise juga kay magpaso-paso juga kari sa ubos pasadong sa itlor. Ano lang po, apil lang po na sa imong rehab. Ito maglangay katropang Greggy, naka-standby na si katropang Benji Talisik alang sa iyang live ga report. Na scammer nga nagdala sa pangalan ni Kong Lollipop.
15: Uy! Manam ni.
14: Higa ni nga scammer, oy. Dakpan sa hot pursuit sa NBI Mandawi.
15: Nang warta ni.
14: Ah, unsa kay kwad ani kining
15: modus
14: ani niya? Atong i-check aga detalye ka tropa ga vegetalistic. Live report.
5: Yes, daga salam magrabat pag magregi pasla karon sa Shelda kining usa ka breaker.
14: Go ahead ka tropa ga Greggy, loud and clear. Ka tropa ga Benji.
5: Okay. Yes, salamat ka tropa ni po ka tropa ga Greggy.
15: Tropa Benji.
5: Pasla karon sa Shelda. Kining Osaka bayo tumang kining nagdagpan sa ato ng mga sakop sa NBI Mandawi sa ato sila gihimo nga hot pursuit operation humang kining nga dunay mereklamo kanila nga duha ka mga complainant nga gingong nga kining nangilad kanila ang kining mga suspect kato patuloy po kato panggay karon nga agila nga si Christian Diasis sa Derby Anyos o mulupi kini sa barangay Tipulo sa Dagbian sa Mandawi sa ato ko nga masyong kato panggay kining mga suspect ang matupa nga magpailag kini nga staff kruhay ni akini ang congressman Lollipop Juano di mismo sa akini ang Mandawi district o kag suspect nga matupang nga gamugo ba mo picture ba ay pagi niya tapos tabangan niya ganing mga tao iyang giangko sa tabi kinabi eksklusibo ka nung kami karama ni Paul nga ang ganing mga matupang niya iyang giangko niya tinuod ang pagtaba niya apan huwa lang yung humana gani nangayos mangayos o gaganing tag-dusmil basos sa kanyang mga iyang kanyang mga tabangan in terms of medical kanang nga pag-assistance gani matupang dili kinikwat ang ihatag kundi kanang guaranteed letter ang ihatag nga ito kanya angat sa kanyang mawag iyang tabangan matupang nga nahitabon ni Netunjo na panuwas magnohom nga amadag pa rin siya gani matupang niya nga sa natabangan niya kanina duha ay nalunuman nga mga akining ang gitabangan nga wa niya matiwas o mayang gituhan nga may nareklamo nga to kaniya sa tunay ko nga impormasyon ka tabanggi ng mga telepon nga ang kini mong suspect matupang nga gawas kang akining congressman Lollipop Juano iyaw sa gigamit ang buhatan sa ni congressman Edo Rama yung mismo sa akining sa district sa atong nga dakpan ato mo nang suspect sa tabi kilabi isisibo sayang pag-angkon ang usap sa kanyang reklamong kanya sa humagini, managpas sa NBI 7, NBI Mandawi.
9: Sir, so far sir, kanara yung duha ang ako ang kuwan sa pagkakanang ako na inunuman ba kay na mabukay mga nahuman dyan. Pero wala, dyan kay kuwan ang katong i-complain, mao na siya ang kanara.
16: Pero sa imong bala-bala, pila na mabukay mong na-entertain yun na nahuman mo?
9: Ang nahuman din ako sir, mga upat na nalimot na lang. Ang taon naman ko sir.
16: Ang kaling upat o saling upat ka lang?
9: Ang human na sila sir. Ang kanarang duha mo ay kuwan. Maura rin wala din ako nahuman.
16: O saling nga tabag ang ilang ipangayo ni mo?
9: Medical assistant sir sa hospital.
16: O saling mga medical?
9: Guarantee letter sir.
16: Pinapun na manawad nila?
9: O magdepende man na sila sir kung pila dyan i-honor sa hospital. Kung mga human na asa. Pisina kung pila ihatag, anak lang at tabang po. Pero dili na siya porta sir ha, guaranteed letter na.
16: So guaranteed letter, money ang letter from sa opisina yung mag-iaduan, imon dalihon or...
9: Pero dadun ako ang tagtungod sir, anak. Dadun ako tagtungod. Sila may tagaan sa guaranteed letter of interview hon, magpasa ta ng requirements to.
16: Sa katunan na ba, pinapoy ko ang lahat ng itong gagawin letter
9: sir, niya. Sir, wala na po nakahinumdum, sir, kay sa taon naman po ko. Tanga ko lang ito, sir, Bryce. Wala na po ko expect nga maingunan ni kay June pa manggugto niya. Nadya dahil ko yung ni-complain na po.
16: So, since June until now nga buwan, wala pa kailain niya, natabangan niya?
9: Wala, sir, kay ni
5: Pangang. Ang tipik sa Pangangkon, yan na, di asis niya.
14: Sa Tropang Benji.
5: XFM, gago.
14: Mag-inquire lang ta dire. Ang iyang tumong mo ang pagtabang, manghatag siya og GL.
5: Problema mo.
14: Garanti letter. Usa may modus ganon gi kiha man siya, gipapriso man siya.
5: Ang problema mo kag adto ang pagtabang lagi kay gigamit niya ang pangalan ni sa buhatan ni Congressman Loli Papuano o kag Congressman Edorama, aban wa kini mahibaw mismo ang kining tundan nga akin niya ang gigamit o sila. At the same time, mangayo mato pag-resign ka ng kwarta in kaning i-return sa paglihok sa mga papeles.
15: Diha. So, ahog yun siya nga nang
14: ngilad. Extortion.
5: So, ma, pagpangilad niya po ang katapatan ni Paul, imbes nga katapatan niya.
14: Staffa, gihapon eh.
5: Nagkinahanan pa, dugang ang pag-iit siya. Pangayuan, mato nga moraga, wa mahimuot si Congressman Manuel Papuano, mato nga ang ganahuman nga maabos sa opisina, ang system nga doon ay niabot kay Kublilan, mato nga gilihok sa NBI Mandawi o gagayin ng garong mga pasado alas 6 lang, o pasado alas 6, dinagpang kini sa hot force operation sa NBI Agani Mandawi. Ang ganyan itong pagbalita, wapan ni siya mabuhat ikaw ka ng complete spot, but ato lang gi-interview ang mga suspect kay exclusive tanga na
14: ka-interview. That's correct. Mag-una naman dyan ka.
15: Una na pirmi.
5: Yes, muna. So, ang kaso ang ato mga karon, sa ganyan mo ang bayot nga si Christian Diasis, kasong anti-retake o ganyan fixing, ingon man, ang ganyan stapa. Nga ipasaka sa NBI, sa Musul ng mga adlaw, kung mga ganyan mga karon, pasang na balong ni mismo sa ganyan nga selda sa NBI Mandawi, katropang Triple, katropang Gregi.
14: Lega, salamat katropang Benji Bentals Talisik.
5: Mauna ito, eksklusibo nga balita ng hipo sa NBI Mandawi, kaobang ni katropang Genre, Rilobrado, katropa. Kapag yapon ang Santone Plus Herbal Capsule, kung medyo taas ang imong uric acid, mas mayon makinom ka sa Santone Plus Herbal Capsule kaya para pagpagkuno sa uric acid o mawa ang imong mga arthritis, mga karabako. Di ba ni mawa? At least nga, maminusan o di na mungulgol imong mga kulutahan o Santone Plus Herbal Capsule. Hini mo sa Yes to Health Incorporated, mapalit kini sa mga parmasya at butika sa inyong napita. Alas sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
14: Dala salamat katropang Bentals M Report.
15: Samtang de drug den maintainer og duha ka bisita si Cop atol sa anti-illegal drug operation sa Mindanao. Atong siren pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
3: XFM Police Report. Police Report.
14: Katropa ga Atty. Paul, mga katropa na pusasa no sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Business of Bidia 7 ang tulog ang mga laki kinsang ingon na labigit sa pagmintinan o drug denning on man pagpayot o ginadling drogas sa mga operasyon gilusad kang ginaghapon sa may barangay sa Baguno, syudad sa Sugbo. Ang mga lakban mo silang alias Angelo, alias Ram o alias Calisto, pulos singkod ang proigo nagpuyo sa nasuyong barangay nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pinakete sa ang Shabu nga mo di mo minus 10 gramos ang gibugaton mga white crystalline powder residue nga nausab sa kining white part plastic sachet o ingon man mga drug paraphernalia ug nabawi sa bag 200 pesos nga pay basta money. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gihikay na batok sa mga dinakpan. Mga katropa, para pirmi mong kondisyon dapat ang inyo sa mga ginom niya kapsula ginamas kasaligan ng Yes Wealth Incorporated at premium D3 soft gel capsule. Mga kailan doon ay malunggay oil, doon ay kinipuga ato sa mga kailan ng medium chain triglyceride o gauban pa nga makapa-energize ninyo mga katropa. Ang palitan eh sa mga nagtunong butika sa Sundabit kung ano magani alahan there is my Yes Wealth Pharmacy Clinic nasa ground floor C plus sa building diha ko Salim Street barangay sa Batera Cebu City. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa pa Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
14: Dala salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, 31 anyos nga lalaki na dakpan dito so good. 38 revolver nga may upat ka buhi nga bala na sakmin. Katropag June 14, unsay dugang detalye.
3: XFM Police Report. Police Report.
17: Yes, nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Sugod, Cebu. Ang usa ka 31 anyos nga lalaki humani magkaplagan nga iyaga pagpalagiya didiga 38 kalibre ka revolver nga kargado ni sa upat ka mga buhi ka bala atol sa search warrant operation kagabi October 13, 2026 dito sa barangay Kalumbuyan, Sugod, Cebu. Gipahikayo ng operasyon sa kapulisan sa Sugod Municipal Police Station o balusob sa koordinasyon sa Regional Intelligence Unit 7. Kining operasyon gibase ni sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 90 Dakbayin sa Danao, kalabutan ni Ingingong paglapas sa R18591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At ulo sa pagkapangita, na-recover sa mga pulis, kiningusag ka 38 kalibre at revolver, opat ka mga buhi ka bala, huga usag ka itom nga sling bag. Doon ka elected barangay officials, ang bitambong usap sa buong operasyon, isip saksi, nangihulagway nila nga malinaw, nukhap saya pagpatuman sa search warrant. Gidala na yun, Sugod Municipal Police Station ang dinakpan, huga mga nasagmit ka ebidensya alang sa dokumentasyon. Mga katropa na tunihag, mga coffee love ay mong kalimot sa pagkutaw Sunthone Gold Coffee Mix gumikan kay layo tas diabetes nini mga katropa tungod kay gipatambi sa stevia walay asukar o niya doon na pagini glutathione o collagen kami mo limpyo sa toang dugo o sa toang atay mo resulta niya na hayag ato ang pamanit Sunthone Gold Coffee Mix kama sa Yes to Health alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
3: XFM Report
14: Lalo, salamat katropang June 14 mo report
15: samtang 52 anyos nga motorista nga padungunta mo trabaho patay humanabanggaan sa usa sa tulo nga naglumba og padagan.
14: Yay.
15: Res may dakbay sila pulapo. Pasti lang tabo ah. Atong sayron bring sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
3: XFM Police Report. Police Report.
18: Patay diha-diha dayon ang usa ka motorista human kini nabanggaan sa gikasugat nga motorsiklo sa General Aviation Road, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, pasado alas 9 kagabi, Oktubre 13. Ang biktima, usa ka 52 anyos nga lalaki, residente sa Barangay Bangkal sa Naasuing Dakbayan. Samtang ang nakabangga, usa ka 16 anyos nga lalaki, tinun-an sa Grade 10, walay lisensya og nagpuyo sa Barangay Pahak sa susamang Dakbayan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nagdagan sa managlahi nga direksyon ang mga nalambigit. Ang 52 anyos, padung sa Barangay Basak, tungod kay padung naunta kini nga motrabaho sa usa ka dakong food manufacturing company nga nahimutang sa Barangay Paho. Samtang ang direksyon sa 16 anyos, padung sa Barangay Buaya. Nibutyag si Torres nga base sa investigasyon, adunay mga kauban ang minor de edad nga lain pang duha ka mga minor de edad ug naglumba sila sa pagpadagan. Nagdungan-dungan ra silang tulo apan ni counterflow ang 16 anyos ug gikabangga niya ang biktima.
19: Kaning nakabangga, dito lang ni sa side sa katong biktima manang nahigod sila. Tulo man sila, ura ni kawat ni Green ni nakabangga. Napas na siya ato sa pikas. Polisis, hapit na dito sa katong sa nabitima kay nagpipin naman itong biktima pero naptan magyapon siya.
18: Tungod sa kakusog sa impact, nalamba ang duha ka mga drivers apan ang ulo sa biktima mo'y nagrabihan nga niresulta sa iyang daling kamatayon. Samtang ang nakabangga nga driver, nakaangkon lang og mga samad sa lawas. Tungod kay siya minor de edad, gibutang una siya sa home care facility sa Lapu-Lapu City. Para sa atong mga katropa nga coffee lovers, apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom og Sunthone Gold Coffee Mix tungod kay stevia ang gigamit ka pampatamis nga usa ka natural plant-based sweetener. Sunthone Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
3: XFM Report.
14: Dala salamat katropang Crystal Joy Filerca sa imo report.
15: Kanya may pagpaminaw ni Gary Tolintin. Good evening mga katropa, Attorney Paul and Coach Craig. Sila pa im na lang ana, magnegosyo pa na sila og water refilling station. Mga buaya, mga hungog. Layo ra sa pagnasod, puro bullseye ang sabi, BBM Liga. Anya pagkahuman, good evening, Dustin Polis, tuba man na, exciting.
14: Tuba.
15: Arde Karael.
14: May tatugtuba kay mga kuwan. Hayag sa kuwan, kining makapalipas kasing-kasing.
15: Ano na, anya si Gary Tolintin, balding utak-utak bulinaw. Eugene Comidoy sa Kanangkaan, Corelia Bohol, good evening. May pagtanaw, pagpaminaw, nene mga tungura. Anya pagkahuman, ato yung mga comment ko rin, wala man.
14: Wala mga katropang Greggy, ang okay raman ang... kinsa man puy kuan musupak anang muhatag tagayudang inana pero nahimo ang magong avenue na inoon sa Pradak demo katong didto dapit sa may preschool motos Malacañang lugar.
15: Mona
14: mura na noon sa itog mahinte dito sa hardware. Kuan ra katong ingon mito.
15: Ayo kita masuk atong kuan rag ana. Masuk atong headset. Magsuot atong headset.
20: Tumbal sa bigla.
15: Wala lang, music.
20: Katong magsakit ang inyong pusyon.
14: Ay, naku, mga katropa.
15: May, mamadawat sila kuan, promo. Mamadawat sila promo dito sa mga hardware.
14: Kaya salamat sa inyong makanunayon, mapanayunon, ug malahutayon nga pagpagiguban ng atong talumanon, mga katropa. Headshot! Headshot! Sige, apod, kami ang inyong mga ubus galagad sa kanginan. Risi, katropa, Juben Jimenez, atong tandem's master control. Kaya salamat, sir. Katropang John Lee, biking atong station manager. Katropang Philip Siruhano, atong news director. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubus galagad sa kanginan. Ako na si katropang attorney Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon kalimti gayod ayaw gayod kalimot in town gayod atong kaluwasan ana alamang diha sa pangalan ni Ginoong Hesukristo kay wala nay laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan alang sa atong salvation atong kaluwasan.
15: Headshot. Og ako si katropang Gregie Magdadaro manamilit sa pag-ingon pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya dahil laygon ang Dios mga katropa.
14: Good evening everyone, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. Katropa mo.
21: Exciting!

0: imong nadugog ang headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34. Atong oras sa tunagin nyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matong sa mga bakterya, mga virus, nga magatag og kaluya ni mga katrupa, gumikir kay magkapaligon kini sa itong immune system. Ang itong immune system, managsilbi mga sundao sa itong lawas, nga manalipon batong sa mga intruders, mga invaders, nga mga bakterya og virus, nga magdalag sakit og kaluya sa imong lawas katrupa. Manag ayong kumpiyansa ka na daw inom yun. Duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na kayo ninyo kini mapalit sa Yeswell Clinic Store nga damay mutag sa ubos gabayan at Sibianan, diri sa YZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon ang ato ang libreng konsultasyon, libreng check-up sa serbisyo publiko sa Yeswell Clinic, nagapadayon matag alas 9 sa muntag ngadto sa alas 5 sa hapon kada mga katropa. Matag Domingo. Paimodsi ninyo kini kay libre, kay higayunan kini magkalibre kita mga katropa. Diha sa to Yeswell Clinic nga ang libreng konsultasyon, libreng check-up mga igsoon. Napo diha agad sa store. Ngayon mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy ug uban pa gabaga Yeswell product mga katropa.

0: ani-ana ang programang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpundog ang patay, CLD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O ani-ana ang inyong magsisibya.

45-46 Brooklyn Park. Ang uminto suhulan, 42 na mga igala. Ang usaga kilong bugas ka tropa grap ram. Ina makaigong sa kaadlaw ni mo nga luto. Pero sige na lang, kay kanang 42 pesos ko nung uminto sa mga minimum wage earners. O patigom daw ko nun ang katropang rap-rap, dako naman. O nang tigo mo na sa natuning 42 pesos. Una na itong gastuon, aron dako-dako. So wage order number RO7-27. Regional Office 7-27. Epektibo mga higala kagaapong adlaw. Ang minimum wage earners mga kaigsunan sa mga nagtrabaho sa Metro Cebu areas paraana sa 582 pesos mga katropa. Alang ni atong Class A. Alang ni ato mga Class B mga igsuon. Ang ilahang sweldo, minimum wage sa mga katropa, 542 na. 582 katropa grap-rap, i-multiply ninyo mo diya o 26. Nag-calculator diya. Kita na may imong sweldo. Pero mga ilabots minimum wage, kaya di mga minimum wage earner. Pila na may minimum wage, may imo ni i-multiply. Kuan raman ang trabaho nato mga katropa, kay Domingo, na magyutay rest day mga igsoon. So sa sakabuan, ibutala na itong 30 kaadlaw, minus 4, kay kada simana na magkay rest day, sa ito pa 26. I-multiply ko rin ang katropa grapra, pila na yung minimum wage sa mga minimum wage earner. 582 times 26, 582, 2 times 6, 12, 2, carry 1, and then 6 times 5, 6 times 8, pila ba 6 times 8, katropa grapra? 42 plus 1. Oh, carry one, carry down. Oh, ay, kodoy, matik-matik rin ang akin. Sabi, ikon ko nubi, pila na ang minimum wage na. Ha? 15,132. So, ang minimum wage, mga igala, ang wage sa trabahante ron sa mga, ang sweldo karon sa mga minimum wage earner, mga katropa, sa 15,132. Kining 15,132 ang buwan ni mo katropang rap-rap. Dili man ni mo yung sweldo ni mo. Huwag kayo labot, dili man ka minimum wage earner. Jordan man ka sa minimum wage. So, 500, eh 500 may hinoon. So, nato na mga igalang ibase sa gatong akong kwintada. Ang bulan karon mga igalas minimum wage earner anana sa 15,132. Sa uban mga katropa katunga ramani. Onya ang katotohang sa Class B anana sa 542 mga katropa, multiply lang po ninyo 26 days. Ano inyong sweldo kada buwan? Epektibo na kagahapon gadlawa. Mga igala, busa karumpit sa 30. Orang mong ngisi-ngisi tagamay, pero mag-uol gamay na po itong ngisi, dilikabot sa nung dunggan. Sa ito nagkaingon, at 42 pesos nga uminto mga katropa, sa suhulan sa ito mga minimum wage earner, dili kaigo ipalito sa kilong bugas. Isan mga katropa sa bugas mais. Ang pinakabarato mga katropa, gawas na itong tag 20 kilong bugas ni Presidente Bongbong Marcos nga, tagsaran ni mo mapalit. Pinakabaratong bugas, 45, 46. Ang

0: broken rice. Kanya ang kilo sa mais mga igala, 48. 42 kadrubang rap-rap ni kaabot, 1 kilong bugas. Kaling uminto mga kaigsunan. Pero mo malagi na mga katrupa sa mga insik pa, bala gamay basta kanunay. So there is reason, a little reason to happy. To be happy mga katrupa. Sayunan ka, doon ay uminto yung mong swildo, 42 pisos, matag adlaw, dako-dako na eh.
1: Sana ako.
0: So pag hinam-hinam na mo pizza 30, na uminto niyong sweldo, ang problema na binas mga security guard kaya di na sila umintuhan silang mga agency. Ito mga agency, mga kaigsunan, wala po totoo mga igala, mandungingon, bato-bato sa langit, matamaan mo rin mabukor. Sa garas ito mga security guard, magreklamo, magbagulbol. Ay doon na tuod, mga kaigsunan ay uminto, pero sila wag. Wala mga agencies, bungol, pasmaya, mga katropa. Mga kadungog, isang-usang bugaw. 53 minutos na mga igsoon. Nagkalabay sa las 4. Cebu City North District Congresswoman Cutie Dilmar nagreklamo. Inong danwa siya ni Butar. Sa 7.2 trillion pesos, mga katropa, na national budget, na gumikan kay matod pa ni Kongresista Cutie Dilmar. Kamu mga taga North District, ang inyohang Kongresista, inyong representante, nagreklamog mitingog, na gumikan kay ang location alang sa inyong distrito, gikaltasan. Gamay daw kuno mga kaigsunan, gipagamyan. O na si Kongresista Cutie Dilmar, wa mi butar. Sa 7.2 trillion pesos nga budget, kagiaprubahan sa Busbay Balaoranan. Kadiin ang chairperson niini nga si Kongresista Mika Swansing, mihilak skalipay mga katrupa. Na po na ipirting guula. Si Kongresuman Cutie Dilmar kayang distrito, ilaslasan ang budget mga igala. Taga Cebu City, taga Cebu City North District, tanawag pamatia ang inyong kongresista.
2: De Venecia, Defensor, De Gamo, Del Mar,
3: Mr. Speaker.
2: De Los Santos.
3: Mr. Speaker.
4: What is the pleasure of the gentlelady from Cebu?
3: I vote no and I reserve my right to explain my vote later.
5: Mr. Speaker, I move to recognize Rachel Cutie Dilmar, 1st District, Cebu City, to explain her vote.
6: Honorable Rachel Margaret Dilmar, is recognized. You have 3 minutes.
3: Mr. Speaker, I vote no because I cannot support a budget that raises serious concerns about fairness, accountability, and the urgent infrastructure needs of the highly urbanized city I represent, particularly my flood-stricken district. I vote no because our allocation has been declined dramatically from $1.774 billion under the 2025 General Appropriations Act got to $1.306 billion in 2026 and now to only $492.250 million under the proposed 2027 National Expenditure Program, the NEP. This represents a reduction of approximately 62.33% from our 2026 allocations and 72.25% from our 2025 allocation. I vote no because $280 million in 2025 infrastructure funding that was awaiting the release of the Special Allotment Release Order, SARO, will reportedly no longer be released despite my efforts to approach various individuals and offices to seek assistance. After exhausting these efforts, I was informed that the funding will no longer materialize. This raises a serious question. What happens to the projects that were supposed to be implemented, and more importantly, to the constituents who were supposed to benefit from them? I vote no because another 642.958 million from our 2026 allocation remains unreleased. Our city deserves a clear accounting of these funds and an explanation for the delays. We need concrete answers regarding the status of the projects for which they were appropriated. I vote no because my district continues to suffer from recurring floods and our people urgently need efficient drainage systems, flood control infrastructures, improved waterways, and resilient public works. Flooding threatens homes, disrupts livelihoods, damages properties, and puts lives at risk. These are not optional projects. They are essential investments in public safety, economic security, and human dignity. How can we adequately protect our constituents from recurring floods when funding for critical infrastructure remains uncertain and our proposed allocation continues to shrink? I vote no because a substantial reduction in our district's infrastructure allocation raises serious questions about whether the proposed budget adequately addresses the needs of our people. As a highly urbanized city facing recurring and severe flooding, we require sustained investments in drainage systems, flood control facilities, waterways, and other critical infrastructure. Budgetary allocations must be guided by objective considerations, including population infrastructure deficiencies, disaster vulnerability, and the urgency of public needs. Our constituents deserve a clear explanation of these priorities when evaluated and why the funding has been reduced despite the continuing need for these essential projects. I vote no because our constituents deserve more than appropriations on paper and assurances that never translate into completed projects. They deserve transparency, timely fund releases, functioning infrastructure, and meaningful protection against disasters. My position is grounded in my responsibility to the people I represent. I seek a fair and needs-based allocation of public funds, a full accounting of previously approved appropriations, and the timely implementation of projects essential to the safety and welfare of my constituents. These are reasonable expectations, and every community should be entitled to demand from the national government. My position is simple. The city district I represent deserves a fair consideration in the allocation of public funds, particularly in addressing urgent flood control and infrastructure projects. Equally important, funds already appropriated for our constituents must be fully accounted for, and the delays or failures in the release must be examined. I vote no because I cannot ask my constituents to accept a drastically reduced allocation while their infrastructure needs remain unmet. Their communities continue to endure flooding, and hundreds of millions of pesos in previous allocations remain unreleased or reportedly will no longer be released. I vote no because a national budget must be measured not only by the amount it appropriates, but also by the fairness of its distribution, the accountability of its implementation, and the lives it improves and protects. I vote no because my responsibility is to stand up for the people I represent, to demand fairness, insist on accountability, and ensure that the needs of our flood-stricken communities are not overlooked.
1: Exciting!
7: Good morning!
0: Inyo nabati mga katropa, si Cebu City First District or North District Congresswoman Rachel Cutie Delmar, mga kaigsunan, sa reklamo diyan sa pagbutar og no. Sa basay mo butar og yes ni ana. Nga sa 2025 ug 2026 nga budget allocated siyang distrito nag-usa ka bilyon kapin katropang rap-rap. Kanya sa tuig 2027 ayang budget 400 milyones na lang kapin, mga kaigsunan. Kaya mga proyekto Gano'n na na'y allocation, dili na maulokitan. Umbutar kag-yes niya na mga katropa. Wala'y giingon mga igala pagkadako. Sa Cebu City, mga kaigsunan, dunay duha ka distrito. Hatagan lang 400 milyones ang distritong Kongreswoman QT Dilmar. Sa tagagubang distrito, sama sa distritong Sandro Marcos. Kahili ragani kaigo, kung sa gidakon ikumpara diri sa Sugbo, mas dako ilang budget dito. Huwag di nagyuta ka sabot ani ba? Tamo diya mga Cebu, taga Cebu City, North District. O sa mani, inyong abibahan, inyong congresswoman, QT Dilmar. O inyong sawayon, gumikan kay wasi influensya. Kaya gumikan kay ang budget niyang 1 billion kapin, gihimo lang 400 milyones kapin mga katropa. 2 minutos na kalabay sa 5. Sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan, DILJ Secretary John Vic Rimolia ikonfirmar mga igalang 78 ng mga LGUs, mga kaigsunan lukop nasod, ang gisudlan na infiltrate na sa gitawag og TBS mga katropa, kedeg True Blue style mga igala, nga diin ay nagkalihukan isip ka kabahin sa lang inisisyon, tudluan mga katropa, aron dawaton, kinahanglan muhimo sila og krimen ang mga batan-on. Ani ang grupong TBS mga igsuan, atong pabation si DILJ Secretary John Vic Rimolia mga katropa.
1: Hindi katanggap-tanggap sa Republika ng Pilipinas na sila na may-ari ng kalye. We will take it back. We will take back the barangays. Mawawala lahat yan.
7: Napasok na umano ng criminal gang na
0: okay.
7: TBS ang halos lahat ng komunidad
1: ng bansa. Meron silang head per barangay. Meron silang head per municipality. Tapos may recruitment drive sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ko pakapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiation sila. At 16 years old, nuturoan na sila magnakaw. Sila rin na ginagamit para mag-groom ng mga bata. Para ngayon, natututo na mag-bomb threat at saka mag-gun threat sa mga eskwelahan. Sila-sila rin yan. So it's time. We will take action.
8: Exciting!
9: Good morning!
0: We will get back the street! Wao na mo sa gobyerno pagbalik ang dalan. Nagikuha na mga higala, infiltrated na sa grupong TBS mga higala. Ilang inisisyon aron makasulod ka sila grupo. Kinahanglan mangawat ka sa mga convenience store. Imo ka mga bomb threats o mupatay ka. Delikado ning grupuhan. Pero ang TBS may gala miingon, dini tinuod giingong John Vic Rimolia. In fact, ang among grupo naghimumig mga feeding. Ingon John Vic Rimolia mga higala. Ay abli daw ko no aga TBS nga makigdialogo ngadto niya. Siya John Vic Rimolia, sige pwede pero udangan na inyong kalihukan. Wow! 5 minutos na kalaway sa 5. Sa dugang pa mga balita, mga katropa. Kompleto na to, katropa, grap-rap. Katropa kang Miriam Defensor Santiago. Kaya ganihan to, mga igala. Murag doon ay taas yun pang lantaw sa unahan. Sa si late Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya gihimo ang iyahang obserbasyon kaniadto panahon sa corona impeachment. Kakirap impeachment mga higala. Kurag na mo'y nahitabo karon mga higala. Atong pamation ang the late Senator Miriam Defensor Santiago mga katropa in relation sa pag-drop sa prosecution sa tulong ka mga article of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
9: Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan.
10: Malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article.
9: Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami.
11: The prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue 3 of them. It will stand on 1, and that is Article 2 on unexplained wealth.
9: I request the secretariat should record in our journal that I said, wah!
12: Silence. Silence, please, silence.
9: Plus, let me remind you, gentlemen, the lawyer's oath. I will do no falsehood, no consent to the doing of any in court. I will not, wittingly or unwillingly, promote or sue any groundless, false or unlawful suit, nor give aid or consent to the same. Cases, Prieto v. Corpus, 2006. No person should be penalized for exercising the right to litigate. This right, however, must be exercised in good faith. Must be exercised in good faith. I am very concerned that the prosecution has been in bad faith all along. Kung ano nung mga pinagsasabi niyo sa media, ba't hindi kayo mag-official manifestation dito? Manalo na kami. Meron na kaming proof beyond reasonable doubt. Good grief. That is contempt of court. It's already staring us in the face and it's about to bite our nose. And you expect me to be part of a court that just says nothing about it? You're engaging, gentlemen, in a public discourse on the merits of your case. You're not supposed to say that at all. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, ang gago naman.
8: Exciting!
13: Good morning!
9: Ang kakaguhan, isang gago ko sa Santo Court.
0: Inyong nabati mga katropa, si late Senator Judge Miriam Defensor Santiago, mga kaigsunan. Ako. Kaya na nagkatotoo. Noivi minuto sa nagkalabay sa alas 5. May ebidensya na kami. Ang lakas-lakas ng ebidensya namin. Pagkatapos i-withdraw. Denial of due process and fairness, mga katrupa sa trial. Anyway, ito na yung lakbitan. Garong tataon. 7.2 trillion mga katrupa. Nag-epormahan sa usbay balauranan nga budget alay sa tuig 2027. Utubag daw kuno kini maigala, preparado daw kuno kini sa Super El Nino mga igsoan. Pero nga nung papaliton man lang tagbaldi. We approve 7.2 trillion pesos El Nino ready budget. O yun ani ang atong kaandam. Ipapalit ang Presidente Bongbong Marcos o mga balde. Yun ani kat ready. Sa El Nino ang budget mga igalang 7.2 trillion pesos mga katropa. Ngayon kita may papalit ang balde. Nako. Oy, ang mga priest di ay sa Malacañang preschool. Kanay gumikan kay wade na ko masin diri ka tropa rap-rap ka to nanginom sila tubig uwan ko. Ay naka gipainom sila mga igala. Sila si DSWD Secretary Ginini Agatsalian mga kaigsunan. Inom sa tubig ikan sa balde. Uli magtubig uwan bato siya mga katrupa. Hasta mga sakop sa Malacanang Priscor nanginom. Sigurado nyo to, na tubig uwan to ilang giinom mga igala gisulod sa balde. Ha? Na-filter daw kurukan to. Be, magutahan na ta mga igala, saod tag tubig uwan. Kanang filter katrupag rap-rap, tagpila man na sa imong paliton, magka-afford me na napagpalit. Diarang laay. Si Auntie Claire mga higala flutter. Kanagumikan niya niingon si official na ninyo akong taugon niya Auntie Claire. Ato mismo presidente, iya kong gitawag og Auntie Claire. O na nga pwede na mo, official ninyo akong taugon nga anti-clerk. Atong tanaw paminaon ang atong flattered nga tigpababas Malacañang. Tigpamutbot nga si Atty. Claire Castro mga kaigsunan.
13: Nakakataba ng puso? Dahil ang pangalang anti-clerk, pangulo na ang nagsayta, endorsement yan. Ibig sabihin, pwede nyo lang gamitin sa akin ang pangarang Auntie Claire. Dahil ang pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire.
0: Endorsement
13: for?
0: Si Auntie Claire, mga igala, huwag magminal dito. Pag-cute-cute siya mga katropa. Banter yung kang Lisa. Bantay kang Lisa, Auntie Claire. Cute-cute, ikaw BBM, ha? Ay, official na ninyo sa Taugor o Auntie Claire. Kaya mong kinukunukin eh. Tawag niya ka sa presidente, mga katrupa. 13 minutos na kalabay sa lasingko. Vice President, yadara. O nanginom sila, mga igala. Inom sila og tubig si Secretary DSWD Secretary Gatchaliani. Inom sila og tubig. Gikan sa baldi katrupang rap-rap. Nya, ang problema, ang tubig uwan ba yung lang giinom? Nya, filtered na mga kaigsunan. Pero butang na to, inom ka niya. Saor kang tubig uwan. Na unsa ba imong i-filter? I-filter ni ini, magpalit ka. Tapila man ron ang filter. Pero malimpyo ng tubig uwan mga kaigsunan. Nagutan ako dito mga igalas SM. Kay, namapungkoy, duha ka, baril. Este, baril ba hinoon?
14: What?
0: Akining ako hinoon ka to pag rap-rap. Dili yun ni siya, Kwan. Dili yun ni Abaldi. Kung dili, tanki yun is tubig ako. Ha?
14: What?
0: Ha? Duha man yung katanki ako. Ha? Tanki is tubig uwan. O tanki para sa Kwan. Kinini ang tubig sa MCWD.
14: What?
0: Ha? Oh. So, ana, tanki is tubig na ay gikan dili sa buwisan.
14: What?
0: Duhan eh. Now, gutan ako kaya kung i-filter ka trubang rap-rap, pagkamahal eh.
14: What?
0: Sao meron. Oh, i-filter na ko, tuluan pa ta Presidente Bumbu Marcos, unsahan ko nung pagpanghunaw.
14: What?
0: Ha? Yung sao mo na, Mr. President, ha? Ang tubig uwan, wala bayan. Kaya gumikan, kagikan may, ngihi mang langit ani. No? Gikan man eh sa langit mga katrupa, yun, ngihi ka nung langit mga igala. So ani bayad libre. Ang balde palito na to, bubara to. Pag-abot filter may igal tagpila, magka-afford niya na mahal man. Ginom sila mga igala sa Auntie Claire. Kung si Gatsalian mga katrupa, dali tubig gikan sa balde. Pag-uta ng tubig uwan bagani. Di bagani mga kaigsunan mineral. Kinin ang bottle water, isulod lang mga igalas balde, armahimo nga pill water. Busy 6 minutos, mga katropa ng kalabay sa las 5. Busy Presidente Sara Duterte doon ay pagsalig. Nakakuha kiniyong pagsalig gikan sa mga negosyante sa nagsasakop sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Diyan siya giimbitar mga katropa. Nga guest sa ilahang tigom sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, mga higala. Iwala ang mga negosyante kay BP Sara. Vice Vice President delivers speech at 52nd Philippine Business Conference. Mga kaigsunan, gano dili mas BBM ilang gimbitar, gano si BP Sara man, mga kaigsunan. Buti pasabota na mga negosyante. Tunay na kong pagsalig sa Vice Presidente kaysa ato Presidente. Dugang pabagabalita dito sa kauluhan. Vice Presidente Sara Duterte ginipinsahan. Si Attorney Sheila Sison ang iyang lead counsel, mga katropa. Sa iyang impeachment case, mga higala, human kinigitawag ni Attorney Lorna Capunan nga bully, mga katropa. Una ni Ron, mga higala. Ang kininiang si Attorney Sheila Sison, itawag ng bully, mga higala, ni Attorney Lorna Capunan. Kung si Vice Presidente Sara Duterte pasultion, mura ni siya o si Gulayat, mga katropa. So, BP Sara, nibidipinsa siyang abogado nga si Sharla, si Sheila Sison, mga kaigsunan. Yagi komparar kining David o Gulayat. Si Attorney Sheila Sison, si David, mga higala, o si Attorney Capunan, si Gulayat. Matod pa sa Vice Presidente, mga higala, hindi bullying ang pagtanggol sa hustisya at katotohanan. Ani ang sulti gatong Attorney Lorna Capunan, mga kaigsunan. Samtang sa dugang pamagapalita dito sa gawa sa nasod, mga katropa, ikaw maka-experience din ni katropang rap-rap, nakatubangan sa lungon sa patay, inyo na kining gibilaran. Kaya may kalit lagbangon, may lingkod, mga katropa, nagtanaw-taros palibo, tun sa imong himuon. Hindi ka mo dagan. Dito ni nahitabo sa Guatemala, ni 15 anyos mga igala, nagibilaran na sa iyang ginikanan o mga kabanay. Human kini namatay, mga katropa, gumikan sa problema sa kasing-kasing. Liso nung ginhawa. Ikalit lagbangon sa ilungon o bilingkod, mga katropa. Panawag pamatiya ang naitabo dito sa Guatemala, mga katropa. Nakita mga kaigsunan mo ni kabanay. O ni mga kabanay nga pilar, mga katropa na tingala. Kay ilang gibilaran, may galit lagbangon, may lingkod slungol. Public ministry sa Guatemala nag-imbestigar na. O ilang gibaso lang ginikanan ng 15 anyos gabata katropang rap-rap. Nila kung nga nuwa nila kinidad at dito sa tambalanan. Sa dihan, di atake gini sa iyang sakit, ilan ang gidala dito sa tambalanan katropang rap-rap. Kunya, samtang sila nagbiyahe, wa naman ko nung buginhawa, wala na'y pulso kining bata. Mona, wa na sila mulahos dito sa tambalanan. Ilan ang giuli o gisulod sa lungon o ilang gibilaran. Sus, may kalit malagbangon katropang rap-rap. Mora ila public ministry dito sa Guatemala mag-imbestigar mga katropas na hitabo. Nagidikanan sa bata, ilahang gibasol kay nga nuwan nila dada. Nagbuot-buot silang deklarar, kapatay na. Mora ka muna sa mga responders. Kita ganin mo na guwan na maginhawa. Ayun mo, ingon, kapatay na na. Dada yun ninyo sa tambalanan. Araw maklaro, tinuod bang patay na na siya. Kasi maparihan ni naitabo dito sa Guatemala, ilang gibilaran. Kalit lagbangon, nilingkod sa lungon, mga ikso. Nagkakuan, murag na surprise sa katrupang rap-rap. Nagkangadhangan siya, ganong dagang tao. Ayugang pa mga balita dito sa gawasan nasod, mga katrupa. Kung kita, ang ato ang mga estudyante, kinahanglan mga igala nga tiki na. Kung sa'y tiki, high-tick ba? Kinahanglan doon na na ang atong gobyerno, mga katropa. Malitong laptop. May laptop paliton. Di pag yun mga igala, tagnos mo din. So, Okay, gusto nato nga advance sa teknolohiya na ang atong gamiton sa pagtudlo ganto sa atong mga tinunan. Pero ang Sweden, mga katropa, ihukom ang ilang gobyerno dito, mubalik sila dito sa handwriting o reading. Sa libro, mga katropa, dili sa gadget, ilang gi-withdraw nito gadget o posible pa, kailan ang i-ban ang mga cellphone. Sila mga estudyante dito, mga igsoon. Tanawa ni nga itong resibos balita, mga kaigsoonan. Dito ni sa Sweden. Sweden is officially moving away from digital technology in schools and returning to handwriting and printed books, mga igsoon. Kita Pilipinas, nangambisyon tang muadto tas na imutangan Sweden. Ang Sweden, mubalik na sa ato na imutangan. Kumbaga sa istorya pa, mag-iigala ni kininiang Eddie Garcia, papunta ka palang, pabalik na ako. Eddie Garcia ba to? Fernando po katropa grapa. O na mga katropa, samtang sa dugang pabalita dito sa kauluhan, ingon ni Melvin Matibag, mga kaigsunan, nga beach resort or kidiniang resort, ipanag-iya sa mga Duterte, ipanag-iya mga katropa, sa mga Duterte, wadaw ko nung gideklarar sa sal-in ni Vice Presidente Sara Duterte, dili na'y tinuon, ay tag-iya ni ini mo resort ni resort ni ka ni reklamo. Nas mga Duterte, amo in town na. Naunsa na ning NBI, mga katropa? The National Bureau of Investigation na himo na National Bureau of Insufficiency. Inefficiency. May-ari ng resort umalma. Owner, mga igala, kami po ang may-ari niyan, hindi ang mga Duterte. Pagkadakong sagpanis, dagway matibag, mga katropa? Atong NBI director, mga igala, nagpasagad lang siya. Samtang dito sa gawa sa nasod, mga kaigsunan, Presidente sa Amerika, Donald Trump, bumisita din sa Pilipinas, mga katropa, aron pagumustaon mo niya. Trump, bumisita sa Pilipinas, aron mo tambong sa ASEAN Summit, kahimo dito sa kauluhan, mga katropa. Ato siya pabotor, ato siyang i-welcome, atong ingnon. Ay, Mr. Trump, kanay mo gubat-gubat, no? Kami di rin, ni mahala mo gasolina, krudo. Duga pa mga balita dito sa gawa sa nasod, Amramco Building, mga katropa, gibumbahan. Samutag yun yung kalakihan, mahalaga to ang palaliton. Amramco Building dito sa Saudi Arabia, gibumbahan, mga katropa. Daot na po diini, mga igal, ang supply na to sa lana. Ay, nako, purbida. Samtang Amerika, mipahimang no nga to sa ilaha, mga kaigsunan, nga mga constituency. Dili mag-kumpiyansa, mga katropa, no? United States of America, mga kaigsunan. Kininiang ipahimang no o dili pagkumpiyansa kanto sa ilang katauhan, mga katropa. Samtang sa dugang pagbagabalita, harita sa itong FYI for your information. Kaibaw ka ba, katropang rap-rap, diingika ning atong pagkaon atong gipalit ang atong staple rice, mga katropa. Lima ka mga nasun ang nagsupply na ito o bugas, mga katropa, as if di naka-supply itong kagaling o bugas ka nang angkatay. Diap, mga tiag, sayri. Pinagi sa itong FYI ng buntaga for your information, mga katropa.
14: Sino-sino ang limang bansang pangunahing nagsusupply ng bigas sa Pilipinas? Number 5, Cambodia, na may 87,802 metric tons na na-import. Number 4, Pakistan, na may 107,485 metric tons. Number 3, Myanmar, na may 286,052 metric tons. Number 2, Thailand na may 378,404 metric tons. At number 1, Vietnam, 259 million metric tons.
0: Oto nga tong FYI mga katropa. Sugad ang bugas yung gipalit sa mga merkado. Ika na ning 5 ka mga nasod. Kung 5 karon ka Vietnam rice mga katropa, restricted sa itong gobyerno. Presidente Bongbong Marcos, ambot usay hinungda. Sina ba yung number 1 na ito mga katropa, supplier o bugas? Pero kaibaw mo mga higala, yung Pilipinas mo nagtudlo aning Vietnam. Kung saan pagtanong o humay mga kaigsunan? Karoon sila yung number 1 supplier na ito mga katropa? 57 minutos ang nakalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na! Bangon na Cebu! Good morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Dracula.
4: Ano yung si Dracula ka?
3: Huwag ka mahanlo. Kasupsupo na ko imong dugo.
4: Sige, suway yung supsup ka. Supsupo sa ko ng imo ha.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin